0: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Mga next national artists ng bansa, hinuhulaan na kung sino-sino. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inday sana, saan ko ba ito pwedeng i-return? Oo, hindi naman pala effective. Kapag daw kasi ginamitan na ng mabubulaklak pa ng salita, hindi na yun oral arguments, floral arguments.

0: some ice cream with that iPad.
1: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonel on Bankero Unfiltered.
2: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
3: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
4: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaitang.
3: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Self-confessed bagman Rodolfo Gracioso Jr. claims Senator Bongo personally received suitcases of cash on behalf of former President Rodrigo Duterte. Meanwhile, the transport group calls for fuel discounts for TNVS drivers and motor taxis. This is On Point. I'm Pinky Webb. Here are the highlights of our discussions this week. With former police corporal Rodolfo Gracioso Jr. Sir, thank you for your time. Ma'am. Maraming salamat po sa oras. Sabi niyo po, pwede ko kayo tawaging Sir Ping?
1: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
0: Opo. Maraming salamat po, Sir Ping, again, for your time. Unahin ko na po yung polygraph test. Dahil sumailalim kayo ng pangalawang polygraph test or lie detector test, kahapon ho ba?
1: Yes, opo, ma'am. Tatapos lang po kahapon.
0: Kahapon. Okay. Yes. Tell us more about it, sir. Gaano katagal at ano ho yung kinalabasan noong polygraph test na iyon?
1: Yung kinalabasan, ma'am, same pa rin, ma'am, nung una, ma'am, pumasa pa rin tayo, ma'am, sa ano, ma'am, sa examination, ma'am, sa polygraph, ma'am. Inabot siya, ma'am, ng ano, ma'am, ng 2 hours po.
0: 2 hours. Opo.
1: Yes,
0: meron ho ba siyang, kasi may narinig ako na meron kang unang polygraph test na ang lumalabas, 99% daw yung kinalabasan na resulta?
1: Opo, ma'am. Yes po, ma'am. Meron po.
0: Puntahan ko na po yung affidavit, yes, nitong si Jeffrey Tupas. Meron po siyang isinumite ngayong araw sa NBI. Siya po yung dating Davao Information Officer ni Mayor Sara noong mga panahon na yon, na sinasabi mong tumanggap ng pera on behalf of Mayor Sara. Unahin ko na po, sir, para po kayo'y makasagot. Unang-una, tinawag po niya kayong sinungaling dahil gaya raw po nang sinabi niyong nagbigay ka sa kanya ng 2 maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang 2-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Ma'am, si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am, siguro di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila siral, hindi niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi ano yun, ma'am, eh. Sarili niya

0: hindi niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sarah.
1: Mm-hmm. Okay. Pero,
0: same, ma'am, ano ahead, din, ma'am? Sir. Yes, ma'am, same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, yung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
1: Mm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit, hindi ho ba,
0: yes,
1: Sir
0: ma'am.
1: Ping?
0: Tama,
1: ang sinabi niyo, sinabi niyo nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29. Ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me, sir, ng dalawang maleta, as you claim, na tig 50 million, kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
0: Yes, ma'am. Yun yung claim niya, ma'am. Tapos, yung claim ko din, ma'am, mayroon din ako, ma'am. May mga evidence din ako, ma'am, na ano, ma'am, nag-abot ako sa kanya, ma'am.
1: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta, kaya lang may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano niyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
0: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung evidence, ma'am, ni Sir Jeff.
1: Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-malita ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At yung sinasabi ay ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
0: Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, yun lang yung una, ma'am, yung ano ko, ma'am, yung linagay, ma'am, sa affidavit ko, ma'am, kasi under pa sa ano, ma'am, investigation yung iba, ma'am.
1: Mm-hmm. Sir Ping, exactly what was your role? Ano ho ang inyong talagang gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Allan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyo umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
0: Yung una yun, ma'am, yung una, nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16. So, ako, ma'am, yung role ko kay Sir Allan, ma'am, or kay Boss Allan, ma'am, ako yung ano, ma'am, ako yung inuutosan niya, ma'am, sa regarding sa mga delivery.
1: Hmm.
0: Yun yung role ko sa kanya, ma'am.
1: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
0: Siguro, ma'am, nakuha din ni Sir Allan, ma'am, at ni Ma'am Win yung tiwala ko, ma'am, kasi mula nung 2017, ma'am, after ko ng ano, ma'am, nag-ano na sa kanila, nag-security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win, ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro, ma'am, kasi never naman ako sa kanila, ma'am, nagkaroon ng problema, ma'am, sa pera.
1: Mm-hmm.
0: Opo, ma'am. Doon nag-umpisa siya, ma'am.
1: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
0: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Allan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa One Porto, Sampaguita, ma'am, kinakamada ko doon, ma'am, halimbawa, 50M. Kumuha ako ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos ikakarga sa van, ma'am. Tapos kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kay Ma'am Sarang dala, alam ko ng laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
1: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa, mo ba? O naka-display lang doon?
0: Sa second floor, ma'am. Yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano. Halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan.
1: Hmm. Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example? Halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
0: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng ano, dala ka sa, depende, ma'am, kung anong lugar, ma'am, eh.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, dala ka, ma'am, ng ano, dala ka doon sa Mindanao. tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan, bago yan, ma'am eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am eh, kung saan nilalagay, may maleta. Minsan naman, ma'am, sa mga box or sa mga... Si iba-ibang box, ma'am eh. May mga balikbayan box, may yung mga sa ano lang, ordinaryong box. Para maano namin, ma'am, makabear up yung ano, yung laman ng ano, ma'am, ng sasakyan.
1: On an average, siguro sa iyong estimate, gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na deliver, sir? Ilang beses at magkano?
0: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sara, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos kay, ano, ma'am, kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
1: Ilang beses kay FPRRD, sir?
0: Maraming beses din yan, ma'am, sa, ano, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
1: Oh, ah, okay. Doon mismo?
0: Yes, ma'am, dati. Apo.
1: So, kay Congressman Pulong ang sinasabi niyo, at sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
0: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
1: Paano ho? Saan ho?
0: Sa ano yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa ano, ma'am, sa Makati, may bar dyan, ma'am. Yung utos ni Sir Alan na magdala ko doon, ma'am, ng ano, ma'am, ng isang kahon, ma'am, yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ako yung nagkamada, ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar, ma'am. Tapos hinatin ko doon, pagdating doon, ma'am, nandoon Sir Pulong, may security siya. Yun na ang ano, ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes, ma'am, bibigyan din kami, ma'am, ng 20, ganyan, 50k.
1: Bibigyan po kayo?
0: Opo, ma'am.
1: Ano yun, for the boys?
0: Oh, ma'am, sa naghatid, ano ba, kami ang naghatid. No, bibigyan, driver, ma'am, yung kasama ko.
1: Pero Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi niyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong. Sa kanyang security mo ibinibigay itong...
0: Diretso, ma'am, kasi si Sir Pulong, ma'am, di naman siya magbuhat. Di ba, ma'am, ng maleta. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano, ma'am, siya nandito yung maleta. Siyempre, bubuhatin, ma'am, ng security.
1: Opo. Kumbaga, dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya?
0: Yes, ma'am. Diretso po.
1: Okay. What about kay FPRRD, sir?
0: Yung sa kay FPRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am. Tapos yung mga security niya.
1: Sino po si Sir Bong?
0: Si Senator Bongo po.
1: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
0: Opo, ma'am.
1: Okay. And then kay VP Sara po?
0: Siya mismo,
1: kay Mayor Sara, nung mga panahon na yon.
0: Yes, ma'am. Si Ma'am Inday mismo, ma'am, nagsasalubong, ma'am.
1: At diretso mo ding inaabot, kumbaga. Pero paminsan nga dito kay, ano, kay, yung sinabi niyo po siya.
0: Kay Jeff, ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya. Tapos minsan yung, may ano din siya, ma'am, may regalo din yan minsan mampadala sa kanya, yung sarili niya, kay Jeff.
1: Tulad ng?
0: Minsan, ma'am, bags. Tapos, watch. Iba-iba, ma'am.
1: Galing po kay?
0: Kay Ma'am Win, ma'am. Kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
1: Okay.

0: one at a time.
1: Para maliwanag din sa ating lahat, kasi nakakalito kasi yung TNC tsaka TNVS. Okay. Better that you explain ano si TNC, ano si TNVS.
0: Si TNC po, sila yung mga companies na yung mga digital platform natin na nag-ooperate.
1: For example?
0: For example, si Grab, si InDrive, si Joyride, si Angcars, Lalacars.
1: Yan ang TNVS. Okay.
0: Sila po yung TNC.
1: Sila si TNC. Si TNVS, si yun yung mga driver and operator.
0: Po.
1: Okay.
0: Apo. Si TNVS, kami po yun, yung mga driver operators.
1: So kayong pipili ka kung saang TNC apo. Ka.
0: Ba? Kung anong app ang gusto mong itakbo. So,
1: pero pwede ba
0: allowed
1: yung,
0: naman po yan.
1: Pero pwede bang multiple?
0: Apo, we pwede call it the multi-homing.
1: Ah, okay.
0: Loud naman po yan.
1: All right. So obviously the biggest concern, one of the biggest concerns could be the biggest concern of course of the TNVS drivers would be the fare hike increase in the past months. So I'll just go back a little bit because ito pong fare hike took effect Monday, September 28, no? Pumayag na po yung gobyerno dito. But for context also, ito ay in-approve nung March pa.
0: Yes.
1: Ni Pangulo.
0: Yes.
1: But because of what happened in the Middle East, na-suspend muna yung what was supposed to be a fare hike. Mm-hmm. So April, May, June, July.
0: 6 months.
1: August, September. Finally, in-implement na siya. Ngayon, okay. What is the net effect of that to the TNVS drivers?
0: Of course, malaking tulong po yung pagkaka-approve niyan kasi it has been 3 years na final namin po ang petition for that. So imagine ang dami pong nangyari and yung oil crisis natin ngayon, kung hindi pa nangyari, baka hindi pa po ito maaprubahan. Pero napakalayo na po nung oil prices since the time we filed the petition in 2023. Pero still, sinasabi nga namin, malaking tulong pa rin po. Kasi we all know na ang increase in gas prices, ang kinain niya talaga yung kita eh. Yung kita ng mga drivers, no? Nothing else. Hindi naman po yan sinalo ng mga TNCs natin or ng gobyerno natin. And kaya nga po, another panawagan na gusto namin gawin is yung masama yung TNVS and yung motorcycle taxi sa mga fuel discount na pinaprovide po ng government natin. Like para sa mga jeep, sa mga tricycles, nabibigyan sila ng 12 pesos per liter na discount. Pero kami, hindi po kami kasali doon.
1: Bakit?
0: Hindi rin po namin alam eh. Mm-hmm. Kaya nga po,
1: because technically you're a transport group.
0: Of course.
1: Just pero, like the jeeps and buses.
0: Ang siguro ang nakikita kong dahilan dyan is because of the lack of the TNVS bill that we have been pursuing.
1: Yeah.
0: Since ako, personally, since 2018, I've been joining talks about that, pero nagpapalit-palit lang po ng mga politicians or ng mga
1: heads ng ano,
0: wala pong
1: committee chairmanships,
0: opo.
1: No?
0: So ulit-ulit yung usap.
1: So hindi pa rin hindi po yun na ipapasa?
0: Hindi pa po.
1: Ah, that's probably why. Opo. Kumbaga, hindi
0: marami
1: pa siya.
0: Marami sana siyang makokorekt. Marami sana siyang maaayos kung mapagbibigyan na po yung TNVS bill na.
1: Sige. It's good to talk about that a little later on, yung what needs to be corrected, ano. But for now, I want to talk about the oil price hikes because let's go back a little bit. Oil price hikes, yung diesel po nag-decrease by 7 pesos and 57 per liter itong linggong to. We don't know what's going to happen next week, but industry experts are saying it's almost minimal or minimal lang po ata ang mangyayari next week. The thing there is, nag-decrease this week, but 3 weeks prior, ang taas naman po nung increase. So, hindi din siya,
0: hindi pa rin siya,
1: kumbaga, equal. And even the weeks before that. What now? Itong araw na to, this present, this current situation, how does that affect? Kasi sabi mo, ang talagang tinatamaan ang kita dito, yung mga drivers. Ganun na lang, yung drivers talaga. Magkano bang more or less average kita at ngayon, magkano na lang siya ngayon?
0: Siguro, let's put it at 40 to 60% ang nakakain sa kita. So that's a lot. Para sa pamilyang umaasa lang dito sa trabaho na to. Papaaral, pagkain, utility bills, basic needs. Basic needs pa lang kulang na kulang. So, we really need help from all stakeholders, from the government especially. Malaking bagay yung fuel discount na masama kami doon. And another is the removal or kahit pagbaba lang po or pagbawas ng excise tax, which hindi lang naman po para sa amin, sa transport industry, even for everybody,
1: sa lahat
0: po ng gumagamit ng transportasyon. And also yung mga TNCs natin, di ba? We badly need their support also in terms of incentive programs.
1: Yeah.
0: Hanggat maaari kung ano po yung kayang itulong.
1: You know, I'm still wondering bakit hindi pa po naipapasa yung measure na yan.
0: Yung alin po?
1: Yung sinasabi niyo sa TNBS.
0: Ah, sa TNBS bill. Oh, hanggang ngayon kami rin po nagtataka.
1: Because 2018, so it's technically
0: matagal
1: been about 8 years,
0: kasi,
1: even before that.
0: Has nag-start yung industry 2014 pa eh.
1: 2014 was it. And that's On Point this week. Join us again next week only here on BNC, the Billionario News Channel.
2: Maraming tumatangkilik, quote-unquote, sa mga improvised paid para makaiwas sa NCAP, or are there other reasons also?
3: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera yun. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
4: So, sobrang rampant. Marami nagpapadala sa amin ng video. Nahuhuli nila. Kunyari, coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight. Ang lalakas ng loob. Nagpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
3: So, yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So, talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
2: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
4: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sino habulin mo?
3: Oho.
4: Wala, di ba?
3: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
4: Yeah. Oho. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin.

0: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
2: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
3: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kapotahitang.
2: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

actor, a theater performer, a husband, a father, and still after all these years, a man who simply loves music. At tulad ng dati, ang paghanga namin sa iyo, Jet, and what you contribute to OPM ay hindi nagbabago. Kumbaga. In fact, mas nadagdagan pa namin ang respeto namin sa iyo dahil iyong pagmamahal sa OPM, gabi. Talagang, kung grateful ka sa lahat ng blessings sa buhay mo, we're grateful that you're here, di ba? Mabuhay ka, Jet. More of Jet Tangan when we return. Diyan lang kayo. Sessions with Brian Yamsuan. We'll come back.

0: Philippines sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron pang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
2: Kids can tell.
3: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang taon na at hihigit pa.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jin Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Bigyan daan muna natin ang isang report tungkol sa illegal fishing ng foreign vessels sa Territorial Sea sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Ihahatid sa atin yan ng BNC reporter in command, Laid Cabacani.
1: Iginiit ng Philippine Coast Guard na paglabag sa Philippine sovereignty at batas ng bansa ang pangingisda ng foreign vessels nang walang pahintulot sa Territorial Sea ng Kota Island sa Kalayaan Island Group. Nitong Martes lang pinaalis ng PCG ang isang Chinese Maritime Militia vessel at 24 na maliliit na bangka na umano'y nangingisda malapit sa isla. Namataan ang Chinese vessel na CMMV 9622 na nagpakawala umano ng 24 na sampan na may tig 2 sakay. Nang makita ang mga bangka na nangingisda sa loob,

0: loob ng 300 yards mula sa Kota Island, agad itong nilapitan ng limang tauhan ng PCG at inutusang umalis. Hindi umano tumugon sa radio challenge ang Chinese vessel, pero umatras din ang barko kasama ang lahat ng 24 na bangka nang dumating ang PCG team sa lugar. Sabi ng PCG, ang naturang aktibidad ay hindi lamang paglabag sa Philippine Fisheries Law, kundi maging sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Ang Kota Island ay bahagi ng Municipality of Kalayaan sa Palawan. Para sa The Commanders, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Maraming salamat, Laid Cabagani. Mga kababayan na tumututok sa ating program, maganda yung ating topic ngayon. Although tayo ay solo flight, pero maganda po at napaka-importante po nitong topic natin. At bago tayo tumungo doon sa ating topic, ay gusto rin natin i-recognize at i-commend yung patuloy na kampanya against smuggling, lalong-lalo na laban sa illegal drugs at under the leadership ng BOC ay tuloy-tuloy yung kampanya against illegal drugs. At katunayan nga po niyan, nitong nakaraang September 25 ay muli ay meron na naman pong nakumpiska po ang Bureau of Customs na more or less 743 grams ng ecstasy na estimated na around 3.15 million. So this is not the first time na nakakumpiska at naka-intercept ang ating Bureau of Customs ng ganito kalaking droga. In fact, in recent days na monitor po natin yan, ito ay pagpapatunay na seryoso yung ginagawang kampanya laban sa smuggling, lalo na sa illegal drugs, sa counterfeit goods at other illicit items ng leadership ng BOC. Kaya mamaya ay mismong liderato ng BOC ang ating mga kasama para pag-usapan itong kanilang latest accomplishment and of course yung kanilang overall campaign against smuggling. Sa likod ng bawat kargamentong pumapasok sa ating mga pantalan, may prosesong dapat pagdaanan para matiyak na ito ay legal at tama ang pagkakadokumento. Pero paano kung ang kargamento ay sadyang itinatago, misdeclared o gumagamit ng peking dokumento? Paano natutukoy ng Bureau of Customs ang mga kahina-hinalang shipment at ano ang paraan nito para maharang ang mga smuggler? Yan ang ating pag-uusapan mamaya lamang sa pagbabalik ng inyong The Commanders.

0: Sa bawat kargamentong pumapasok sa bansa, may mga prosesong dapat pagdaanan para matiyak na legal at tama ang idinadeklarang kargamento. Pero sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, may mga nagtatangkang gamitin ang butas sa sistema para makapagpuslit. Paano nga ba nakikipagsabayan ang Bureau of Customs sa mga bagong modus ng mga smuggler? Let's take a closer look.
1: Sa bawat kargamentong pumapasok sa bansa, may isang hamon ang Bureau of Customs. Ang matiyak na legal, ligtas at tamang idineklara ang mga imported goods. Pero sa likod ng lehitimong kalakalan, patuloy rin binabantayan ng BOC ang mga tanging nagtatangkang magpuslit ng iligal na produkto at umiiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa pamamagitan ng cargo inspection, X-ray scanners, K-9 units, intelligence at risk-based profiling, sinusuri ng BOC ang mga shipment na posibleng may paglabag. Kabilang sa mga nahaharang ang mga kargamentong may misdeclaration, peking dokumento o mga produktong ipinapasok ng labag sa batas. But the BOC does not fight smuggling alone. Mahalaga ang pakikipag-ugnay nito sa Philippine Coast Guard, PNP, FBI, DOJ at iba pang ahensya sa pagbabahagi ng impormasyon, pagharang ng kahinahinalang kargamento at pagkapanagot sa mga sangkot. Dahil ang smuggling ay hindi lang usapin ang iligal na pagpasok ng produkto. May epekto ito sa kita ng pamahalaan, lehitimong negosyo at ekonomiya ng bansa. Kaya patuloy ang hamon sa BOC. Palakasin ang pagbabantay, isara ang mga butas sa sistema at tiyaking ang mga lumalabag sa batas ay mananagot. In the fight against smuggling, every intercepted shipment is a step toward protecting our borders, our economy, and our people.
0: To help us better understand the government's reports against smuggling, makakasama natin ngayong araw ay isang opisyal who plays a direct role in enforcing our laws and policies at the country's ports. So makakasama natin ngayong araw si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, welcome to the Commanders and thank you for gracing our show, sir. It's an honor to have you in our show, sir.
2: Thank you, General Fardo. I'm happy to see you again. Last time, we were together, we were responding to sa anim na bagyo,
0: yes,
2: na pumasok sa bansa. I'm happy to see you and congratulations.
0: Thank you, sir. Unang tanong, sir, congratulations dun sa sunod-sunod niyong kampanya against smuggling. Sa kamakailan lang, sir, isa against illegal drugs. And recently, sir, sa news ay nakikita natin yung efforts naman against yung mga illicit product like cigarettes and other counterfeit product. So, ito talaga, sir, yung picture ngayon ng BOC under your leadership ay tuloy-tuloy yung kampanya natin against illegal, at least smuggling.
2: Bigyan ko ng context yung illegal drugs, General. Nakaka-36 operations na ang Bureau of Customs along with the PDEA, of course. PDEA ang primary responsible agency pagdating sa illegal drugs at ang kabuuan ng halaga ng illegal drugs na naiwasan nating makapasok, nahuli natin na makapasok sa bansa ay hindi bababa sa 4.3 billion pesos. So almost 4.4 billion pesos yan. 4.39 billion pesos. Malaki na yun. At nagpapasalamat tayo sa PDEA in several instances, PNP mismo, at ang Bureau of Customs. So natutuwa tayo. Gumagawa nga lang ng iba't ibang paraan ang mga sindikato. Siyempre dahil malaking pera ang kikitain nila dyan. So salamat kahit pa paano nakikita naman ang ating mga kababayan, yung mga ginagawa ng ating mga tauhan. Hindi naman ako yan. Marami tayong mga tauhan na meron tayong Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. Yan ang kapartner nila, General Nere, siguro nakasama mo
0: yes,
2: rin.
0: Sir. Yes, sir.
2: Sina Sir Gani. So kasama namin yung PDEA sa aming mga ginagawa.
0: Curious lang ako, sir. Nung ako ay tenyente pa, sir, my first assignment, sir, sa PNP is a narcotics group. Back then, sir, ay meron na rin kami, sir, na i-intercept sa tulong ng Bureau of Customs na mga illegal drugs na nakakubli doon sa mga dumadating. Why until now? Ito pa rin, sir, yung one of the modes na ginagamit ng ating mga illegal traffickers sa maluwag ba talaga yung ating mga ports? Maluwag ba yung ating mga customs? But sa isang banda ay the reason kung bakit nai-intercept itong mga illegal drugs na ito ay dahil na rin sa hinigpitan nyo yung mga proseso that also resulted dito sa mga nai-intercept na mga illegal drugs. At hindi basta ito illegal drugs, sir, ha? Malalaking volume ng illegal drugs.
2: Actually, malaki kasing negosyo yan, eh. Yung mga sindikato, they are being encouraged with the huge profits that they will gain from the distribution of illegal

0: drugs. Kaya patuloy, ang illegal drugs, ang industry na yan, hindi naman yan particular lang sa Pilipinas. Buong mundo yan. This is the reason why we have to cooperate with our counterparts abroad. Ano? Ngayon, yung dami natin nahuli, yan dahil nahuhuli natin ngayon yan, dahil merong kakayanan ang Bureau of Customs at PIDEA na mahuli yan, lalo-lalo na pagdadaan sila sa airports. Maganda nga, if they're listening, bad news to them, we really can apprehend the entry of illegal drugs because of, number one, we have the scanning equipment tactically located in all our airports, ano? Even in our, including our international ports, seaports. Mahuhulit, mahuhuli yung mga, kahit nakatago yan. Kaya kahit iba-iba yung formang ginawa nila, nasa loob ng containers, nasa fake na bato, yung kunwari, talagang natural stone. Recently, may nahuli kaming nasa parang kumot, comforters, nabasa, liquid na, ano yan, liquid na marijuana. So marami silang mga naiisip na pamamaraan upang makalusot. Subalit nahuli natin yan. Number one, we have the modern equipment to do the mission. Pangalawa, meron din K-9 units ang PIDEA. Very effective yung mga aso. Very effective yan in smelling, detecting the illegal drugs hidden in so many forms of attempts to bring in illegal drugs. At pangatlo, magaling ang ating intelligence, galing kasi serbisyo. Kayang ipagmalaki na ating mga kababayan ang kakayanan ng ating intelligence communities, local at ang international cooperation, especially with the Interpol, ang international police, magandang palitan ng mga impormasyon. Kaya nahuhuli natin yan. Ngayon, yung bang dami ng nahuhuli, ibig sabihin, nagkakaroon ng kapabayan. Actually, reverse. Sumusubok sila ng sumusubok, lalo lang natin sila nahuhuli. Kung ako sa kanila, talagang itigil nila yan. Dahil mahuhuli naman yan, lalong-lalo na yung mga drug mules. Babala rin ito sa mga pasahero na lalong-lalo na ating mga kababayan na magpapadala sa kanila ng mga kargamento, yung pala hindi kanila yung bagahe, pagdating sa Pilipinas, mahuli sila. Hindi rin excuse na hindi nila alam yung mga illegal drugs na nasa loob, di ba? Pag yan ay in possession sila, hawak nila yan, regardless kung kanila talaga yan, sila ay uhulihin at pananagutin natin sila sa batas.
1: I understand, sir, yung latest yung accomplishment ay nahuli yung consignee at yes, na-turn over na sa PIDEA. And I heard you saying na hindi kayo titigil sa pag-intercept lang. Kailangan yung habulin kung sino yung mga behind this illegal shipment. So, na-mention nyo rin kanina, sir, yung importansya ng intelligence gathering, stronger interagency cooperation. But my question, sir, is paano natutukoy ng BOC ay yung mga kahina-hinalang shipment bago man ito makalusot sa ating mga pantalan?
0: Yun nga, unang-una meron tayong mga modern scanning machines. Lalo-lalo sa airports, napaka-epektibo ng ating X-ray machines. Ano? Mahirap makalusot talaga doon. Napakahirap makalusot doon. Kaya dapat tumigil na itong mga nagpapasok dyan. Ano? Lahat ng bagahe na bit-bit ng mga pasahero, lalo-lalo na yung mga ipinapasok sa yung chine-check-in, lahat yan dumadaan sa scanning machines or X-ray machines. Yun ang pangunahin talaga. Again, impormasyon at K-9 dogs. Ano? So talagang ang direksyon natin ngayon at nagkaroon kami ng formal na kasunduan with the PIDEA, hahabulin ng pamahalaan, hahabulin namin, hindi lang yung couriers, ano? Hanggang dulo kung may protectors yan at yung tinatawag na money trail. Hahanapin na yan. Yun nga lang, hindi siya ganun kadali. Dahil kadalasan, ang gumagawa ng ganitong krimen, ng illegal drugs, ay gumagamit niya ng peking pangalan, peking address. So talagang may pagsubok doon. Ang importante ay ganito. Huwag magduda ating mga kababayan. Ang importante, yung mismo papasok ng mga illegal drugs, mahuli natin. Bonus at gagawin natin lahat ang magagawa natin na mahuli natin kung saan papunta yon. Hindi lang siya ganun kadali dahil peke lagi ang ginagamit nilang mga pangalan at address.
1: Na-mention mo, sir, yung importansya ng mga scanning machine natin. Do we have enough? The BOC have enough scanning machine to really intercept these illicit items? And na-mention nga natin, sir, itong mga technology na ito. Are we exploring the possibility, sir, na exploit yung mga AI-capable na mga technology natin to at least, again, strengthen yung ating campaign against smuggling?
0: Tama, General. The quick answer is yes. kumpleto ang ating mga scanning or

0: X-ray machine sa lahat ng ating airports at seaports. Subalit, magdadagdag pa tayo. At yung mas modernong mga scanning machines, meron ng AI capabilities yan. So mag-a-upgrade tayo at magdadagdag ng mas yung tinatawag na smart machines using AI hanggang blockchain to ensure the custody of all the informations, data, para pag ginamit natin sa korte, hindi yan mawawala, hindi yan mapepeke. Tama yon, kompleto tayo, subalit palalakasin pa natin na mas moderno at dadagdagan pa natin.
1: How about yung personal compliments, sir? You mentioned kailangan natin i-exploit yung advancement in technology, including yung AI capable machine. How about yung personal complement? Do we have enough personnel to man this to technology-driven machine, sir?
0: Ngayon, nagdo-double shift, triple shift yung tao natin.
1: Same with other organizations,
0: yes,
1: sir.
0: Yes, oo. Kaya nga, kasama sa mga inilista kung gusto kong maging legacy ako sa BOC, yung i-expand at i-reorganize yung mismong organization ng BOC. Kasama doon yung pagdagdag ng mga tao sa Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. At gusto ko rin sana kung mapagbibigyan tayo tutulungan ng ating Kongreso, magkaroon tayo ng sariling kakayanan na magkaroon ng sariling maritime command. Dahil yung illegal drugs pumapasok hindi lang naman sa ating airports at seaports. Nitong last month, meron kami nahuli na dalawang mamahaling yate at may mga dala silang mga cocaine. At yung isa, may kasama pang shabu. So kailangan meron tayong capability for sea interdiction. Yun ang nakikita kong dapat madagdag sa aming kakayanan. Sa airports, seaports, medyo kaya na natin yan. Pero yung bantayan, kasama ang Philippine Coast Guard, bantayan namin ang more than 7,100 islands. Challenging yun.
1: Good thing, sir, na mention mo yung sea interdiction. Kasi contrary doon sa mga sa paniniwala ng iba nating kababayan na yung trabaho ng custom ay limited sa custom port, sa ports, pero mas malaki yung laban, mas malawak yung laban dun sa focus nating coastline. At tama po kayo, nandyan ang Philippine Coast Guard, nandyan ang Armed Forces of the Philippines, PNP. So my question, sir, how important, sir, yung interagency cooperation and kumusta, sir, yung coordination mechanism natin between yan among law enforcement agency vis-a-vis doon sa main function, sir, ng BOC? Mm-hmm.
0: Napaka-importante nung samahan at pagtitiwala sa isa't isa ng mga ahensya, no? BOC, Coast Guard, PNP, AFP, NBI, importante yan. Kasi nakita naman natin sa mga nakaraang pangyayari, no? May mga naiulat na, lalo na pagdating sa kaso, nadidismiss yung case, ano? Kaya nga recently, nakipagpirmahan ng BOC with the Department of Justice at NBI upang sa simula pa lamang, iisang team na yan, isang task force na yan, para sa pagbabahagi ng intelligence information, case build-up, case preparation, filing of cases, magkakasama na. Wala nang turuan na ito in the future na yung isa sinabotahe, isa binenta yung kaso. Hindi na mangyari yun kasi isang grupo sila. Kung merong may kasalanan, silang lahat. Kung merong dapat purihin at matagumpay ang operasyon, silang lahat. So importante yon. But what we're doing right now is to formalize further the agreements among agencies so that we can specify ano yung bang mga particular na dapat pagsamahan na kahit iba na ang pinuno ng mga ahensya, tuloy-tuloy ito. Ngayon, mapalad tayo, personal kaming magkakaibigan, ano? Sila General Nartates, Admiral Gaban ng Coast Guard, of course, kare-retire lang ni General Browner, ano? NBI Director, lahat naman, Secretary John Bick. So magkakasama naman, so we can capitalize on the personal friendship so that we can further strengthen the institutional cooperation.
1: Mahalaga talaga, sir, yung coordination and cooperation between and among law enforcement agencies kasi hindi kakayanin ng Bureau of Customs, importante yung intelligence sharing. So na-mention mo kanina, sir, yung mga sindikato na nag-aattempt magpasok, hindi lang just illegal drugs, pati yung ibang mga illicit items, sir, dito sa ating bansa using different modes, sir, ng entry, sir. Nag-iiba din ang modus operandi. But to your experience, sir, after assuming the leadership, sir, ng BOC, ano-ano yung mga kakaniwang paraan o modus na mga ginagamit ng mga smuggler para to circumvent yung strengthen nating mechanism in terms of intercepting mga illicit products, sir?
0: Madalas, ang ginagawa nila, kumbaga, pinakamadali yung tinatawag na misclassification. Ibig sabihin, kotse yung pumasok na mamahalin, idideklara nilang kotse pa rin,

0: balit imi-misclassify. Ibig sabihin, kagaya nung nangyari, buti na lang naibenta na namin yung Bugatti, no? Naibenta namin niya ng 103 million at 104 million, ano? Galing yan sa Pogo. Yaan, nung pumasok sa bansa, hindi ko pa panahon yun, ano? Hindi ko pa panahon. So, balit kami ang nagbenta niyan ngayon. Yung Bugatti, ang deklarasyon, sasakyan pa rin, subalit, pick-up truck na Ford. Mm-hmm. So, yan, kaso ng misclassification, sasakyan nga, ang yung iba naman, Mercedes-Benz, pero bababaan, may misclassify na mas mababa. So, yan ang unang paraan, na parang madali, kasi sasakyan din, o kaya Benz, bababaan, no? Pero yung Bugatti, naging truck, misdeclared, yung misclassify, parehong-parehong sasakyan, pero iba yung halimbawa, 8-cylinder, bababa ang gagawin 6-cylinder. Yun ang pinakamadali. So, balit kaya rin natin mahulihan. Pangalawa, yung misdeclaration. Sasabihin nila, kagaya nung nahuli namin sa Subic, sasabihin, squid balls, fish balls, yung pala, laman ay karne. Karne ng, halimbawa, manok, o beef, or pork, ano? Misdeclaration yon. Talagang huli rin natin yan. At yung iba, outright smuggling. Kailangan maunawaan natin mga kababayan, ang outright smuggling talagang hindi na idinadaan sa ports. Aside from the fact, challenging fact that we have more than 1,700 islands, meron pa tayong mahigit 200 private ports or private wharves na wala sa jurisdiction namin kagad. So yan, kailang pagtulong-tulong. Again, we will go back. Hindi kaya ng Bureau of Customs mag-isa lahat yung bantayan. We need the other agencies.
1: So, paka maunawaan, sir, ng ating mga manonood, sir, na mention mo, sir, yung mga misdeclaration, undervaluation. Paano, sir, ang proseso? Let's say, may nakumpiska sa drugs, sir. I would understand, sir, na nandyan ang PNP, nandyan ang PDEA, ito turn over natin ng drugs and the process of filing ng criminal, at least yung criminal case ay yung ating other law enforcement agencies dedicated to filing the case. How about yung na-mention mo, sir, yung, let's say, cigarette, tobacco, yung na-mention mo, sir, yung Bugatti. Paano, sir, yung proseso? Once na-intercept, na-kumpiska na natin yan, ano ang susunod, sir, na proseso once na-intercept at na-kumpiska na natin itong mga ito?
0: Una-una, kapag napatunayan, initially, na meron niyang violation, either yun nga, na-misdeclare, misclassify, o mali yung pinagbayaran, more than 30%, may threshold. Kapag ang depresya ng dapat mong bayaran ay 30% or more, meron na tinatawag na kinukonsidera natin yan na smuggled. So yan ay gagawing ng gobyerno sa isang procedure, mapapasa gobyerno na yan. Meron tayong seizure proceedings. So balit entitled, dahil demokratiko tayong bansa, entitled ang mga importers ng due process. So magkakaroon tayo ng seizure proceedings. So balit kung ang initial report ay smuggled yan, malamang papunta talagang masisis ng gobyerno yan. Ano? So pag yan ay napatunayan, talagang wala silang maihabol na tamang dokumento, tamang pinagbayaran, pag pag-aari na yung gobyerno, meron kaming tatlong options. Halimbawa, yun nga, ano, Bugatti. Pwede nating sirain yon. Subalit, in my term, hindi ko gagawin yan. Dahil sayang naman yung pwedeng kitain ng pamahalaan, magagamit yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Pangalawa, pwede natin i-donate yan. Subalit, di ko gagawin yon dahil Bugatti yan. Sino naman, hindi tamang gamitin yan ng ating mga tauhan o ng ibang ayensya ng pamahalaan. At pangatlo, pwede natin yang, ibenta, i-donate, at wawasakin. So, pwede rin natin i-donate sa other agencies. Wawasakin, di ko gagawin yan. At lagi kong ino-auction. Yun ang aking preferred option.
1: Putulin natin saglit, sir, itong ating mainit na usapan at marami tayong natututunan. Hindi magtatapos sa paghaharang ng kargamento ang laban contra smuggling. Mahalaga rin ang pagpapanagot sa mga taong nasa likod ng mga illegal na operasyon. Pero ano ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs sa iba pang ahensya para masundan ang buong smuggling network? At kung may mga butas sa sistema, ano ang hakbang para maisara ang mga ito at mapanatiling malinis ang ating mga pantalan? Yan ang ating mga pag-uusapan sa pagbabalik natin ng The Commanders.

0: Unang-una, we have to, ika nga, make our people believe in the mission. Win their hearts and minds. Yan ang first step talaga. When I took over the Bureau of Customs as the commissioner, July last year, ang mindset na dinatna natin dyan, the prevailing mindset was, kapag nireforma mo ang bureau, babagsak ang koleksyon. Mm-hmm. That tried to justify, that kind of thinking, tried to justify or rationalize na okay lang kumupit o mandaya, di ba? But we did not, my team did not believe that for a second. Walang logic yun eh. Ang mas tama, kapag nireforma mo ang bureau, lalo kang makakakolekta ng tama. And somehow, we're able to prove that already. Sa simula, mahirap yon. Kahit papano, kinakabahan ako ng simula kung may sasama ba sa akin. But the good news is, marami naman sumasama. Again, mga tao rin ang mga tao ng Bureau of Customs, may pamilya yan, may barkada yan, may kapitbayan. Gusto nilang magtrabaho rin ng maayos. Kailangan lang i-provide namin ang leadership to those who want to change the, not only the image, to really change the Bureau of Customs. So right now, for example, as proof na nagkakaroon na tayo ng pagbabago sa BOC, maniwala hindi ating mga kababayan, as of today, ang collection target namin, nalampasan na namin. We are supposed to deliver only 659 billion. Naka-deliver na kami ngayon ng 664 billion. 5 billion more do sa target. Ibig sabihin, gumaganda na ating sistema. Plus, ang katotohanan, bumabagsak ang volume ng imports dahil sa gera sa Iran. Now, in spite of that, in spite of the fact na bumabagsak ang volume, umaangat ang koleksyon. So, meron tayong collection efficiency. And lastly, with due respect sa mga dating pinuno, no? they did their best also. Kung ikukumpara natin for the same period ng 2025, ang collection ng BOC ng January up to end of August 2025, ang collection natin ngayon lampas ng 43 billion compared to last year for the same period. So I have to commend the men and women of the Bureau of Customs, especially those who followed our call, that it is now time, dapat oras na talaga ngayon bigyan natin ng mas mabigat na timbang ang interes ng bansa kaysa sa sariling interes. So these are concrete, hindi to optics, ano, concrete report and proof na merong magandang nangyayari na sa Bureau.
1: After hearing you talk today, sir, naniniwala sir ako na tumataas yung kumpiyansa ng ating mga kababayan na seryoso yung administrasyon ng ating Pangulo laban sa korupsyon, dito nga sa iyong ahensya, sir, is yung paglaban sa smuggling and other corrupt practices. So bibigyan kita, sir, ng pagkakataon to assure yung ating mga kababayan, yung ating mga manonood na sabi mo nga, hindi lang optics itong efforts ng Bureau of Customs, sir.
0: Unang-una, kukunin kong pagkakataon na to na upang iwasto yung laging nasasabi ng ating ilang mga kababayan na billion-billion, more than 84 billion na ang halaga natin mga nahuli na mga pilit ipinuslit or inismuggle sa bansa. No? Hindi totoong wala tayong pinapanagot. Sa ngayon, meron na tayong sinampangahan na kaso, more than 90 cases na ang sinampan natin sa korte. At mahigit 270 na mga tao, importers, brokers, tauhan namin ang pinapanagot natin sa korte. Kaya gagawin pa namin, pagpapatuloy pa namin, gampanan ang aming misyon na talagang dapat maging mas maayos na ang Bureau of Customs. At makakasa po tayong lahat. Ang solusyon dyan ay isang modernong Bureau of Customs. Gagawin namin yan. Konting pasensya pa lang dahil may proseso lang tayong sinusunod. Magagawa natin yan at yan ang iiwanan nating legasya para sa ating bansa.
1: Commissioner Ariel Nepomuceno, sir, maraming salamat. Again, it's an honor to have you today in this program. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang informasyon na ibinahagi ninyo sa ating mga manonood. Thank you for your service and for your continued efforts to protect our borders and our economy. Mahalaga ang matatag na pagpapatupad ng batas, modernong teknolohiya at higit sa lahat ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan. Dahil sa laban kontra smuggling, ang seguridad ng ating border ay seguridad din ng ating bansa. Ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. At sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang The Commanders.

0: Nagdududa pa ba talaga tayo na ang mga some of our politicians are receiving money from the Chinese government? I don't think na kaduda-duda pa yan. This is already established fact. You can barely hear them criticize or condemn the unlawful and barbaric behavior of the People's Republic of China in the West Philippine Sea.
1: Di na raw nagulat si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na may mga politikong pumapaldo umano sa China. Di na nga niya pinangalanan pero obvious naman daw kung sino ang pinatatamaan.
2: Sa usapin ng impeachment trial, may verdict na kaya talaga kay VP Sara bago magpasko? O sasalubungin pa rin niya ang bagong taon bilang pangalawang pangulo?
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
2: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend! Black propaganda lang! Mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes, pinalagan ng kampo ni VP Sara. Trillanes, handa raw kasuhan ng bise. Spokesperson who? December 16 verdict kay VP Sara. Di raw alam ng Senator Judges. Pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol. Personal opinion daw? Exclusive! Mga natimbog na Chinese sa Zamboanga. Biktima lang umano ng Peking recruitment. Dalawang estudyante. Patay matapos umanong makuryente sa fun run sa Kawayan, Isabela. Pananaksak ng piloto sa kapwa-piloto na biyaheng Israel. Tinawag na terrorist attack ng mga otoridad. At isa pang exclusive, hearing ni Pinoy singer Mark Mabasa, ipinagpaliban ng korte sa California.

0: Tinawag na black propaganda ng kampo ni VP Sara ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes. Handa raw kasuhan ng bisi ang dating senador dahil sa kanya di umanong mga kasinungalingan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Gio Robles.
1: The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
2: Walang basihan, gawa-gawa at paulit-ulit ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga panibagong alegasyon laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Mula pa raw 2016, ibinabato ni Trillanes ang extrajudicial killings, umano'y drug links, unexplained wealth, corruption at China connections ng bise. Kaya para sa tagapagsalita ni Inday Sara na si Attorney Paulo Panelo, hindi na bago ang mga paratang ni Trillanes at masusubukan lang daw ang bigat ng mga ito sa loob ng korte. Sa isang pahayag, tinukoy ni Panelo sina Bicoy Advincula, Jude Sabio at Arturo Las Cañas na mga naunang naglahad ng paratang laban sa mga Duterte. Pero kalaunan nagbago raw ng kanilang mga pahayag. Pinatamaan din ng kampo ni Duterte ang pag-urong ni Trillanes bilang prosecution witness sa Senate impeachment trial. Para kay Panelo, malaki ang pagkakaiba ng claim sa press conference at testimonya sa witness stand. Kabilang sa mga bagong pasabog ni Trillanes ang umano'y 150 million pesos donation mula sa Chinese Embassy sa isang foundation kung saan incorporator si Duterte. Ang mga ito ay iniuugnay ni Trillanes sa paratang na unexplained wealth at failure to declare assets sa SALN ni VP Sara. Giit ng kampo ni Duterte, kailangan daw mapatunayan ang mga paratang ni Trillanes sa legal na proseso. Handa rin umano ang defense team na sagutin ang mga alegasyong ito kung isa sa ilalim sa pagsusuri ng Senate Impeachment Court. Nagpasalamat naman ang bise sa patuloy na suporta sa kanya sa kanyang pag-iikot ngayong araw sa Cagayan de Oro City. Kinumpirma naman ng kampo ng bise na natanggap na nila ang imbitasyon mula sa NBI kaugnay ng mga paratang ni Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang lumantad na tauhan umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at nagkamada at nagdala umano ng pera kay VP Sara at kanyang pamilya. Pero hindi raw sila makadadalo sa itinakdang conference sa Lunes, October 5. Ayon sa kampo ni VP Sara, bagamat may imbitasyon, di raw kalakip nito ang affidavit ni Gracioso. Kaya inihirit nila ang kopya nito at sapat na panahon para masagot ang mga alegasyon. Para sa Agenda Weekend, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
3: No comment ang Chinese Embassy sa mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap umano ng bilyong-bilyong piso si Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manases Carpio mula sa China. Usapin daw ito ng domestic politics kaya hindi na sila magkokomento. Una nang sinabi ni Trillanes na 319 million pesos umano ang natanggap ng food company na itinayo ni Carpio mula sa China. Mayroon din umanong 150 million pesos na Chinese donation para sa Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan miyembro naman ng Board of Trustees si VP Sara at si Taguig City Mayor Lani Cayetano na asawa naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
0: Hindi nag-name drop pero sigurado raw si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na may mga politiko talagang tumatanggap ng pera mula sa China. Kasunod dito ng mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes kay VP Sara. Ano kaya ang posisyon dito ng prosekusyon? Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Wala na raw dapat pagdudahan pa dahil malinaw na may mga politikong tumatanggap ng pera mula sa China at tila nagiging puppet pa umano. Yan ang ginit ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela sa pulong balitaan ngayong Sabado.
5: Nagdududa pa ba talaga tayo na ang mga some of our politicians are receiving money from the Chinese government? I don't think na kaduda-duda pa yan. This is already established fact. You can barely hear them criticize or condemn the unlawful and barbaric behavior of the People's Republic of China in the West Philippine Sea.
4: Hindi naman pinangalanan ni Tariela kung sino ang mga politikong sunod-sunuran sa China, pero alam na raw ito ng publiko.
5: Sa mga Duterte and his allies, ikaw nagsabi niyan, ha? Hindi ako. Again, I'm not naming any particular politician, but it's an open book. Madali namang mag-Google who are those politicians who are holding national positions na wala man lang naging statement of support sa ating armed forces of the Philippines.
4: Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi dapat baliwalain ang mga aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes IV kaugnay sa pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng milyon-milyong pera mula sa gobyerno ng China. At yan din ang gusto ng Impeachment House Prosecution Panel. Bagamat hindi na ito may susama sa kanilang mga ebidensya, umaasa silang lalabas ang mga resibo nito sa susunod na linggo.
6: Rinig natin yung storya ni Senator Trillanes kahapon. So ito naman sa parating na linggo, hanapin naman natin yung mga resibo sa prosecution witnesses na isasalang namin. Makikita yan this week, no? Kung talagang magsisilbing resibo ng mga allegasyon ni Senator Trillanes, itong mga official bank records, no, LAC records at itong different financial transactions ng Vice Presidente.
0: Paniwala pa ni Commodore Tariela kung sakaling mapatutunayan ang mga aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes laban sa mga Duterte, maituturing daw itong isang national security concern, kaya dapat itong seryosohin. Para sa Agenda Weekend, ay Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
7: Pumalag ang ilang center judge sa pahayag ni Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol na may verdict na kay VP Sara bago magpasko. May paglilinaw naman si Center Judge Ping Lacson sa pagharang umano ni Presiding Officer Francis Escudero kay dating Senador Sonny Trillanes bilang testigo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity.
8: Wala raw authority ang impeachment court spokesperson na maglabas ng sarili niyang opinyon para sa korte. Yan ang iginiit ni Senator Kiko Pangilinan matapos sabihin ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na posible nang magka-verdict ang Senator Judges para kay VP Sara sa December 16. Una na yung sinabi ni Tonggol sakaling magamit ng defense ang buong 30 trial days na hiniling nito.
9: Ngayon po, no, ngayong with the way that the impeachment trial is going on, mas malakas po yung confidence ng ating impeachment court na matatapos to bago mag-holiday recess po ang Senado. So by December 16 ay magkakaroon na ng final verdict.
8: Hindi pa raw na pag-uusapan ng Senator Judges ang nasabing timeline, lalo na pagdating sa verdict. Opinyon lang daw ito ni Tonggol na hindi salamin ng pananaw ni Pangilinan bilang hukom. Wala pang opisyal na tugon dito si Tonggol. Sumang-ayon dito si Senate President Pro Tempore Tito Soto. Sinabi ni Soto sa Billionario News Channel na kailangang maging maingat ang spokesperson sa mga pahayag nito. Baka raw personal itong pagtingin ni Tonggol and he might not be speaking for the Senator Judges. No comment naman dito ang kampo ni Senator Risa Ontiveros. Pagdating naman sa mga akusasyong hindi raw nag-issue ng subpoena si Presiding Officer Cheese Escudero kay dating Senator Sonny Trillanes, hindi raw dinedepensahan ni Senator Ping Lacson si Escudero. Pero anya, hindi lang daw ang Presiding Officer ang nagdesisyon nito. Tinanong namin kung sino-sino pa ang maaaring sangkot sa hindi pagpapasipot kay Trillanes sa trial. Pero wala pa itong sagot sa ngayon. In fairness din umano kay Trillanes, masustansya ang research nito at kailangan nang i-address kung may evidentiary value ba ito. Una nang sinabi ni Trillanes na pakiramdam niya ay hindi siya welcome sa paglilitis at pinabantayan niya sa publiko si Escudero bilang taga-timon umano ng trial. Nilinaw ni Tonggol na walang pagharang o anumang maniobra ang impeachment court para kay Trillanes at baseless assumption umano na hindi welcome ang dating senador. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Billionario News Channel.
3: May tuturing umanong freedom of speech ang paglalanta ni dating Senador Antonio Trillanes sa

0: resulta ng investigasyon niya kaugnay sa hindi umano maipaliwanag na yaman ni VP Sara at kanyang pamilya. Ayon yan kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro. Pinabulaan na naman ni Luistro na nagsilbing surrogate ng prosekusyon si Trillanes para sa mga impormasyong hindi nila maaaring sabihin dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule.
1: Walang nararamdamang pressure si lead prosecutor and Batangas Representative Jervy Luistro taliwas sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng pagkakatanggal niya sa witness list ng prosecution. Hindi tinukoy ni Trillanes kung ano ang pressure na ito, pero paglilinaw ni Luistro, kay Trillanes nang galing ang desisyon na hindi na siya iharap sa impeachment trial. Was Trillanes asked to withdraw? Ayon kay Luistro, bago pa man ang filing ng pre-trial brief, kasama na ang pangalan ni Trillanes. Commendable at comprehensive naman para sa kongresista ang pagsisiwalat ng dating senador nang umano'y mga ebidensya nito laban kay Vice President Sara Duterte at aabutin daw sila ng napakaraming witnesses bago humantong sa pagsisiwalat na ginawa ni Trillanes.
2: They are ready to present the records. As a matter of fact, this is how I appreciate it. Binigay ni former Senator Trillanes yung kwento. Nasa prosecution witnesses ang resibo. And what is important para sa ating mga kababayan ay bantayan po natin kung magtutugma ang kwento sa resibo.
1: Sakaling tawagin ng defense bilang hostile witness si Trillanes, handa raw ang prosecution sa cross-examination. Sang-ayon din si Luistro sa desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa mga petisyong kumikwestiyon sa napagdesisyon ng pagbabago sa conviction threshold dahil ang impeachment trial lang daw ang may otoridad dito. Mahalaga rin daw ipunto na sa ilalim ng bagong patakaran, ang two-thirds vote ay para sa mga senador na legally at factually capable sa pakikilahok sa trial at the time of voting. Kaya kung bumalik daw sa bansa si Senador Loren de Garda o lumitaw muli si Senador Ronald Bato de la Rosa, sakalang maisa sa penal ang denominator ng threshold. Pagdating naman sa usapin ng umunoy bagman ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso, welcome kay Luistro ang pag-iimbestiga sa anumang kwestiyon ng anomalya. Pero para kay Duterte ally and attorney Jimmy Bondoc, mahirap paniwalaan si Gracioso, lalo na't saktong-sakto ang timing ng paglantad nito.
3: Hindi lang ito ang parang lawfare na nangyari, yung kay La Marcoleta, kay La Jingoy, parang sunod-sunod lagi na merong bagong kaso. No? And the timing of this expose is, let's at least acknowledge na napakaganda naman ang timing na ito.
1: Hindi naman daw mababago ng aligasyong ito ni Gracioso ang presentasyon ng prosecution dahil pinal naman na ang Articles of Impeachment laban sa bise at nandiyan naman ang Ombudsman para dinggin ang reklamo.
0: Simula sa susunod na linggo, buong araw nang tatakbo ang paglilitis kung saan, ayon kay Luistro, explosive ang bank records, insurance companies at mga dokumentong ipapakita ng prosekusyon. Hindi raw gagamitin ng prosekusyon ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga Duterte sa pagtatanong sa mga susunod na testigong ihaharap sa impeachment court. Paliwanag ni House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ito'y dahil hindi naman naihayag ang mga alegasyon ni Trillanes sa impeachment proceedings. Wala rin daw silang pinanghihinayangan o paghihinayang sa hindi pagtestigo ni Trillanes dahil malalakas na rin ang kanilang mga inailatag na ebidensya.
4: Kung nakaramdam ba kayo ng panghihinayang nung hindi po na-present si Senator Trillanes sa impeachment court?
5: Alam niyo, wala naman kaming mga personal feelings dito sa paglalatag po na ebidensya. So the decision has been made to not include Senator Trillanes. Tingin naman po natin the case of the impeachment will stand. Kahit po may mga hindi natuloy pong mga testigo.
0: Matatanda ang maliban kay Trillanes, ilang testigo rin ang hindi na naipresenta sa impeachment court. Kabilang dito si na Attorney Zulaika Lopez at si Sheriff Abe Andres.
6: Pumalag ang Taguig City government sa aligasyon ni Senator Ping Lacson na may illegal reclamation umano sa lungsod. Una nang naglantad na mga larawan at video si Lacson kaugnay nito. Base sa inspeksyon ng iba't ibang ahensya. Ayon sa LGU, hindi nila ginagamit ang mga lupang nasa video dahil pag-aari di umano ito ng ilang private

0: individuals at isang neighborhood association. Wala rin daw silang inilabas na permit o pahintulot para sa mga umano'y private owners ng lupa. Tinawag ng LGU na misleading at walang basehan ang mga pahayag ni Lacson kaugnay ng nasabing reclamation. Eksaktong 2 buwan na ngayong araw na naka-medical leave si Senator Loren Legarda. At sa oras na bumalik siya sa Pilipinas, hindi raw imposible ang pagtawid niya sa majority block. Ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Tony Lavinia, normal naman ang kalakarang ito sa Senado, tulad na rin ang pagkakaroon ng 4 na Senate President sa nakalipas na 4 na taon. Posible rin aniyang nakikipag-usap na si Legarda sa kanyang mga kapwa senador. Wala naman daw kinalaman sa impeachment trial si VP Sara ang pag-alis ng senadora kundi sa umano'y corruption expose ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kasabay ng pagsibat nilang mag-ina ang imbestigasyon ng ombudsman kaugnay sa umano'y ghost electricity.
1: Pinagbigyan ng ICC Trial Chamber 3 ang hirit ng prosekusyon na tanggaping ebidensya ang prior recorded testimony ng key witness sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalaga raw ang ebidensya ng witness na may code na P1100 sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Kabilang dyan ang mga detalye na o sa umano'y utos na i-neutralize ang mga sangkot sa krimen sa Pilipinas at modus operandi ng Davao Death Squad. Tatakbo ang trial ni Duterte kaugnay sa kanyang anti-drug war campaign simula November 30. Huli siyang nagkita ng publiko noong September 16 matapos ang isa't kalahating taong pananatili sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Exclusive, mga natimbog na Chinese sa Zamboanga, biktima lang umano ng Peking recruitment. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Good evening, I'm Pinky Webb.
1: Asking the right questions.
0: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
2: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
1: And getting the most honest answers.
3: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
4: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
5: You just have to come up with specific plans on this.
1: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.
6: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane habang maluwag naman sa northbound lane.
7: Nabudol lang umano ang ilang Chinese national na kasama sa mga nasakote sa sinalakay na scam hub sa Zamboanga, Sibugay. Malaki raw kasi ang alok na sahod sa kanila. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
8: Tila isang scamming facility na ang itinatayo sa gitna ng isang bakanting lote sa Zamboanga, Sibugay. Kung hindi lang natiktikan at kalaunay sinalakay ng magkakasamang puwersa ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, AFP Intelligence Service, Bureau of Immigration at Philippine Army nitong Biyernes ng umaga. Pero imbes na naglalakihang mga gusali gaya ng madalas na pinamumugaran ng mga nare-raid na scam hubs, dito, makeshift tents ang gamit na kinakabitan pa ng mga aircon. Kumpleto na rin ang ilang basic necessities gaya ng comfort rooms, sleeping quarters at meron pang makeshift convenience store.
9: Hindi lang yung kanilang kung saan sila mga workstations, yung kanilang mga nasa loob ng tent. Hindi pati na rin yung mga kung saan sila nagpe-prepare ng food. Dito naman po sa kabila. Dito naman yung kung parang canteen kung saan sila kumakain.
8: Isa si Alia Shao sa mga naabutang Chinese doon.

0: anya kararating lang niya noong September 22 matapos na ma-recruit ng isa pang Chinese sa Maynila. Naengganyo raw siya sa 90,000 na alok na sahod sa sinabing customer service job na higit pa sa doble sa kanyang kinikita sa dating trabaho.
1: No need was Erika. They just tell me the salary high, just I know the job is very easy, customer service. Yeah. I just come and then they tell me this place is very good, maybe some resort. But when I come here, this place is just like in the seaside, they make a house, it's a tent. And I feel so, you know, feel so awful, you know. They lied to us. They didn't tell us the truth. What we gonna do? What place we gonna to stay?
0: Laking gulat na lang daw ni Aliashao nang makarinig na lang ng putok ng baril nitong Biyernes ng madaling araw.
1: I never expected that one. It's make me so awful. I think, why this happened to me? I never expect about this. What if something happened? How about my son, my family? I will never see them again.
0: Ang pangakong sana'y makakapagpagaan sa pinansyal na problema ng pamilya, budol daw pala. Para raw kasi sana ito sa anak na may autism.
1: Why is this job where have army to come here to attack us? That's why I feel so, you know, afraid, really afraid. Since the day until now, my heart is still afraid. Afraid I will leave my family. Who will take my son?
0: Patuloy pa rin ang investigasyon para matukoy kung sino ang utak ng scamming operations. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Zamboanga Sibugay Governor Ann Hofer na makikipagtulungan sila sa otoridad sa pagpapatupad ng batas sa kanilang kinasasakupan. Nanawagan din siya sa mga lokal na opisyal, law enforcement agencies at mga residente na maging alerto laban sa mga kahinahinala o posibleng illegal na gawain sa lugar. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Sinita ng Foreign Affairs Department ang nakatambay na Chinese research vessel sa Batanes. Pinag-iingat din ng Defense Department ang gobyerno sa exchange student program na posible umanong intel gathering.
3: Maraming tinamblaan ang Department of Foreign Affairs ang assertion ng Chinese Embassy na may jurisdiction ang kanilang bansa sa Batanes. Ayon sa ahensya, na-detect 37 nautical miles off the Itbayat, Batanes ang isang research and survey vessel ng China. Kinumpirma rin ng DFA na nasa Batanes ang tropa ng Philippine Coast Guard para sa routine operations nila laban nga sa suspected maritime research sa lugar. Paninindigan ng DFA, dapat may consent mula sa coastal state ang anumang scientific research at wala raw natanggap ang Pilipinas na kahit ano mula sa China. Sagot naman ng Chinese Embassy in Manila, may karapatan ng China sa Batanes waters dahil overlapping ang maritime claims ng dalawang bansa rito. Nanawagan din ng China na itigil ng Pilipinas ang umano'y harassment nito sa kanila at manumbalik sa pakikipagdialogo. Tinawag namang smear attack ng China ang pahayag ni Defense Secretary Guy Botidoro na dapat mag-ingat ang Pilipinas sa academic exchanges bunsod ng umano'y posibleng intel gathering dito. Malisyoso raw ito ayon sa embahada at walang lugar para sa long-running people-to-people ties ng Manila at Beijing.
2: Bunsod ng umano'y baseless attacks na ito, nananawagan ng embahada ni Tayaking nirerespeto ang mga karapatan ng mga naninirahang Chinese national dito sa Pilipinas. Timbog sa Pampanga ang umano'y recruiter ng massage therapist ang hilot umano may kasamang extra service. Yan ang Agenda Weekend report ni Late Kabagani.
4: Arestado sa Angeles, Pampanga, ang isang negosyanteng dati nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa umano'y kaso ng illegal recruitment. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, ilang warrant of arrest na ang inisyu laban sa suspect. Kabilang dito ang warrant mula sa Mandaluyong Regional Trial Court Branch 209. Isinampa raw ang mga kaso laban sa suspect noong 2024 dahil sa umano'y pagre-recruit ng mga massage therapies sa Calamba, Laguna para sa home service. Pero ang masahe, may kasamang extra service.
5: Ang ating pong CIDG ay nag-operate against a wanted person. Isa pong businesswoman, 36 years old, in Pampanga. So sometime in 2024, nag-recruit po siya ng mga kababaihan na initially ang sinasabi niya is to work as massage therapist. But yun nga, merong hindi magandang dinagdag po na gawain ng ating mga kababaihan doon.
4: Naharap ang suspect sa 10 kaso kabilang ang illegal recruitment, qualified trafficking at estafa. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang akusado. Para sa Agenda Weekend, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
6: Aabot sa 300,000 magsasaka, manging isda at trucker ang makakatanggap ng fuel subsidy sa ilalim ng Uplift Program simula ngayong buwan. Layunin nitong matulungan ng agriculture sector sa banta ng El Nino at tumataas na presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ari Perez, pinag-aaralan na rin ng Toll Regulatory Board ang pag-exempt sa toll ng agri-delivery truck hanggang sa katapusan ng taon. Sa datos ng Department of Agriculture, papalo na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng Strong El Nino sa sektor ng agrikultura sa buong bansa, habang mahigit 223,000 na magsasaka at 249,000 hectares ng lupain naman ang apektado. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si DA Undersecretary Ari Perez. Magandang gabi po, Yusek.
7: Good evening, George, at sa lahat ng mga nanonood ng BNC.
6: Alright, thank you po for joining us this evening, Yusek. Kumusta po yung paghahanda natin para sa Super El Nino?
7: Nagpapasalamat po tayo no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagbigay siya ng immediate aid package para sa paghahandaan natin ng Super El Nino. Nagbigay ng around 6.2 billion pesos. Dito nakalakip yung 2.2 billion for fertilizer assistance at yung nababanggit natin na fuel subsidy for our farmers, fishermen, at saka ating mga agri-truckers, which is 1 billion each for those sectors. So yan po ang immediate na pwede nating ibigay agad-agad na relief. Yung pong sistema ng pagbibigay ay inaayos, nililinis yung listahan para yung mga nararapat na makatanggap ng mga aid package na to ay sila yung tama, yung mga tamang farmers, tamang mga fishermen at mga agri-truckers. Dagdag po dyan, George, Sir George, yung ating aid package ay meron din tayong mga infrastructure na priorities. Ito'y pamibigay ng mga at pagdadagdag ng ating mga irrigation facilities. Around 3.5 billion pesos po yan. Meron tayong tinitingnan na mga solar-powered mobile irrigation systems also para madaling ma-deploy sa mga nangangailangan na lugar. Tapos, on top of the irrigation facilities, tayo'y mamimigay din at gagawa ng mga cold storage facilities dahil sana makapaghanda tayo na makapag-imbak tayo ng mas maayos para sa ating mga harvest. And on top of that, lastly, you know, Sir George, yung ating mga kailangan natin na mas maraming warehouses na kailangan mapag-imbakan para pasakhandaan na makapagkaroon tayo ng buffer stocks. Kasi talagang hindi po natin maiiwasan na magkakaroon ng low supply dahil bababa po ang ating overall production.
6: Oo, mukha pong marami-rami, Yusek, yung ating mga gagawin ano, in time for the effects of Super El Nino. And tama ho ba yung pag-unawa ko, around 3 billion pesos yung mapupunta sa fuel subsidy?
7: Yes.
6: Okay.
7: 1 billion para sa ating mga farmers, 1 billion para sa ating mga fisher folk, at 1 billion para sa mga agri-truckers.
6: How are we going to ensure na equitable po ang distribution nito sa ating mga magsasaka, mga isda, at sa mga agri-drivers natin?
7: Meron kasi tayong system na kung saan pwede dapat na nagre-rehistro. Meron na ho tayong existing yan. Hindi naman ho ito bago. Yung ating mga tinatawag na registry system for basic sectors in agriculture. So marami na pong naka-rehistro dyan sa sistema na yan, well-validated, na ito'y mga talagang farm owners, farmers, ito'y mga farm laborers, at validated yan ng mga local government units. Pero itong mga bibigyan natin ng fuel assistance, ito yung mga merong makinarya, mechanized agricultural equipment, meron pong mga motor boats, motor fishing boats, At ito yung mga dapat

0: nagtatransport ng mga cargo trucks ng talagang mga agricultural necessities or commodities.
1: Okay.
0: So meron ho tayong mga proseso dyan, Sir George.
1: Alright, so we have 3 billion this year, pero ang epekto po ng Super El Nino is expected until early next year. Sa proposed 2027 budget po ba ng DA ay merong budget pa para dito for 2027?
0: Napakahalaga na hindi lamang tayo titigil sa taon na to kasi ang base sa mga eksperto, ang nakikita nila ay aabot ito ng hanggang second half pa ng next year. Kaya ang aming Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay nanghingi ng dagdag na pondo para sa susunod na taon. At least 10 billion more para sa kahandaan at sa pagpatuloy ang ating programa.
1: Okay, and lastly, Yusek, yung hog and poultry industry po, nananawagan din sila ng tulong dahil mas tataas daw po yung presyo ng feeds dahil nga sa El Nino at pangamba nga nila doon sa kakulangan sa tubig. Paano ho natin sila tinutulungan sa ngayon?
0: Yung ating pong industry sa livestock ay binabantayan po ng ating mga Bureau of Agricultural Animal Industry. Marami din po tayong binibigay na tulong lalong-lalo na sa mga may mga piggery at mga poultry. At makakaasa po sila na itong binibigay natin para sa mga farmers, fishermen at saka mga agri trucks ay makakaarating din, makakaabot sa ating mga livestock growers.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Ari Perez mula sa Department of Agriculture.
0: Thank you.

0: Patay ang dalawang estudyante sa isang bubble and color fun run sa Cagayan South Central School sa Isabela. Ayon sa inisyal na impormasyon, ilang estudyante umano ang nakuryente habang naglalaro sa mga bula at kabilang sa sinusuri ang mga extension wire na ginamit sa bubble machines. Kinumpirma ng Department of Education ang pagkamatay ng dalawang estudyante pero hindi pa nito tinutukoy ang tiyak na sanhi ng insidente. Iniimbestigahan na ng ahensya ang trahedyang ito. Freedom of expression must be exercised responsibly. Yan ang paalala ng PNP kasunod ng pagkalat ng umano'y mass shooting sa isang universidad sa Cavite. Hinahanap na raw ng pulisya ang pasimuno sa pagkapakalat ng umano'y fake news. Nagbabalik si Lake Cabagani.
1: Hindi raw palalampasin ng Philippine National Police ang mga nasa likod ng kumalat na fake report tungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University, Dasmariñas, Cavite noong October 1. Pinaiimbestigahan na ng PNP kung sino ang pasimuno ng nasabing report na kumalat online at sa mga group chat, maging ang source ng iba pang fake school shooting sa bansa.
2: Hahanapin po namin kayo kasi nakikita naman po natin, this is kagaya po ng tinatanong ninyo, di ba? Up to what point ang reporting natin? And we have again and again clearly stated that we will not try to control po kung what you can report. Pero nasa inyo pong sariling discernment kung hanggang saan po. Kasi parang nagiging marami nang gumagaya. Marami nang gumagaya kasi somewhat nag-glorify po itong mga ganitong actions.
1: Una nang nilinaw ng Dasmariñas City Police na walang factual basis ang nasabing mass shooting report.
2: So again, yan po sa false news or fake news na meron daw pong mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po nang galing at kung sino pang gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats ay ganito rin po ang gagawin natin sa lahat. After the proper investigation and evaluation, kung ano po ang ano niya at meron siyang nalabag, ay kakasuhan po natin siya.
1: Muling paalala ng PNP, freedom of expression must be exercised responsibly. Para sa Agenda Weekend, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Sugatan ng isang estudyante sa Lawag City, Ilocos Norte, matapos saksakin ng kapwa estudyante. Batay sa report ng pulisya, nag-ugat ang insidente sa komprontasyon ng dalawa. Tinangka pa umanong saksakin ulit ng CICL ang biktima pero napigilan ito ng isang teacher. Stable na ang kondisyon ng estudyante habang under assessment naman ang CICL. Patuloy daw ang pakikipag-ugnay ng pulisya sa mga paaralan para mapaigting ang seguridad. Muling nanawagan ng labor groups para sa karapatan ng mga marinong Pilipino. Di raw kasi nila ito matatamasa kumpara sa ibang manggagawa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal.
4: Proteksyon ba o dagdag na pabigat? Ito ang tanong ng mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga marino sa isinagawang legal forum para talakayin ang mga hamon sa pagpapatupad ng Magna Carta of Seafarers. Partikular na tinuligsa ang umano'y pagkakaiba ng treatment sa mga marino pagdating sa pagkuha ng kanilang labor awards. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Representative Attorney Neri Colmenares, pahirapan daw kasi itong makuha kumpara sa ibang manggagawa.
5: Well, instead na protection siya sa karapatan ng mga marino na Pilipino, ay pinalala niya ang kondisyon. Kasi na-injure ang marino, kinasuhan niya yung employer, kinasuhan niya yung shipping. Nanalo na siya sa labor arbiter, nanalo na siya sa NLRC. Mag-appeal si employer, hindi niya makuha yung award niya. Saan naman? Ordinaryong mga manggagawa, pag nanalo ka sa NLRC, makukuha mo yung award mo. Pero unjust discrimination, ang marino, hindi pwede.
4: Sa bahagi naman ng labor group.
6: Maganda sa kanila ay siyempre ay sumali sa mga organisasyon, asosasyon o mga union para at least kung kasapi sila, malaman nila yung kanilang mga karapatan. At may organisasyon na magdepensa sa kanilang karapatan kung sakaling ma-violate ito. So napaka-importante yung freedom of association sa mga seafarers.
4: Patuloy namang umaasa ang mga seafarers sa isang bagay na ang mga karapatang nasa batas ay hindi lamang mananatili sa papel, kundi totoong mararamdaman sa buhay at hanap buhay ng mga marinong Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Jill C. Bandal, Bilyonary News Channel.
0: Inihahanda na ng Department of Migrant Workers ang posibleng kaso laban sa dalawang driver at operator ng tumaob na bus sa Bavaria, Germany. Patay sa aksidente ang dalawang Pilipino habang sugatan ng higit 30 iba pang pasahero. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa German at Italian authorities para sa mga ebidensya kaugnay sa trahedya. Tinatrabaho na rin ang pagkapauwi sa labi ng dalawang Pilipinong biktima. Naganap ang insidente noong September 27 kung saan papunta umano ang mga Pilipino sa isang beer festival. Sugatan ang nasa 10 individual matapos mang-araro ang isang sasakyan sa Newcastle, Australia. Ayon sa mga otoridad, naaresto rin ang 18-anyos na driver sa mismong pinangyarihan ng insidente na nawalan umano ng control. Naganap ito sa kasagsagan ng send-off ng Newcastle Knights na sasabak sa National Rugby League Grand Final sa Sydney. Wala naman umanong indikasyon ng terorismo sa pangyayari.
3: Terrorist attack umano ang ginawa ng isang Fly Dubai co-pilot sa kapwa niya piloto sa flight patungong Israel. Ayon sa Prosecutor General ng United Arab Emirates, gumamit ang suspect ng crash axe at tinangkang kontrolin ng eroplano. Sakay nito ang halos 200 pasahero na nakaligtas lahat matapos mag-emergency landing sa Saudi Arabia.
7: I was fighting for my life in that moment when the co-pilot attacked. I've been flying for the last 17 years, and I have been a captain for the last 11 years. And even if I shut my eyes, I can tell what is happening inside a plane. When I was lying on the floor, I could feel that the aircraft was plunging, and I said to myself while I was getting beaten, "This is the last push, Smith. Do it. The door is right there." Somehow, I opened the door, and everyone came in, and everyone else had an equal role in the rescue. I was trying to save myself, but I also knew that I can't let anyone die.
3: Isang Omani national ang nasabing co-pilot pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng UAE. Patuloy naman ang investigasyon sa motibo ng suspect.
0: Filipino-American singer Jessica Sanchez is set to join the Asian Hall of Fame's Class of 2026. The 2026 inductees are recognized as role models whose contributions will inspire future generations and promote cultural collaboration. Gaganapin ang induction ceremony sa November 5 sa Los Angeles, California. Ang pagkilalang ito ay dagdag sa career milestones ni Jessica after her win in the 20th season of America's Got Talent last year. Noong 2012, first runner-up din siya sa American Idol Season 11.
3: Skydance will be the new name of the combined Paramount and Warner Brothers Discovery Company. This aims to keep the Paramount and Warner Brothers Studios as distinct brands. Pagsasamahin sa ilalim ng merger ang film, TV, news at streaming brands tulad ng CBS, CNN, Paramount Plus at HBO Max. Papalitan din ang legal name ng kumpanya ng Skydance Corporation sa October 6. Sa araw ring ito, ililipat sa New York Stock Exchange mula sa NASDAQ ang Class B shares ng kumpanya. Skydance will trade under the ticker SKYD instead of ESKY.
0: Naudlot ang hearing ni Pinoy singer Mark Mabasa na naaresto sa gitna ng immigration crackdown sa US. Labis din ang pag-aalala ng kanyang pamilya dahil sa hindi umano magandang kondisyon sa kulungan. Yan ang exclusive Agenda Weekend report ni U.S. Correspondent Albert Bataclan.
8: Iniurong ng immigration judge sa November 5 ang hearing sa kaso ni Mark Louis Mabasa dito sa Adelanto Ice Processing Center sa California. Mismong sa ika-apat na taong anibersaryo ng pagpaslang sa kanyang amang journalist na si Percy Lapid. Dahil dito, lalong nag-init ang mga rallyista at advocates sa labas ng detention center at Adelanto City Hall para humingi ng accountability sa Trump administration at sa gobyerno ng Pilipinas.
9: Free Mark Mabasa!
10: Free Mark Mabasa!
9: Free them all!
10: Free them all!
8: Dumalo sa proceedings si Philippine Consul General Adelio Cruz at kinumpirma ring may legal representation na si Mabasa at dumalo sa hearing via Zoom sa loob ng detention center. Ikinulong si Mabasa ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE noong September 21 pagkalabas ng LAX pero walang detalye sa dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Dumating siya sa US noong February 2023 at humingi ng asylum dahil sa mga banta sa buhay ng kanyang pamilya. Maraming kababayan mula sa iba't ibang bahagi ng Southern California ang dumating sa detention center para sana'y dumalo sa hearing. Pero hindi sila pinapasok sa courtroom.
11: It's unsurprising that the courts, that the results of the court hearing would be another postponement. This is what we've been seeing in the fight to free Filipino migrants across the country since the beginning of last year. The justice system or injustice system here in the States really make it more difficult for migrants to actually get due process in a timely way.
8: Pinangangambahan din ng mga advocates ang di umano'y di magandang kondisyon sa loob ng facility.
12: When I've spoken to detainees that are inside, they would share about how where they get their water is filled with food and trash particles. They would share about not knowing when their next meal will come, and then when it comes, it's like a small amount of bread or maybe like a little bit of onion and bell pepper. And so that's not enough for someone to survive. We know Filipinos that have developed medical conditions inside Adelanto, and already there's been at least 4 deaths just this year inside.
8: Sa kabila nito, pinayagan naman ng California Court na mabisita ng kanyang pamilya at kaibigan ang Pinoy singer.
13: Mahigpit na mahigpit ang seguridad sa ICE Detention Center kung saan nakadetene si Mabasa. At ayon sa Consulate General, hinihiling ng pamilya ang full privacy habang kanilang pinaglalaban ang kalayaan ni Mabasa.
8: Para sa Agenda Weekend, Albert Bataclan, Billionaire News Channel, Adelanto, California.
3: Silver medal na sungkit ni Jiu-Jitsu player Alex Enriquez sa Asian Games. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: tourism, closer to more Filipinos. Going Beyond Limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Green and go ang mga sasakyan sa south at northbound lanes.
2: Hamon para sa mga commuter ng Malam Waterfalls na hagdanan ng LRT1 monumento nitong Biyernes. Saan nga ba nagmula ang tubig na ito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Vito Bamba.
3: Nakikita sa viral social media video na ito ang isang hagdan sa LRT1 Monumento Station na nagmistulang waterfalls. Walang magawa ang mga commuter kundi umiwas o mapilitang maglakad sa umaagos na tubig. Ayon kay alias Nicole, challenge ang simpleng pagbaba para sa mga commuter.
4: Meron po anong, pag po may mga partner sila pinubuhat na lang po nila yung babae. Tapos yung iba po naka-stuck lang po, stranded po pati dito po iba.
3: Sabi naman ni alias Sheila, makailang beses na umanong may mga nadudulas sa hagdang inirereklamo.
5: Kasi pagbaha, madulas dyan eh, lalo na pag mga, yung mga sandals niya madudulas. Nalagang basa talaga. Hirapan talaga sila bumaba. Kaya yung iba doon nagbuhawa sa kapila. Yung sa may kapilang hagdanan.
3: Sinubukang hingin ng Bilyonario News Channel ang panig ng Light Rail Manila Corporation. Pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam at sinabing kasalukuyan pang gumugulong ang investigasyon ukol sa nasabing insidente. Pero ayon sa mga nakasaksi, isa umanong tumatagas na alulod ang dahilan ng pag-apaw ng tubig. Para sa Agenda Weekend, Vito Bamba, Bilyonario News Channel.
2: Nagsalita ng Light Rail Manila Corporation kaugnay sa insidente. Ayon sa private operator ng LRT1, nagmula daw ang tubig sa water backflow mula sa tulay na konektado sa istasyon. Isang bahagi na jurisdiction umano ng katabi nitong mall. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa management ng mall para tugunan ang issue.
1: Clear vision in seconds. Yan ang hatid ng bagong laser eye procedure sa St. Luke's Medical Center. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
6: Pinakabagong paraan ng pagsasaayos ng presbyopia o farsightedness, ang common age-related near vision loss, ang PresBeyond Laser Blended Treatment. Mas advanced na ito sa karaniwang laser eye surgery. Sa PresBeyond, na-optimize ang dominant eye for distant vision at ang non-dominant eye para sa near vision. Habang nag-overlap ang intermediate vision, kaya both eyes work together smoothly na parang naka-doble vista na eyeglasses.
7: PresBeyond increases the depth of field continuously. It's not three distances. It's stretched depth of field. And the brain blends the vision. So I was doing a study in about 20 years ago where we were fixing night vision problems. Okay. Mm-hmm. So we were doing surgery to fix that. Mm-hmm. And I noticed something about that which was going to give us depth of field. Mm-hmm. And I thought, maybe we can use that for presbyopia. And so I started working on that. It's called spherical aberration, but that element we started doing, once we calibrated this, we had the solution. So it's safer to stay outside of the eye. I mean, obviously, you don't have to be a doctor to know that. It's just that if you're choosing something for your eyes, what do you want? The safe one or the one that's safer?
8: Safe.
7: Well,
8: safe.
7: I mean, it's your eyes, right?
8: Yeah.
7: So this is how I feel about it.
6: Inilunsad ng PresBeyond sa St. Luke's Medical Center BGC, Vision Laser Center, ng mismong founder nito na si Dr. Dan Rainstein. Mula pa siya sa London at nagsagawa dito ng live surgery. Ilang segundo lang ang operasyon. Una gagawa ng corneal flap, tapos binabago ang shape ng inner layers ng cornea. Pagkatapos ay i-reposition ng flap. Tapos na! Walang downtime, walang nararamdaman ng pasyente at balik sa 20/20 ang vision. 25% ng world population ay presbyopic dahil lahat naman ay natural na magkakaroon nito pagtungtong ng edad 40. Para kay Rainstein, malaki ang economic impact kapag nakakakita ng maayos ang mga tao at produktibo sa mahabang panahon. Kaya dapat daw na maging bahagi ng public healthcare ang laser eye surgery. Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Cebu City marks 77 years of Philippine-South Korea diplomatic ties sa pamamagitan ng cultural exhibits, taekwondo at K-pop activities. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Marian Uy.
8: Formal nang nagbukas ang aktibidad sa Cebu City para sa 77th year ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Bilang pagunita sa magandang relasyon ng dalawang bansa, ibinahagi ng Korean Association ang kanilang kultura at mga pagkain sa taga Cebu sa pamamagitan ng isang exhibit.
9: 12 years of Korean Day. And looking back, I was the mayor and it continued. And now, I'm temporarily out. But Korean Day will never be stopped.
10: Hamunori is type of a musical that...
8: Maraming nakadisplay na traditional items na kadalasang ginagamit sa Korea tuwing may okasyon. Pero bida sa pagdiriwang ang pagpapakitang gilas ng Kokiwon Taekwondo Demonstration Team na sadyang bumiyahe pa Cebu para lang sa okasyon.
11: Step out! We are immigrants! Bye!
8: Taong-taon na rin naghahanda ang grupo ng mga kabataan para sa Cebu K-pop Star Competition.
11: Just continue believing in yourself. Continue in practicing whatever you want to practice. And don't ever stop.
8: Natutuwa naman ang Cebu Korean Association sa mga kabataang hindi nagsasawang sumali.
12: 15 years every year, I'm so happy because you are many groups with me, with us. So I'm happy. So after, more will join us.
8: Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.
1: Patuloy ang pag-angat ng medal count ng Team Pilipinas sa 2026 Asian Games, ang latest na nasungkit ng bansa, silver in jiu-jitsu. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez.
13: Isa na namang podium finish para sa Team Philippines. Nakakuha ng silver si Alex Enriquez sa Women's Under 63 Kilogram Jiu-Jitsu matapos mabigo kay Orapa Senatam ng Thailand. Sa kabila ng pagkatalo, dala raw ni Enriquez ang karanasan sa susunod niyang kompetisyon.
14: It's a really tough opponent who I faced at Beach Games actually and was able to get the submission on her, but she came back with a vengeance. She was very strong and she played a good game, so hats off to her for getting the win this time around.
13: May halong pagkadismayaman, positive mindset pa rin ang dala ng jiu-jitsu silver medalist matapos ding harapin ang mga injury bago ang Asian Games. Ayon kay PSC Chairman Patrick Pato Gregorio, nakasungkit na ang Team Philippines sa mga medalya sa 19 sports sa Aichi, Nagoya mula sa 11 sports noong Hangzhou 2023. At sa pagdami ng medalya, ang pag-abante din ng incentives para sa medalist at kanilang coaches.
15: Umaabot na po siya sa higit kumulang mga 35 million in incentive or rewards to the Filipino athletes who won a medal. And that's for the athletes and for the coaches.
13: Pero higit sa halaga ng rewards, may mas malaking numero ang binigyan din ng PSC. Ayon kay Chairman Patrick Pato Gregorio, ang Nagoya campaign ng Team Pilipinas ang pinakamaraming medalya ng bansa sa loob ng 64 years mula noong 1962 Jakarta Asian Games. Para sa Agenda Weekend, mula dito sa Nagoya, Japan para sa 28th Asian Games, Zeus Valdez, POC Media, Billionaire News Channel.
2: Hello, Ivy, in relation to our top story earlier, I'm wondering, meron kayang chat group itong Senate Impeachment
1: diba?
2: Court?
1: Kasi iba-iba yung dates na sinasabi nila. Do you think December 16 is too early?
2: I'm not sure as well. Kasi definitely magpe-present pa yung defense ng kanilang sariling evidence, etc. So we will find out later on. Pero sa chat group na yun ba, member ba itong si Attorney Reggie Tongkol?
1: Oo nga, yan ang itatanong natin.
2: Kasi seems like hindi aware yung mga senators, no? What's going on?
1: At isa pang fair question to ask, na natanong na rin ni Mami Chu kahapon sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, Was Trillian, Senate, former Senator Trillian is asked to withdraw from being a witness, di ba? Kasi parang sobrang disappointed niya talaga na hindi na siya mapapresenta sa impeachment trial.
2: Pero mo, at

0: former Senator Trillanes.
1: At sabi na rin ni Congressman Luisro kanina na kay former Senator Trillanes yung storya pero nasa kanila yung resibo. So, titingnan natin kung magtutugma po yung storya ni Senator Trillanes at ang resibo raw ng prosecution panel. At dahil full day na yung trials next week. Five days, right?
0: Monday. Mahabang abangan ito sa mga sasabihin nila in the coming days. At syempre, mahabang araw din for our reporters.
1: For the media, so. Yes. Mm-hmm. Kaya good luck, Senate Media po. 83 days to go before Christmas. Happy Saturday, right?
0: Yes, Saturday. It's a Saturday.
1: Wala na masyadong sense of time tayo.
0: Oo nga, kasi ganun talaga tayo sa news.
1: Diba?
0: Wala na tayo ng sense of time.
1: Mabilis yung turnover ng araw at ng mga pangyayari.
0: Imagine mo, 83 days na lang.
1: Kaya nga eh. At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisita tayo ng aming official website, pnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
0: At ako si George Cahilex. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Ang susunod na programa ay rated G. Good for your health. Dahil sabi nga nila, laughter is the best medicine. Kaya huwag iinit ang ulo. Ayaw namin kayo ay ma-high blood. Kami po'y nagpapatawa lamang.
1: Okay. Kanino ko ba ito isusuli, itong nabili kong Unity? Oo, hindi naman pala effective. Hindi naman pala nakakakalma. Saan ko ba ito pwedeng i-return? Sino ba ang customer service dito? Ay, sa'yo ko na lang isuli. Sa cashier. Ito na siya. This Bratinella is just really full of drama. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inday sana. Si Cashier Castro naman pala ang kailangan kong kausapin para dito. Lalong nasira ang araw ko. Nasaan ang manager mo, Cashier Castro? Dahil isa sa uli ko itong Unity. Hindi maganda, hindi naman natutupad ang pinapangako, hindi effective itong Unity. Ang sabi nila, gaganda raw ang araw ko. Kapag ininom ko ito, nasira na ang araw ko, pumangit pa ang gabi ko. Hindi naman po pwedeng, puro salita. Puro bintang, walang ebidensya, walang resibo, walang kwenta. Bakit ba pinahihirapan mo pa ako? Gusto mo ba ng gulo? Tandaan mo. In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied, but I will be unbowed. That is definitely, absolutely delusional. Pero, sige po, may ilang tanong lamang po naman akong ibibigay sa inyo bago ko tanggapin ang inyong pagsusoli. Unang-una, nabuksan na ba? Nabuksan niyo na ba ang produkto? Oo, nabuksan ko. At ang masasabi ko nga, sinungaling eh. Sinungaling itong produkto na ito. Abusado ito, corrupt ito. Ang dami naman ninyong nasabi. Nagmamadali naman yata kayong mapalitan itong Unity. Eh, meron pa akong second question. May iba po ba nagsabi sa inyo na ito ay hindi epektibo? I will not answer that. Wala naman yan dito sa listahan ng mga itatanong. Hindi naman yan sinabi na pwedeng itanong yan sa akin. Saan ba galing ang mga tanong na yan? Ito pong mga tanong na to ay nakalagay sa website na kapag inyong pinuntahan ay malalaman ninyo po. Nandun po, clear na clear kapag nagsasauli po ng produkto, kailangan po munang sagutin ang ilang mga katanungan. Standard po yan. Eh, kung tinignan nyo lang, edi sa laptop mo lang, yan ay iyong malalaman. Kung yung laptop mo ginagamit mo sa tamang paraan at hindi yung pambabato, pwede mo siguro malaman yan. Grabe ka naman. Never in history sa aking trabaho na nagtapon ako ng laptop. Hindi nga ako marunong gumamit ng computer. Hindi ko nabasa yung tanong na yan. Alam niyo, hindi ninyo kayang panindigan ang pangako ng inyong Unity. Kung saan-saan mo pa dinadala ang usapan at tanungan. Pakisabi sa gumawa na ito, resign. Resign! Umalis siya agad dyan. Resign. Ay, napaka-unprofessional naman po yata niya. Mukhang totoo po na ayaw ninyo sa Unity dahil mas gusto ninyo ang Pro Shy Wang T. Mukhang totoo ang opinion ng manager ng mga Pro Shy Wang T. The opinion of the manager is of no importance. At

0: may tinutukoy silang Pro-Shai Wang Ti, dapat pangalaanan nila kung sino. Pangalaanan nila kung sino. Hindi pwedeng magbiteor sila ng ganong salita. Hindi naman pinapangalaanan. Cashier Clear Castro. Kaninong cashier ka ba talaga? Hindi ko alam kung kaninong cashier ka. Huwag naman po sanang ganon kung tayo ay tratuhin. Kapag hindi niyo po na sasagot ang mga katanungan, ay bigla na lamang pong namemerso na. Kasi kung ganyan po tayo ng ganyan, ay palagi ko, dapat po, ay dumiretso na lamang tayo doon sa manager. Ay kanina ko pa hinihintay, makausap yung manager na yan. Saan ba yan? Masasamahan ko na lamang po kayo. No. I don't trust this cashier. I don't trust the bagger. I don't trust anyone here. Paano kung patirin nila ako? Ha? I don't feel safe. Since 2023, I feel threatened. And I feel harassed. I need to protect myself. Oo, nasan ba yung... Alam ko na. Nasan ba yung appliances section ninyo dito? Ano naman ang kailangan ninyo sa appliance section?
1: Ako,
0: hindi ako nang babato ng laptop, pero nakaya kong manghampas ng buong flat screen TV, yung 55 inches QLED. Medyo seryoso na ata ito. No joke. Tatakbo na ako. Hindi live sa BNC Studio, narito na ang Aganda!

Magandang-magandang araw pong muli. Maraming salamat at welcome sa ating Depress Briefing, kung saan atin pong sasagutin ang inyong mga katanungan na ipinadala ninyo sa akin pong cellphone. Unang katanungan, ano po ang masasabi ninyo sa mga bagong sinabi ng camp ni Inday Sana na si Baby

0: is out of touch with reality and not fit for office. Unang-una, dalawa lang ang alam kong camp. Camp Sawi, dahil mahilig ako sa chick flick. At Sparks Camp, dahil tayo po ay very proud na ally ng LGBTQ community. Love is love, hashtag pass the salty bill. Dalawa lang. Pangalawa, sino ang not fit for office? Ang Pangulo, LOL. Hindi sapat ang ambisyon para maging Pangulo. Kailangan ng kakayahan, abilidad, at sapat na kaalaman sa mga mabibigat na usapin na kinakaharap ng ating bansa. Lalong-lalo na ang mga strategic initiatives tulad ng issues about the West Philippine Sea at Pax-Silicone. Eh, alam ba niya yun? Hindi niya alam yun, diba? Tapos ang usapan. Next question. And I read, wala daw pong ginagawa ang administrasyon ni Baby M. Kawawa naman ang taong bayan. Totoo ba? Walang ginagawa. Madaling magbintang na walang ginagawa ang Pangulo. Kasi ang mismong nagsasabi nito, mga kaibigan, ay taong walang nagiging trabaho. Nakatunga nga lang siya at nag-aantay ng bagong maipupukol sa ating Pangulo. At kung tutusin, busy presidente ka, so kung wala kang nagagawa, kung walang nagagawang administrasyong ito, ede kasama ka doon. Wala ka lalong nagagawa kasi panay ang world tour mo. Tapos pack silicone, hindi mo alam. Tawang-tawa nga ako eh, mga worth 70 million na nakalagay sa loob ng isang maleta. Last question. Sabi ng Kampon Inday sana, and I read, Baby M, oras na para mag-resign. Resign, resign now. Ano ang masasabi ninyo dito? I only have one word to say. Just one word. Delusional. Delusional. Sa Tagalog, kahibangan. Sa Gen Z speak, delulu. At ubus na po ang ating oras, mga kababayan. Sabi nga ng mga Gen Z, TTYL. Talk to you later because I, G2G, got to go. See you next time, mga kababayan, members of the press, sa ating susunod na Impress, Compress, Depress, Briefing. Lalo ba kayo na-depress? Huwag naman sana. BYE. Bye for now. Susunod, mga students na sila Ami, Camomile at Tiang. Maglalaban-laban na sa Billionario Quiz ka na ba? Kasama si Quiz Kanino. Nagbabago pa rin ang mga isyu at katatawanan dito sa Aganda! Abangan!
1: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
2: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
3: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
4: Actually, mahirap patunayan.
5: The paper trail catches the lawyer.
1: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
6: Abogado Thursday,
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.

0: quiz kanino fans. I'm here, no. Na-miss nyo ako, no. Na-miss ko rin kayo, really. So, it's a tie. Welcome to the most exciting, nail-biting, suspenseful, and spine-tingling quiz show on TV right now. This is Billionario. Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Now let's meet our student contestants vying for their school glory. At galing din sila sa mga sikat na political families. Contestant number one from UPD, University of Princeton daw, the manang with the anghang, Ami Narcos!
2: Hello, mga ading! Hello, quiz! Kumusta ka na?
0: I'm okay, manang Ami. Next, contestant number two from Ateneo de las Piñas University. All brains and all home. Camomile Villar!
3: Hello, mga kabilyonaryo. Hello, Miss Quiz.
0: Hello, Camomile. Gusto mo ng tea? And finally, our last contestant from TUP, Taguig University of the Philippines. Kumustahin natin si Piang Kahit Ano.
4: Kumusta po kaya? Kumusta po kayo lahat?
2: Let's do this.
4: Never po tayo nagdadrama dito. Pero kung akong tatanungin, am I pressured? I am. I fear for my liberty.
0: Tama, dahil ako lang talaga dapat ang magdrama dito. Sino kaya ang mananalo ng 125 million pesos worth of confidential funds? Let's start, Billionario. Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: First question. Category is current events plus cancel culture. Sino itong sikat na singer na facing intense backlash ngayon dahil sa pag-drop niya sa isang rapper na pro-Palestine sa kanyang US tour?
2: Sikat na singer, Regine Velasquez!
0: Kaloka! Foreigner ang singer na to!
2: Beyoncé!
0: Wrong! Lalaki siya!
4: Jay-Z!
0: Wrong! Super sikat siya now!
2: Taylor Swift!
0: Wrong! Sabi nga lalaki, not listening.
2: James Taylor!
0: Wrong! Clue, ang pangalan niya ay nagsisimula sa letter E.
4: Ellie Buendia!
0: Wrong! Sinabi na nga foreigner!
2: Elvis Presley!
0: Loka! Buhay pa siya, no?
3: Buhay pa.
4: Yung kamukha niya. Oo, si Eddie Gutierrez.
0: Wrong! British singer siya.
4: Alam ko na! British! Yes, Elton John!
0: Wrong! Mas bata kay Elton John.
2: Oh! Elton John Jr.
0: No. Wala namang ganon. Clue.
3: Hi.
0: Ang acronym niya ay ES.
3: Extra service.
0: Hello! Singer nga na may acronym na ES. Singer!
4: Eric Santos!
0: Sumakit ang ulo ko. Wrong. Correct answer is... Ay, di ko nasasabihin kung sino. Baka lalong sumikat pa. Makakancel din ako pag nangyari yun. Next question. Category is geography with volcanology. Oh, ang tanong. Kasalukuyang bumubunga ng apoy ang Bulkang Mayon. Saang probinsya makikita ang Bulkang Mayon?
4: Sa Davao.
0: Maling bulkan, Mount Apo yun.
4: Negros!
0: Maling bulkan ulit, Mount Canlaon yun.
2: Sa amin yan! Ilocos!
0: Mas malapit ng konti sa atin. Here in Metro Manila.
4: Oh! Mount Carmel, nasa Broadway. Wrong! Sobrang lapit naman yun.
0: Smoky Mountain, sa Payatas. So, medyo malayo, aminin.
4: Wrong! Hindi mountain o vulkan ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, yung probinsya kung nasan ang Mount Mayon.
2: Ah! Alam ko na! Sure na ako! Sa Naga.
4: Mocha, is that you? Mali! Hindi yan probinsya. Pero malapit ka na.
0: Masbate!
4: Wrong! Nagsisimula ang probinsyang ito sa letter B.
0: Ah! Bulacan?
4: Wrong! Mas southernmost pa.
2: Batangas!
4: Wrong again. I give up. Kaloka kayo. The correct answer is Binga, di ba? Barangay 14344 in Albay sa Bicol. Grabe! Sana naman makasagot na kayo for this last question. Dadalian ko na ang tanong ha, para may makascore naman. Ang moniker ko o ang tawag sa akin ay Queen of All Blank.
0: Queen of All Hosts?
4: Ang ganda, but wrong.
2: Queen of All Intrigues.
4: Parang ang super chismosa ko naman pag ganun. Wrong!
2: Queen of All Chika?
4: Wrong! May kinalaman ito sa broadcasting.
0: Queen of All Communications?
4: Wrong, pero malapit na. Nagsisimula ito sa letter M.
2: Queen of All Mass Communications!
4: Wrong! Parang teacher naman. May kinalaman sa trabaho ko, like here, sa BNC.
2: Oh, millionaire! Queen of All Millionaire?
4: Taray, but wrong. May kinalaman nga sa ginagawa ko, no?
0: Queen of All Movies!
4: Wrong, mas specific pa dyan.
2: Ah! Specific! Queen of All Manopo! Movie mo yan!
4: Wrong! Moniker ko nga. Moniker. Parang superstar. Ganon.
2: Oh! Queen of All Megastar.
4: Eh, si Ate Shawi yun eh. Wrong. Ako ang Queen of All?
0: Queen of All Models!
4: So nakakainis! Wrong! Ay nako, wala na naman tayong oras. I can't believe din yung nasagot ang napakasimpleng tanong na to. The correct answer is Queen of All My Sons. Siyempre, family first! Oh, I love you, Jimby and Bosch! I'm sorry, contestants, and I'm sorry, schools. Most especially, I'm sorry, viewers. Wala na naman nakakasagot pa sa napakadali mga tanong. Abangan nyo ulit next week ang pinaka-exciting na quiz show ng bansa. Nilinanalo na kaya ng 125 million pesos worth of confidential funds? Malalaman natin yan next week dito lang sa Billionario. Quiz ka na ba?
1: Quiz na!

0: May wagat na nakakatakot ang social media. Nabiktima ako nito. Kwento ko lang sa inyo. Nag-post ako. Dati nagpatawa ako. Pero may halong politika. May nag-comment. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumausaw sa politika. Eh, na-trigger ako. So, nagtatrabaho ako noon. Tinigil ko muna. Oo, talagang nag-focus ako. Nag-construct ako ng talagang comment pabalik para sa comment niya. Naggumugulo ako ng ilang oras. Pinabayaan ko muna yung pamilya ko. Kahit may problema yung anak ko, di ko muna pinansin para lang makasagot sa kanya. Mga isang araw, dalawang araw, sumagot ko, haba, ang ganda, English! English! Anong sagot sa akin nung nag-reply? Utot mong blue. Ganun lang. Nung tinignan ko yung profile niya, ang kausap ko pala, 8 years old na bata. Na malamang, akong adult na nagsakripisyo ng trabaho, siya naman, nag-reply lang siya, pagkatapos naglaro na ulit siya. Yan ang social media world. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Medyo natawa ka siguro dahil nabiktima matanda. Balik tayo natin. Paano kung bata ang nabiktima ng matanda? At yan ang nangyayari ngayon. Sana sa episode na to, masagot natin yan. Tito Ron, yun ang point ko sa tingin nyo.
1: Nako, talaga. Marami na talaga tayong nakikita ng mga problema dahil sa paggamit ng internet. Hindi lang sa mga bata, ha, kundi sa mga buhay natin lahat. Pag-uusapan natin yan ngayon, gabi Alex, dito sa
0: What's the point?

0: Matapos ang mga napabalitang school shooting incidents sa bansa, muling napunta sa spotlight ang impact ng digital platform sa buhay ng mga Pinoy. Isang click, isang post, isang online community. At kapag ang nangyayari online ay may epekto na sa tunay na buhay, hanggang saan ba ang kapangyarihan ng gobyerno? Noong nakaraang linggo, binigyan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representatives sa Pilipinas. Matapos mabigong tumupad dito, naganap ang pag-ban sa mga nasabing platforms na tumagal lang ng isang araw matapos nilang makipag-ugnayan sa pamahalaan. Pero dahil sa ilang industriya na naapektuhan, naging iba-iba ang reaksyon ng taong bayan sa pag-ban na ito. Samantala, nag-issue rin ang National Privacy Commission ng show cause orders laban sa Meta, Roblox, Reddit at Discord kaugnay ng data privacy compliance. Dahil sa mga kaganapang ito, naging malaking tanong, gaano kalaki nga ba ang power ng gobyerno sa digital world? Pagdating sa artificial intelligence o AI, deepfakes, algorithms, online communities at social media, sakto pa ba ang mga batas para sa bagong digital reality? Sa ngalan ng pagnanais na maging AI powerhouse ang Pilipinas, may usapin rin tungkol sa Pax Silica. Para sa gobyerno, pwede itong magdala ng investments, high-value industries, at quality jobs sa Pilipinas. Pero para sa anong kapalit, makikinabang ba talaga ng malaki ang mga Pilipino sa value ng AI industry? Sa digital era, paano nga ba po protektahan ang karapatan ng mga Pilipino nang hindi pinipigilan ang innovation? Posible nga ba ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa What's the Point? Sa dami ng balitang napapanood natin ngayon tungkol sa barilan, sa paaralan at mga pang-aabuso gamit ang internet at social media, dapat inaalam natin bakit nga ba ito nangyayari at anong pwede natin lahat gawin. At yan ang punto ng programa natin ngayong gabi. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. Kasama ko pa rin ang laging masayang kakwentuhan natin dito, si Alex Calleja.
2: Maraming salamat, Tito Ron. Good evening sa inyo lahat. Ito po ay hindi AI. Natural to. Walang halong kemikal. Magandang gabi sa inyo lahat. Nag-iinit na ang viewers natin sa magiging usapan today. Triggered kasi ang lahat dahil isa sa paboritong social media platform ng Pinoy ay binakbigla.

0: last week, aba siyempre nagkagulo ang lahat. Saan tayo kukuha ng chismis? At ang daming naging opinion, Tito Ron, ha? Patunay na talagang digitally connected na ang mga Pinoy at maraming umaasa sa iba't ibang social media platforms. Di ba, Tito Ron?
1: Oo nga, Alex. At dahil sa malaki na nga ang epekto sa buhay natin ng mga nangyayari sa digital world, importante na pag-usapan natin yan. What's the point of regulating digital platforms and AI in the Philippines? At para samahan tayo sa usapan, nandito ngayon ang Department of Information and Communications Technology Secretary. Balikbayan dito sa atin dahil talaga marami tayong dapat pag-usapan. Secretary Henry Aguda.
2: Good afternoon.
1: Welcome, Sec.
2: Good
0: evening. Oh. You look familiar.
1: At makakasama rin natin ang 5th District Representative ng Camarines Sur. 3-term governor ito siya. At kasalukuyang chairman ng House Committee on Information and Communications Technology, ang napakagaling Congressman Miguel Luis Villafuerte. Kong Migs,
3: maraming welcome. Maraming salamat po, Boss Ron, Kuya Alex. Thank you for having me.
1: Maraming salamat sa pagbisita sa amin ngayong gabi.
0: Simulan natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Gusto natin malaman, ano ba talaga?
4: Noong isang araw, binlock ng gobyerno ang Discord. Pero kinabukasan, binalik ulit. Yung Reddit, muntik ka na. Pwede ba talagang mag-block ang gobyerno ng isang app na ginagamit ng Pilipino? At ano ang mga rason para i-block ang isang app?
1: Okay, Sec Henry, ito na.
2: So, pwede bang i-block ng gobyerno ang isang online digital platform? Ang sagot dyan, yes. Yan po'y in the exercise of our obligation to protect the public. Ang gobyerno po, pag may nakita siyang credible threat and imminent, at yung threat na yun ay gagawa ng isang illegal na bagay. Example, magbebenta ng illegal vape o illegal drugs or something. Or ito sa sitwasyon na to, NVE, yung pananakit ng kapwa na minsan makakamatay. Ayun, may credible threat kami na imminent siya. So, kailangan umakto kami. Bago pa yung ban na yan, September 16 pa lang, kinausap na namin ang Discord. At nangyari yung sumunod na shooting sa South Cotabato. Immediately after nun, nagsumulat na uli kami. And may credible threat na naman kaming nasubaybayan. Ang kaisa-isang paraan na lang para ma-prevent yung threat na yon eh iban siya.
1: Sir Kenny, anong connection ng Discord at saka yung Barila na yon?
2: Ayun, magandang tanong yun, Tito Ronnie. Kasi yung Discord po, doon po nag-uorganisa. Don't take my word for it. Tignan nyo po yung mga pag-aaral at mga statement po ng mga ating otoridad. Makikita nyo, lumalabas ang Discord as a platform. Hindi naman eksakto yung Discord, platform lang siya, Tito Ronnie, pero yung mga masasamang tao
1: na pumasok doon,
2: yun yung ginagamit nila. Kasi ang Discord, alam yan ng mga IT community, encrypted. Hindi mo malalaman kung ano ginagawa. So, nung binan naman namin, ang panuntunan kasi ng batas, kailangan pag tumigil na yung threat o yung potential ng illegal na harm na yon, kailangan i-lift mo yung action. So, yung mga ibang tao nagtataka. Binan na namin siya ng Tuesday evening kasi imminent threat. Nakipag-usap sa amin kaagad ang mga taga-Discord. In fact, at 12 ng tanghali, birthday ko pa man din yun noon.
3: So, sila yung,
2: thank you. Sila yung kausap namin online doon sa mga kasama natin sa CICC. Maganda yung kinalabasan ng usapan. Credit po to Discord, hindi nila tinanggi yung threat. Hindi sila nag-excuse, hindi sila nagkaawa na hindi. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi ganun ang reaction nila. Ang reaction nila, naku, seryoso to. Makikikooperate kami. So, anong resulta noon? Nagkaroon tayo ng tinatawag na green lane. Ano ba yung green lane? Pag nagkaroon na naman ng threat, nagkaroon ng report ng pwedeng problema, immediately diretso sa kanila. Yung mga tao po natin sa CICC, nag-i-establish ng green lane even for the police, NBI, at saka yung mga iba pang authorities.
0: Eto, sino po ang may legal na authority, na authority to block? Ano pong ayan siya?
2: So, NTC po talaga ang nagbablock. Kasi mandato ng NTC to secure the internet space. So, sila yung nagbibigay ng actual blocking order sa telco at saka mga ISP. Okay. Ang mga telco at saka mga ISP, sila yung nagkocontrol ng traffic na pumapasok. Ang mahirap lang kasi dito, ang Discord at yung mga malalaking platform ay isang URL lang or isang IP address lang.
1: Okay.
2: Kaya pag blinak mo, yung lahat nawawala.
1: Damay. Oo.
2: So yung nangyari sa Discord at saka sa Reddit, si ICC ang nakakalap nung nung information intel. So okay, yung mga yan, gumawa ng request for blocking sa NTC. Si NTC inaral na naman. Okay. Another layer of legal work.
1: Okay.
2: Then, yan na, ginawa.
3: Dagdag lang una kay Sec Henry. Lahat naman ng gobyerno sa buong bansa may capacity to ban platforms digitally para proteksyonan ang kanilang mga residente at citizens. Naniniwala ako ng Pilipinas, we are a country that is pro-technology and pro-innovation. Kaya that is a last resort.
2: Tama.
3: Ang pag-ban.
2: Last resort.
3: We go after the illegal content, we go after the bad actors, and we ask for cooperation from the platforms. Pero pag paulit-ulit na nangyayari, wala masyadong participation, collaboration ng platforms, the government cannot be powerless. We have to act. Lalong-lalo na kung ang kabataan, buhay ang nakataya.
1: Kung makes na require niyo na ba sa House, lahat na mga yan magkaroon ng opisina dito, representative, para meron namang pwedeng pagalitan si Sec Henry kung hindi sila pumoprotekta sa tao.
3: If you have 1 million Filipino users, you must go through the usual SEC process. Because as of now, like for example, I'm using Meta as a isang halimbawa. They didn't go through the SEC process. They only have a marketing office in the Philippines. So kung may reklamo or issue ang DICT, as far as I know, they go through Singapore. Tapos pag nasa Singapore na sila, minsan ituturo sila sa New York. Tapos pag pumunta sila lang New York, minsan ibabalik sila sa Singapore.
2: Tama.
3: You are operating in the Philippines, you are dealing with Filipinos, may income, may kita kayo. Ang hingi lang naman namin, makipag-partner sa gobyerno. Magkaroon ng sasagot ng telepono sa panahon ng krisis. In the case of Meta, 98% of Filipinos with internet access have a Meta account, whether Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, o kung ano man. So talagang napakalaki. Very powerful ang Meta dito po sa ating bansa.
1: Sec Henry, paano ka hindi nagkaka-high blood dyan sa trabaho mo? Kasi, alam mo, every time may putukan anywhere, ikaw yung ituturo. Pag may ginawa ka, sinagot mo yung problema, kalahati ng mga netizens natin, mumurahin ka.
2: Tama. Ano naman, Tito Ronnie, basta titindig ka lang sa tama, mabigat yung ano, yung desisyon na ginawa namin doon sa pag-ban. Kasi alam namin, hindi siya popular. Hindi siya talaga popular. Pero kung puro popular na lang ang gagawin mo, walang magagawa. So sometimes you have to bite the bullet. Mas gugustuhin ko na mabasya ko online kaysa may magulang o may kapatid o may guro na pagsasabihin ako, eh bakit hindi nyo ginawa yan? At nagkaroon na naman ng isang tragedy.
0: High blood na si Sec Henry, sabi nyo. Dagdagan pa natin, mula sa isang digital platform kung saan nakadepende mga Pinoy. May tanong pa, Sec Henry at Kong.
5: Facebook at Messenger ang ginagamit ng milyong-milyong Pilipino. Pero ito rin ang ginagamit ng mga scammers. Kapag may mga scammer na nakapasok sa platform, anong dapat gawin ng mga biktima? At ano ang dapat na obligasyon ng Meta para hindi maulit ito?
2: Kapag ka po na-scam kayo, marami po kayong pwedeng lapitan. Meron dyan yung 911 sa police, may direct coordination sa BSP, meron yung action center ng BSP, meron din po yung 1326 ng DICT. Marami po kayong pwedeng lapitan. Ang gobyerno ginagawa ang nararapat niyang gawin. Ngayon, may responsibilidad ba si Meta? Eh, sa ganang akin po, meron. Kasi nakikinabang sila sa platform nila. Kung si Meta at iba pang platform ay kumikita sa pagpunta nyo sa platform nila at kayo ay nasaktan, dapat pag nagsumbong kayo sa platform, pwede naman sila makikoordinate sa police. Para bang baliktad, sila ngayon na magsasabi sa police, si ICC, PNP, ganyan. Itong account na to nagbenta ng illegal doon sa isa naming customer na harm siya. Habulin nyo. Eh, di ba mas mabilis?
0: Ano ba, pag binan ng Facebook, kaya ng mga patinding ano iyak talaga yung mga Pilipino eh. Oo. Pero mayroon ba talagang pag-asang maban ang Facebook sakasakali? At anong reason po?
2: Ngayon naman, wala. Wala muna. Oo. Kasi meron na kaming standing memorandum of agreement. Sinulat na ni Facebook yung mga na negotiate namin sa Singapore.
0: Okay.
2: Hindi pa lang napipirmahan. Pero ako, I'm always optimistic naman na Facebook will realize kailangan pirmahan na yon. Mm-hmm. Then implementation na tayo. Kasama na dyan yung national ID. Dapat nandun. Merong green lane for police escalation. Next, ang embahada po natin ng US, tumutulong na para mag-set po tayo ng high-level meeting kay Mr. Mark Zuckerberg. Alam mo, maraming pinagtatawanan ako eh.
0: Oo.
2: Sabi, sino ka ba? Kakausapin ka ng one of the richest man on earth, di ba? Sa akin, tingin ko kung makikita nyo sa US, pag nagkaroon ng kaso ang Meta, siya ang humaharap eh. Siya ang humaharap parate.
0: Congressional, no?
2: Oo, kaya sa akin, ang dami ko na nakausap sa Meta. Medyo marami-rami na yung hierarchy na naakitan ko. Baka kailangan kay Mr. Mark Zuckerberg na tayo mag-appeal.
1: Pagka humihingi ng usapan sa kanya, hindi lang naman si Henry Aguda, si Secker ang humihingi kundi gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Dapat respetuhin niya naman yun. Di ba?
3: Tsaka sa tingin ko susunod sila kasi number six sa buong mundo.
2: Tama.
3: Facebook users ang bansang Pilipinas.
2: May isa akong suggestion, mga tao na rin, yung mga users po ng Facebook, makikinig po sa inyo si Mr. Mark Zuckerberg. Mag-organize po kayo. Magaling kayo mag-organize eh. Organize, advocate for a platform that will protect the kids. And let's advocate for safe spaces for our children.
0: May mga tanong para natata sa atin dyan, Sek at Kong. Ito na.
6: Pagkatapos ng mga barilan sa mga school, lumalabas din ang mga concern tungkol sa online communities, violent content, grooming, and radicalization. Kung may mga batang gumagamit ng Roblox, Facebook, or Discord, tapos na-expose sa dangerous content or private group, sino ang dapat kumilos bago may mangyaring masama? Magulang ba, platform, o gobyerno?
3: To me, it is all of the above. Yeah. Number one, ang parents, because they are the frontliners sa bawat household. Pero aminin na po natin, ordinary parents hindi naman kaya makipaglaban sa billion-dollar corporations. So kailangan nandiyan din ang tulong ng gobyerno, because first and foremost, you are operating in the Philippines. And most importantly, yung platforms. Because they are the designers of their system. Personally, I'm also a gamer. Lumaki po ako na nag-games from Counter-Strike to StarCraft hanggang ngayon, PUBG, COD. So, ayoko pong sisihin ng gaming. Ang nakikita ko pong problema is yung mga minors, they are exposed to random strangers in the platform. Nung panahon ko kasi, Counter-Strike, di ba? Ano yun? It's parang Warzone. Pero, ang mga kalaro ko, local area network, which means we are either connected by wire, isang bahay, apat na computer, or isang computer shop na nakikita mo kung sino yung mga kalaro mo, kahit papaano contained. Ngayon kasi, sa Roblox, hindi mo nakilala. Yung bata mong 8 years old, cartoons, ang isura kasi ng Roblox eh. Akala mo, inosente. Pero yung mga kalaro pala niya, mga pedophile, mga violenting nag-groom, nagbe-brainwash sa kanila. So yun ang problema, yun ang sinita ng DICT. Sumunod, so ngayon, safety is now the default.
1: Kung Migs, ano ba talaga yung grooming? No? At saka yung radicalization na sinasabi? No?
3: To me, it is brainwashing. Kung may grooming dun sa mga teroristang nagbobomba years back. Ngayon, may mga info na nakadating sa akin na to be part of this very elite and recognized violent organization, kailangan maka-school shooting ka.
2: Tama.
3: Kaya siguro, it is one of the causes.
2: Tama.
3: We must do whatever we can to stop that.
2: Tito Ronnie, ito nga yung gusto ko rin malaman ng publiko. Yung pong kapulisan natin, yung NBI po, DOJ, DILG, nagbabantay po yan. And kailangan tulungan natin sila in enforcing yung mga pag-prevent ng mga cybercrime. Kasi marami talaga yan. And second, yung mga NBEs ngayon na nagbibiktima ng mga kabataan. Doon after nung...
0: Ano ba yung NBEs? Para sa mga
2: NBE, yan yung mga nihilistic violent extremism. Yan ang bagong terrorism against our kids. Nung nangyari yung Intel, nung nakalap namin yon, ang bilis may mga na-prevent po na mga tragedy ang ating kapulisan at ang ating NBI. Meron pong na-prevent. Ngayon, masakit nga po at may mga nangyayari, pero mas marami po yung mga napigil nila. Yeah. Ito, public service po natin, advisory doon sa mga magulang po natin. Alagaan niyo yung mga bata. Worldwide po, lumalabas, may mga platform na dapat bantayan. Kasama dyan si Discord. Ito yung mga sa akin senyales. Hindi po psychologist or ano bang senyales by our experience and studies of other law enforcement. Pag ito nakita nyo sa mga anak nyo, alarm bells na yan. One, self-harm. Pagka yung anak nyo nakita nyo may mga sugat at hindi niya maipaliwanag. Normally, mga sugat sa kamay or doon sa mga tagong parte ng katawan. Kasi yung mga NDEs, sinasabi, o sugatan mo yung sarili mo at isasama ka sa grupo namin. Mm-hmm. Isa yon. Pangalawa, hanapin nyo yung mga pets nila. Isipin mo, dati di ba may pet fish ka? Tapos, nasaan na?
7: Kasi binigay iba, sa pusa.
2: Ganun. Ay, binigay sa pusa. O yung pusa, hanapin nyo. Mm-hmm. Kasi sometimes, yung mga satanistic rituals na nakakatakot, inaalay yung buhay sa buhay.
7: Wow.
2: Nakakatakot yon. Third, pag nakitahan nyo sila ng sexually explicit picture na naka-online, ibig sabihin, pinagsasamantalahan sila. Fourth, pag may ginawa silang petty crime, nagnakaw, nag-vandalize, sa akin po, biktima po ang mga kabataan dito. Hindi ako naniniwala na may kabataan na masama. Nabibiktima sila. Pag yan, nakita nyo yung mga senyales na yan, kausapin nyo na po. And kung kailangan nyo ng tulong, again, maraming avenue sa gobyerno para tulungan. DepEd po, may mga social counselor sila. DSWD, meron din po. Yun, kailangan bantayan natin. Kasi ang mga bata, di ba nagtatalo tayo innovation versus science? Uh-huh. Ako po, for innovation talaga ako. We need innovation. Pero sumunod din po tayo sa siyensya. Sinasabi na ng science, ang most vulnerable online, yung mga kabataan. And that harmful online content can translate into harmful behavior. Siyensya po yun.
0: Kung dati sa physical world lang tayo dapat nag-iingat, ngayon pati sa online world na rin.
1: Kaya kailangan doble ingat na tayo talaga ngayon, ha? Yan ang susunod nating pag-uusapan dito sa What's the Point?

0: din sa What's the Point. Kung napapanood pa kami, ibig sabihin, hindi pa tayo black. Dati, aliw na aliw pa tayo nung nausong AI. Amazed na amazed pa tayo sa kaya nitong gawin. Pero ngayon, nakakatakot na. Panoorin natin ang tanong ng viewers tungkol dito.
1: Ngayon, kaya nang gumawa ng AI ng video, pictures, kahit na anong boses na parang totoong-totoo. Paano ko malalaman kung totoo ba ang nakikita ko, lalo na kung ginagamit ito sa scam at panluloko?
2: Wrong Migs.
3: We live in a time or entering an era where seeing is not anymore believing. Mm. Dati kung magkukwento ka, may picture ba, may video, tapos maniniwala ka. Ngayon, pagpakitaan ka, teka muna, AI ba to? Yeah. So we need to create new habits. Una, pag-verify. Kunwari, lalong-lalo na pag pera o seguridad ang nakataya, anak mo daw, gamit ang unknown number, humingi ng pera, magpa-send daw dahil emergency. Verify. Call your kid. If boss mo, bank transfer daw, unknown number, call your company, call your boss kung totoo ba. So yan, mga bagong habits na dapat nating ma-develop sa seeing is not anymore believing era. But in Congress, we have 15 deepfake bills na kung saan gusto lagyan ng guardrails at protection sa mga platforms. Isa sa mga salient features is pag may AI na ginamit, whether it's a facial alteration or enhancement or voice whatnot, kailangan lantaran na ilagay ng platform na this is a deepfake, this is AI. So yun ang mga nakasalan sa Kongreso ngayon.
4: Tito Ron, yan yung isang reason bakit si NPC hindi na halos natutulog ngayon yan. Kasi maliban sa binigyan niya ng show cause order ngayon yung mga platforms na hey, mag-register kayo, alam nyo ba, doon sa mga kababayan po natin, pag kinuha yung image nyo at in-AI yung image nyo at ginamit, it's a privacy violation. Because your face, wala pa bang mas pe-personal sa face? So, hindi pwede yon. Even if lagyan na lang natin ng disclaimer, kahit nalagyan mo ng disclaimer, pag hindi mo pinayagan yan, violation yon. So, ngayon, ang issue ni NTC, naku, ang dami nila ngayong... Kasi ang bilis nung ano ng... Ang bilis ng AI. Eh ngayon, parang people just take for granted na magagamit yung image mo.
2: Violation nga. So anong gagawin natin? Paano masupo?
3: Kasama na po yan dun sa amendment ng 2012 Cybercrime Act.
2: Pwedeng makulong yung nagpapangit sa'yo?
3: Yan ang pinag-uusapan. Inaayos ngayon sa kamera.
2: Sec, is that technically possible? Pag in-alter ng user, malalaman nung platform at pwede niyang isabitan ng warning. Pwede ba yun?
4: Yun nga, Tito Ronnie, sila gumawa niyan eh. Yung mga platforms din na yun ang gumawa.
2: So pwede.
4: Diba? Kaya alam nila, may mga ano yan, may mga electronic footprint yan, fingerprint na hindi ito totoo.
0: Ako, naapektuhan ako niyan eh. Kasi may kuha sa akin na sa B-Rouse ako, napadala sa asawa ko. Sobrang hindi totoo yun.
4: Panawagan po, hindi po totoo yun.
0: Ang galing ng pagkakagawa. Ako, pareho, pati ako, naniwala eh.
4: Alex, pinorensik ko. Fake talaga.
0: Alam
4: fake
0: ko,
4: talaga.
0: Pinorensik
4: ko.
0: Kahit
4: tanim
0: mo si Secretary.
4: Certify ko. Hindi siya yun.
0: I was not at that moment.
4: Sa ibang B-Rouse.
0: Pero seriously speaking, bilang isang ordinaryong tao, ano mga dapat ko i-check bago maniwala or mag-share o magpadala ng pera? So, paano, ano man dapat i-check muna?
4: Kahit na anong tips ang ibigay mo sa kanila, sa mga tao, maniniwala kayo sa kanya, mga doktor, abogado, cyber professional, pag na-tsempohan ka na busy ka, na-tsempohan ka na medyo, mga doktor lalo na busy na busy, halimbawa nag-o-opera ka dyan, nagme-message sa inyo, sa akin, kapag wala po kayo sa right mindset, tulad yan, nagdra-drive ka, tapos biglang LTO, magbayad ka, stress ka, bayad ka. Huwag po kayong magtra-transact, huminahon muna kayo. Take some time off, 10 minutes, tapos balikan nyo uli. Kasi pag binalikan mo, doon na gagana ngayon yung mga tips, yung verify, ganyan. Kasi minsan, pagka nagmamadali ka, may iba, message ka agad eh. So huwag pong padaos-daos, kalma lang.
3: And to add, pag na-verify mo na hindi talaga siya yun, at nasa yung number, pwede mong i-report.
0: Report.
3: Very active po ang NBA dyan ngayon, ang CICC.
2: Very good. Tama. So bukod sa mga scam, ang malaking banta ng AI na rin sa atin ngayon, yung para sa mga may trabaho. Bakit nga ba? No? Tinatanong pa rin eh. Panorin natin.
5: Kung kayang palitan ng taong marunong mag-AI ang trabaho ng tatlo, ano ang mangyayari sa dalawa? Ano ang ginagawa ng gobyerno para hindi maiwan ang mga manggagawang maaapektuhan?
3: Ang AI, dapat hindi po natin kinakatakutan. Number one, dapat we are open to it and somewhat embracing it. Totoo, marami na pong mga industries, trabaho ang naapektuhan dito tulad ng BPO, design, customer service, accounting. Kaya dapat tuloy-tuloy at bagdagan pa ang reskilling and upskilling ng ating gobyerno. Ang TESDA, napakaraming offerings dyan. They are very aggressive nowadays. Ako, isang magandang analogy siguro nung panahon, o mga sinaunang panahon, yung calculator. Siguro na-threaten yung mga accountant nung nabalitaan nilang may calculator na dahil mababawasan na ang kanilang value. But they worked with it and they actually made their jobs easier to do. It became a tool. So I see AI being that.
4: So dagdag ko lang, yung sa BPO kasi nabanggit mo, yung BPO, yan ang biggest dollar earner natin. Mm-hmm. So last year, si Pangulo sabi, uy, upskill nyo, retrain nyo. Hindi kami sigurado noon kung ano mangyayari dahil first time noon eh. Yung BPO, nagdagdag sila ng 80,000 additional job. Ang maganda pa dyan, 80,000 na mas mataas pa yung value add. Ibig sabihin, mas mataas pa yung productivity nila at saka revenue nila. This year, nung nakipag-usap po kami sa industriya, they are on track to add another 80,000 plus jobs. Yung AI, nagagamit nila para mag-improve yung productivity at mas tumaas yung revenue per employee. Siyempre, kailangan tuloy-tuloy ang skilling up kasi yung buong mundo, ganyan din ang ginagawa. Eh.
2: What do you reskill? How do you, from what to what?
4: Si DepEd and CHED, yung mga nasa eskwelahan.
2: Yes. Oh.
4: Si TESDA, yung mga professionals na nakagraduate na, tapos magtatrabaho. Mm. Kami naman, dito ron, yung mga tipong nasa Gida area or yung mga housewives na natuturuan namin ng AI. Sila nasa bahay, nagiging virtual assistant.
0: VA.
4: VA. Ang dami niyan. Ang dami niyan yung nag-virtual assistant. Nakakapagpasok sila ng magandang kita, dollar base. May isa nga akong virtual assistant na interview ng isang araw. Tatlo yung trabaho niya. Mm. Meron siya sa Michigan, meron siya sa New York, meron siya sa LA. Tinira niya lahat ng time zone.
3: And exactly dollar ang sweldo niya.
4: Dollar ang sweldo niya.
2: As a virtual assistant, anong ginagawa niya?
4: So as a virtual assistant, siya yung parang sekretarya, concierge, depende doon sa company. Nagsimula siyang virtual assistant because of the AI tools na tinuruan lang namin siya ng basic AI. And tinuturuan din namin po sila nung yung personal development para magkaroon ng confidence. Project manager na siya.
2: Kung isang housewife yan, gusto mag-virtual assistant, saan siya mag-apply?
4: Ay, punta lang po kayo sa DICT, maraming free training doon. Tapos pag na-train kayo at natapos yan, 20 days po ang training online, learn at your own pace. Then we will job match you.
2: Teka, saan lugar ng DICT? Marami ko, regional
4: sa website,
2: office.
4: Sa website, online.
2: Ah, online.
4: Ito ang heat rate namin. Ang heat rate namin online is 26%. 26% of those who go through the training na ikukuha namin ng...
0: Pero pag ganyan, may bago na namang ano yan, market yan, bagong parang workforce. Ano naman yung mga batas na ginagawa natin para protektahan itong bago ito?
4: Mga gig
3: workers. We have an AI bill pending right now. Naka-tatlong technical working group na po sila. We are expecting more dahil talaga naman pong napakaraming tinatakel. But we are focusing first and foremost not on AI development but on AI governance. Ito na po yung pagsaset ng mga patakaran. Whether in labor, dapat ang mga boss, o may AI na ngayon, dapat times 3 ng output mo. Yun ang mga sakop ng... hindi ka basta... may AI na ngayon, magbabawas na kami ng
2: tao.
3: Yan ang sakop ng AI Governance Act na nakasala ngayon sa 20th Congress.
0: Okay. Kailangan na talaga natin tanggapin, Tito Ron, na andito na talaga ang AI. Tigilan na sa pag-deny, i-accept na natin yan. Mas kailangan natin alamin at protektan ang makarapatan natin mula sa bagong technology na to, guys. Guys, keep up na kayo!
2: Kasama sa usapan ng AI, ang pagdami rin ng mga data center na gusto na rin ngayon mag-invest sa Pilipinas. Tulad ng Pax Silica. Kala ko nung una, gamot yan eh. Di wala, Pax Silica. Paano nga ba tayo maapektuhan nito? Sunod natin pag-uusapan yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Magandang gabi. Welcome back dito sa What's the Point. Kasama pa rin natin sa kwentuhan tungkol sa pag-regulate ng digital platforms at AI dito sa Pilipinas, sina Sec. Henry Aguda at Congressman Migs Villafuerte. Maraming salamat ulit sa inyo, Kong and Sec. Ano?
1: Yeah, nako. Ang dami ko natututunan sa episode na ito. Malamang yung mga nanonood sa atin. Sigurado. Ha? Ito ha, sa mga bisita natin, matagal na itong nasa balita. At oras na para malinawan tayo tungkol dito. Panoorin natin to.
2: Naririnig ko yung PAX Silica ay malaking opportunity daw for AI, semiconductors at advanced manufacturing. Pero may concern din tungkol sa tubig, kuryente at lupa at environmental impact. Ano ba talaga ang PAX Silica? At paano ninyo masisiguradong hindi mas malaki ang problemang dala nito kesa sa benefits?
0: Alam mo, Alex, ha, yung PAX Silica, nakikita na natin sa dyaryo yan, sa maraming usapan, di ba? In fact, marami na nagde-demonstrate tungkol sa PAX Silica. Ano pa lang yan eh, pinaplano pa lang ng ating gobyerno yan. Kasama siyempre si Sec. Henry dyan, ano?
1: Wala pang nakata yung pundasyon, wala pa ganun.
0: Wala pa, walang batas, walang budget, wala pa yan. Lahat ng mga pangamba ng tao pwedeng tutukan, di ba? Titignan natin. So, ang base sitwasyon natin ngayon dyan, pinaplano yan ng national government, no? Pero nung una, iniisip nila na i-executive

0: agreement lang. So magiging parang export zone, ibang export zone natin. Ngayon, ang pinag-iisipan nila is gawing mas malawak, mas malalim, mas modern yung sistema ng ating development area na ganyan, ano ha. So sa Kongreso, isa sa mga nag-iisip niyan si Congressman Migs Villafuerte. Kong Migs, where are we now in the stage of thinking of this? Nasaan na tayo sa pag-iisip nito?
1: Actually, totoo po yung sinabi niyo, planning stages, wala pa talaga mga pundasyon and what not. Ang meron lang is the US government specifically chose Philippines.
2: Ah,
1: Clark in their 1,600 hectare plot of land na maging area ng kanilang pinaplanong AI, semiconductor manufacturing, and advanced manufacturing hub. If done right, this can be a once-in-a-lifetime opportunity for the Philippines. Kaya full support po ako dyan, pero dapat ito ay pro-Philippines. Mm-hmm. Anong ibig sabihin ng pro-Philippines? For me, mag-create ng high-value jobs for Filipinos. Makadagdag sa government revenue ng Pilipinas. Ang Filipino businesses makasama sa supply and eco-chain ng hub. Ako naniniwala na legitimate din ang concern sa environment, sa community areas. Kung kaya, we are planning to file a bill in the House in support to this initiative, yung Paxilica. We are, ang working title po is AIDA.
2: AIDA.
1: Para madaling malala.
2: Oo.
1: Advanced Industries Development Act.
2: Oo, okay.
1: Na kung saan we compete with Vietnam's set of incentives na ino-offer para dun sila sa Vietnam, yung mga ibang mga manufacturing. O ease of doing business, whether in permits, whether in acquiring a franchise and whatnot. So lahat po yan kasama sa Advanced Industries Development Act or
2: AIDA.
1: In support for Paxilica.
0: Dati na tayong gumagawa ng ano, no, semiconductors. Di ba? Sa Kenry, matagal na. Yung mga chips. Ang Pilipinas, isa yan sa mga nauna. Noon pa yan. Itong plano ng gobyerno ng AIDA, no, nakatutok ito basically kung Migs sa semiconductors, AI center, research and development, mga ganun, di ba? So, how much bigger will this be than what you already have?
1: Habang lumalaki at nagiging AI era na po tayo, mas lumalaki rin po ang demand sa semiconductors at sa advanced manufacturing industries. So, ang vision ko po dito, ayoko lang maging consumer ang Pilipinas sa AI boom. Gusto ko maging builders tayo, maging owners pagdating ng araw. Matagal na pong lifeline ng Pilipinas ang OFW remittances sa ating ekonomiya. Nadagdag pa yung BPO industry bilang isang engine for growth ng ating economy. Sa tingin ko, if done right, Paxilica, AIDA can be the next leap sa ating pong ekonomiya. If we want to achieve greater heights or new heights, we must try new things.
3: Now, ang tanong, alam na natin ba't natin kailangan gawin to, trabaho, ekonomiya, pero ano ba yung K ng Pilipinas? May mga tao kasi nagtatanong, bakit yung mapu-pull off yan? Yung Philippines, ang ganda, strategically location, lahat ng fiber optic cable buong mundo is moving down south, pumupunta sa equator, kasi magulo na sa taas, so yung fiber optic cable bumababa, tapos dumadaan yan sa Pilipinas, in fact, to the Luzon Corridor. Kaya ang kagandahan niyan, lahat ng mga big platforms all over the world, dadaan at dadaan sa Pilipinas. Baga nga ang analogy ko, kung may Strait of Hormuz sa oil, meron tayo ang Strait of Hormuz para
2: kayo.
3: Sa ano, yari para kayo. Sa data. Data yan.
0: Okay yun.
1: Tsaka ito naman po, ang AI umaasa sa chips.
3: Yeah. Tama.
1: Ang chips, semiconductor manufacturing. Tama. One of the main components of semiconductor manufacturing is nickel. Nickel is probably, Philippines is top three.
3: In nickel.
1: Untapped in the Philippines. So, napakaganda. And speaking of nickel and untapped, ito, siyempre, legitimate po ang mga environmental concerns po dyan. Kung kaya naman, dito po sa AIDA, marami po tayong hearings na ikokonda, consultations, para siguraduhin po natin na transparent,

0: accountable, maraming guardrails. Gusto po natin na tayo mag-host ng party. Mm. Tayo mag-babayad ng kuryente. Mm. Sisiguraduhin natin na dapat kasama tayo sa dinner.
1: Tama.
0: Anong ibig sabihin yan? Dito po kasi ecosystem eh. Sabi ng BCDA, potentially 130,000 high-value jobs ang makikreate. Yung indirect, siyempre, yung mga pabrika, kakain yun. Kailangan ng mga restaurant. Yung mga bisita, kailangan may titirahan.
1: Tama.
0: Magkakaroon ng mga maintenance, security personnel, at marami pa. So it's really going to be a new ecosystem na madadala dito. Sa atin lang, maging open po tayo dito, pero trabaho po namin, and nakalagay po dito sa AIDA na we want to be transparent, accountable. We want to hear everyone from environmentalists to the IP communities. No one will left behind. Sabi ko nga, full support ako dito, basta pro-Philippines. Kailangan Pilipino ang panalo dito.
2: So yung chismis muna na sa mga simpleng tao, kaya sila nag-rally dati dahil sa environment, tubig, ganun. So, ano ba yung totoo doon at ano yung chismis? Ano ba talaga yung totoo?
3: Ang bottom line, sabi ng mga magsasaka natin at mga ibang official sa Central Luzon, matutuyuan daw sila, mawawalan ng kuryente, mawawalan ng tubig. Tama ba yun? Totoo ba yun?
1: Pinagplanuhan din yan. So, explain ko lang yung tubig kasi may tinatawag tayo ngayon ng mga hyperscaler, ang tawag niya water-cooled. Yung iba kasi air-cooled. Parang yung dati sa mga kotse natin, mga karburador. Kasi yung mga chips umiinit eh. So kailangan palamigin mo. Pag air-cooled, yan yung mga normal. Pero makain sa kuryente. Kaya ngayon yung technology nila, tinatawag water-cooled. Ang akala siguro ng mga tao natin, mga kababayan siguro natin, is ispray mo ng tubig, yung tubig aawas. Hindi, rinirecycle yung tubig. Yung tubig kasi trinitreat yan. Tapos, iikot na yan ng ikot. Hindi po yan parang open hose na lumalabas ng tubig.
3: At saka hindi mauubos yung tubig na linalagay sa irrigation nila?
1: Hindi. Hindi
2: yun.
1: In fact, ang dun sa Clark, tingin ko hindi ganun kalaki yung water requirement. Yung mga malalaking water requirement, maganda yan malapit sa mga dagat. Kasi ang kukunin mo ngayon yung dagat para i-desalinate, tapos fresh water yung papasok sa hyperscaler. Ang kagandahan lang nun, Tito Ronnie, pagka na-desalinate mo yung dagat, pwede pang drinking water yan ng community. So, hindi ka sa nawala ng tubig, nadagdagan ka pa ng tubig, Alex. Tapos, rinirecycle mo lang yung tubig sa hyperscaler. Ganun yung technology niyan. Alam mo, yung mga hyperscaler, sinusukat sila in terms of their environmental compliance. So, scope 1, scope 2, ganyan. So, sila hindi rin pwede magtapon ng tubig. Kasi pag nagtapon sila ng tubig, hindi environmental friendly yon.
2: Sa kuryente po?
1: Ay, sa kuryente. Kaya
2: mawawala rin yung kuryente yung bayan pag tumakbo yun.
1: Kaya maganda yung sa AI Infrastructure Master Plan, ilinalagay natin saan may power, saan malapit sa grid. Karamihan, solar, at saka kung saan malakas ang LNG. Yung dalawang yun, ano yun eh? Environmentally safe source
3: LNG
1: of power.
3: LNG, liquid natural gas.
2: At may protection naman tayo ng AIDA. Sinasabi naman ni Kong.
0: Magdadala ng transparency and accountability. Yun. Isa sa mga, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa ka, invite po namin kayo para magpaliwanag.
1: Yes.
0: Pero to add, in the 1960s, before Taiwan even started their semiconductor manufacturing, they were only a middle-class economy. They developed it throughout the years. Ngayon, basado sa World Bank, they are now considered a high economy or advanced economy. Mm-hmm. Ito pong semiconductor industry manufacturing nila, 20% ng kanilang economy. So isipin po ninyo, kahit konting porsyento lang, madagdag sa ekonomiya ng Pilipinas, quality of life for the Filipinos. Ito naman pong ating proposed na panukalang batas in supplement of that para masuportahan sila.
3: Tsaka malagyan ng regulatory framework siguro, di ba?
0: Tama po yan.
3: Legal and regulatory.
2: Yeah, so napainggan ko.
3: Ah, exciting ito ha. Alam mo, nung una ko naririnig ito, against din ako dito eh.
2: Oo, ako
3: kasi
2: rin
3: sa,
2: eh.
3: Sa pangalan pa lang, paksili.
2: Ako 10 minutes ago, against ako eh. 10 minutes ago. Ngayon, kumbinsido ako eh. Very good answer naman pala. Lagi naman may negative
3: pass. Mga alinlangan lang naman siguro yun dahil sinabi naman na pati yung sa kuryente, sa tubig, ina-address naman ng problema,
2: naman
3: diba?
2: Ng AIDA. At para sa last nating tanong, mapapaisip pa rin tayo. Ay, pakinggan natin to.
4: Ang issue sa pagiging digital ng Pilipinas mula sa platform regulation, online safety, hanggang sa mga bagong investment tulad ng Pax Silica. Ang tanong ko sa lahat ng ito, paano ba natin masisigurado na habang umuunlad ang technology, umangat din ang ordinaryong Pilipino?
1: Well, sa amin, yun yung utos sa amin, Tito Ronnie, Alex, ni Pangulo, di ba? No Filipino left offline.
3: Oh.
1: Kaya kami, sinisigurado namin na hanggang sa pinakamalayong bundok, pinakamalayong isla, may connectivity. Yan lang ang way natin para masigurado na lahat makinabang. Pag meron ka ng AI center, meron ka ng connectivity sa lahat, makakapag ano yan. Kasi ang internet, kailangan mo lang mag-online. Ang challenge na lang namin is to make sure maprotektahan namin yan.
2: Ito pa, ang Pilipinas ba magiging consumer lang ng technology na ginagawa sa ibang bansa or kaya natin maging bansa na nagde-develop, nag-build at kumikita rin sa technology of the future?
1: Well, dapat ano, tignan mo yung statistika. Punta lang tayo sa statistika. Sa Singapore, ang ratio ng traffic ng internet nila sa internal Singapore and outside, 60-40. Ibig sabihin, umiikot yung internet sa Singapore. Ibig sabihin, nagko-content generation sila. Tapos 40% lang yung kinukuha nila. Nag-export sila nun. Sa Pilipinas, baliktad, 40-60. Mas marami tayong inaangkat na information from outside papunta. So, nagko-consume tayo. Pag meron na dito yung mga infra natin, yung mga creatives natin na nandito, marami tayong mga creative talents talaga. Programmers, graphic designer, di ba nga yung Disney nag-outsource papunta dito.
3: Dito.
1: Pag dito na nagagawa, hopefully bumaliktad ng 60-40 yan. And dyan papunta tayo. Ay, sa buong mundo ba, sino ba yung may 120 population tapos malaki yung workforce natin. Bihira na lang yan. Yung ibang bansa, pawala na yung workforce.
3: Mm-mm.
1: Tayo nandito eh. Di ba? Kaya nga, palabas yung mga tao. Ngayon, kung meron tayong opportunity to keep them here, that is our competitive advantage.
0: Kaya dapat tuloy-tuloy, mas maging aggressive yung upskilling, reskilling. Para makasabay tayo sa panahon, makasabay tayo sa global standard. Because at the end of the day, technology should create value to the Filipinos' lives. Because otherwise, what's the point?
1: What's the point?
2: Yon,
3: Okay.
2: Ang ganda ng ender natin. First time na may guest tayong ginamit.
1: What's the point?
2: Ang ganda naging diskusyon natin ngayon. Tumalino na naman ako, bukod sa gumwapo. Maraming salamat sa paglinaw sa mga katanungan namin, pati yung mga ano natin, mga nagtanong sa atin. Tungkol sa digital platforms at AI sa Pilipinas.
3: Maraming salamat sa inyo, Sir Henry and Kong Mix.
1: Thank you.
3: No?
1: Thank you.
3: Anong gusto niyong iwanan na mensahe sa ating mga nanonood na natatakot na sobrang bilis ang pag-usbong ng bagong teknolohiya ngayon? At paano sila makaka-adjust sa mga darating na taon?
1: Sa akin, balik tayo to basic. Ang Pilipino po, sa lahat ng hinarap po ng bansa natin, kasama na po ang bagong technology. We survive everything through bayanihan. Sama-sama lang po tayo. Kung meron po tayong pagkakaiba ng opinion at pagkakaiba ng pananaw, whether yung technology ba makakatulong, hindi makakatulong, whether yung platform ba nakakasakit, hindi nakakasakit, mag-usap po tayo. Tapos sama-sama nating harapin. Ang pinakamahirap po eh pagka tiwalag tayo at hiwa-hiwalay tayo humaharap sa pagsubok sa technology. So sa akin, bayanihan. Yan ang sagot.
0: Tama po. At maging bukas ang ating isip sa mga opportunity, maging mabusisi rin. Tulad po ng mga environmental concerns, community na maapektuhan. Pero hindi porket may investment, matatakot tayo. Maging bukas ang ating kaisipan. Dahil hindi natin alam, technology is always evolving every day. And what we can do is to keep learning.
3: Very well said for Secretary and Kong Mix. Maraming salamat.
2: Nasagot na ang mga katanungan natin pagdating sa digital platforms at AI. Pero may mga tanong pa ako kahit dito ron. Kami dalawa na lang magkukwentuhan mamaya.
3: Okay, pagkwentuhan na lang natin yan. Pagbalik ng
2: What's the point?

0: Titoron, ha, ang natutunan ko ngayon sa episode to ay maging religious. Kasi sa bilis ng advancement at development ng technology, at ang unti-unti ng pagdodominate sa buhay natin, ang masasandalan ko na lang ay ang dasal. Nag-pray ako na sana hindi totally mawala yung human touch at sa mga ginagawa natin sa buhay natin, dapat meron pa rin human element. Pero siyempre, kaya naman ako kumalma dahil andiyan yung gobyerno natin para magbantay at ika nga mag-monitor kung para mabalanse lang tayo. Kaya alam mo, Tito Ron, yung episode na to, may natutunan ako na what's the word for today? Ito, nagulat, sa tingin ko, nagulat din kayo Ito yung NVE na sinasabi ni Sec. Henry. Yung nihilistic, hindi ko alam kung ano yun, violent extremism. Dalawang word doon, hindi ko alam. Nihilistic saka extremism. Violent, nihilistic, violent extremism. Ito pala yung pag-radicalize sa mga kabataan ngayon na gumawa ng masama. Nagkukumbinsa ka na gumawa masama.
1: I-research mo sa dictionary yan.
0: Oo, kasi ang kakatumbas lang yan nung panahon ko, pag sinasabi ako ng nanay ko ng, kaka-computer mo yan! Yan lang yun eh. So, nihilistic, violent extremism. Ang dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng mga school shooting. Natakot ako doon na isa sa mga requirements para makapunta ka sa isang grupo, kailangan mamaril ka. Kailangan natin maagapan yan, Tito Ron.
1: Oh, yung sa Tagalog, yung nihilistic, yung mga walang prinsipyo, walang borders, walang pakialam, ganun. Yun yung nihilistic, no? Yung extremism naman, alam natin lahat yan. Yung medyo sumusobra talaga.
0: Oh, Tito Ron, na-mention nyo kanina, meron din kayong alinlangan dun sa, yung dun sa ating, yung mga facsilica, yung before the discussion of the AEDA. Ano ba yung unang impression nyo na malamang, ngayon din yung mga simpleng pagkakaintindi ng mga tao?
1: Hindi, tama. Kasi ang unang lumabas yung mga salita tungkol sa programa na yan, ang sinasabi nila, hindi lang manufacturing of computer chips. Ang binabanggit nila talaga was, yung mga AI na papasok dito, doon sila magbabahay. No? Ngayon, ang AI kasi, ang laki-laki ng mga memory requirement niyan, yung data base requirements niyan. So, ipagsama mo sila, yan ang talagang kakain ng lahat ng tubig, lahat ng kuryente na siguro sa mga paligid niya. Pero maganda yung paliwanag dyan kasi hindi pala ganun. Ang ilalagay lang doon, yung para sa, alam mo yung e-travel o e-gov ng Pilipinas, di ba yung computer application natin for all of government agencies, no? Yun lang ang database lalagay doon para hindi manakaw. Di ba? Para safe siya, nandito siya sa bansa natin. Kasi ngayon, sa Singapore yan. So para hindi manakaw dyan siya ilalagay ngayon. So kung ganun lang talaga, ay hindi mapipinsala mga magsasaka natin.
0: Tito Ron, birang veteranong mambabatas. Dati, nag-aaral kayo ng batas para naman maging aware kayo. Anong kaiba ng research nyo noon at research nyo ngayon para maging updated kayo? Kasi parang updated pa rin kayo sa kaalaman. Anong kaiba ng dati?
1: Dati kasi manual Baba, meron kang naga-clip ng lahat ng articles ng dyaryo. Di ba? Kung malaman computer, di hanapin mo lahat ng nasulat sa dyaryo tungkol sa computer. Tapos titingin ka sa encyclopedia, magbabasa ka ng libro. Puro ganun, matagal. So yung mga staff mo, siguro dati may staff ako, mga tatlo, lima yan, na walang ginawa yan kundi magbasa, mag-summarize na mga ganyan para sa akin. Ngayon, nakaupo tayo dito, buksan mo cellphone mo, tirahin mo yung ChatGPT or Meta AI. Pag tanong mo, bumabalik yung sagot mo, hindi pa tapos yung sagot mo, yung tanong mo. Ang bilis. So, yan ang AI ngayon na nare-research niya lahat ng mga nalagay na article sa mga sa dyaryo, sa mga journal, sa mga encyclopedia, ganyan. Ma-analyze pa niya. Hindi lang mababalik sa iyo, ha. Ia-analyze pa niya, no? So, ang bilis ngayon. Nako, napakalaking pagbabago talaga.
0: Ako naman, based sa experience ko, napakaganda talaga ng purpose ng mga social media or AI. Tao lang talaga naghahanap ng kalokohan.
1: Totoo yan. Oo.
0: Matapos ang mainit na talakayan, ano nga ba ang punto ng digital platform regulation at AI, Tito Ron?
1: Oras na sagutin na yan. Susunod na sa What's the Point?

0: Simple lang solusyon, nasa kamay natin ang control. Mag-detox tayo sa social media o sa digital platforms para hindi na tayo kontrolado. Alam mo, sa totoo lang, may mga binablock akong tao, ina-unfollow, para hindi ko sila makilala at makita kasi toxic sila. Hindi nakabase ang lahat ng galaw natin sa kung ano ang ginagawa natin online. Bumalik tayo sa dati. Basic ba? Basic. Yung pagising sa umaga, relo ang tinitignan, kalendaryo, mag-good morning sa asawa at mga kapamilya, kausapin ang isa't isa. Huwag yung kung sino-sino kausap nyo doon sa online, hindi nyo makilala at di pa nyo nakikita personal. Mamaya, makatfish kayo. O ano yung catfish? Yung hindi naman ganun na itsura niya. Pero iba yung nasa picture. Hindi ko sinasabing tumanda tayo ng patras. Hindi ako tutol sa development ng technology. Ang sa akin, hinay-hinay lang sa paggamit ng mga digital platforms. Use in moderation. Gamitin sa tama, gamitin kung kailan kailangan. Kung may mga katanungan na bumabagabag, huwag i-chat GPT, itanong sa family. And that's my point.
1: Importante ang teknolohiya talaga, Alex, no? At kung gagamitin natin ito sa tama, malaki ang maitutulong nito para sa pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino at ng ating bansa. Pero habang umuunlad ang teknolohiya, dapat sabay rin umuunlad ang ating mga batas, pulisiya, at pag-iingat para maprotektahan ang lahat. Lalo na ang ating mga kabataan. Dahil ang digital platforms at AI ay mga kasangkapan para sa ating kinabukasan. Nasa atin kung paano natin gagamitin ito para mas mapalapit ang pag-unlad sa bawat Pilipino. And that's the point.
0: Ang ganda na naman ng mensahe nyo, Tito Ron. Maraming salamat. Muli, ako si Alex Calleja. Huwag tayong mahiyang magtanong dahil sa bawat bakit natin ay sagot na makakatulong sa pag-intindi natin bilang Pilipino.
1: We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam because that's the point. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako muli si Ronnie Puno. Lagi kayong pinagdadasal. See you next week dito sa What's the Point?

0: sasalubungin pa rin niya ang bagong taon bilang pangalawang pangulo.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
0: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
1: Agenda Weekend. Black propaganda lang. Mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes, pinalagan ng kampo ni VP Sara. Trillanes, handa raw kasuhan ng bise. Spokesperson who? December 16 verdict kay VP Sara. Di raw alam ng Senator Judges. Pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol. Personal opinion daw? Exclusive! Mga natimbog na Chinese sa Zamboanga. Biktima lang umano ng Peking recruitment. Dalawang estudyante, patay matapos umanong makuryente sa fun run sa Kawayan Isabela. Pananaksak ng piloto sa kapwa-piloto na biyaheng Israel. Tinawag na terrorist attack ng mga otoridad. At isa pang exclusive, hearing ni Pinoy singer Mark Mabasa, ipinagpaliban ng korte sa California.

0: Tinawag na black propaganda ng kampo ni VP Sara ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes. Handa raw kasuhan ng bisi ang dating senador dahil sa kanya di umanong mga kasinungalingan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Gio Robles.
1: The larger implication nito, yung national security, binibigyan ng China itong si Sara Duterte. Documented. Nakita nyo, gaang milyon ang binibigay.
2: Walang basihan, gawa-gawa at paulit-ulit ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga panibagong alegasyon laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Mula pa raw 2016, ibinabato ni Trillanes ang extrajudicial killings, umano'y drug links, unexplained wealth, corruption at China connections ng bise. Kaya para sa tagapagsalita ni Inday Sara na si Attorney Paulo Panelo, hindi na bago ang mga paratang ni Trillanes at masusubukan lang daw ang bigat na mga ito sa loob ng korte. Sa isang pahayag, tinukoy ni Panelo sina Bicoy Advincula, Jude Sabio at Arturo Las Cañas na mga naunang naglahad ng paratang laban sa mga Duterte. Pero kalaunan nagbago raw ng kanilang mga pahayag. Pinatamaan din ng kampo ni Duterte ang pag-urong ni Trillanes bilang prosecution witness sa Senate impeachment trial. Para kay Panelo, malaki ang pagkakaiba ng claim sa press conference at testimonya sa witness stand. Kabilang sa mga bagong pasabog ni Trillanes ang umano'y 150 million pesos donation mula sa Chinese Embassy sa isang foundation kung saan incorporator si Duterte. Ang mga ito ay iniuugnay ni Trillanes sa paratang na unexplained wealth at failure to declare assets sa SALN ni VP Sara. Giit ng kampo ni Duterte, kailangan daw mapatunayan ang mga paratang ni Trillanes sa legal na proseso. Handa rin umano ang defense team na sagutin ang mga alegasyong ito kung isa sa ilalim sa pagsusuri ng Senate Impeachment Court. Nagpasalamat naman ang bise sa patuloy na suporta sa kanya sa kanyang pag-iikot ngayong araw sa Cagayan de Oro City. Kinumpirma naman ng kampo ng bise na natanggap na nila ang imbitasyon mula sa NBI kaugnay ng mga paratang ni Rodolfo Gracioso. Si Gracioso ang lumantad na tauhan umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at nagkamada at nagdala umano ng pera kay VP Sara at kanyang pamilya. Pero hindi raw sila makadadalo sa itinakdang conference sa Lunes, October 5. Ayon sa kampo ni VP Sara, bagamat may imbitasyon, di raw kalakip nito ang affidavit ni Gracioso. Kaya inihirit nila ang kopya nito at sapat na panahon para masagot ang mga alegasyon. Para sa Agenda Weekend, Gio Rob.

0: Less Bilyonaryo News Channel.
1: No comment ang Chinese Embassy sa mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap umano ng bilyong-bilyong piso si Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio mula sa China. Usapin daw ito ng domestic politics kaya hindi na sila magkokomento. Una nang sinabi ni Trillanes na 319 million pesos umano ang natanggap ng food company na itinayo ni Carpio mula sa China. Mayroon din umanong 150 million pesos na Chinese donation para sa Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan miyembro naman ang Board of Trustees si VP Sara at si Taguig City Mayor Lani Cayetano na asawa naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano.
2: Hindi nag-name drop pero sigurado raw si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na may mga politiko talagang tumatanggap ng pera mula sa China. Kasunod dito ng mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes kay VP Sara. Ano kaya ang posisyon dito ng prosekusyon? Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Wala na raw dapat pagdudahan pa dahil malinaw na na may mga politikong tumatanggap ng pera mula sa China at tila nagiging puppet pa umano. Yan ang ginit ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela sa pulong balitaan ngayong Sabado.
4: Nagdududa pa ba talaga tayo na ang mga some of our politicians are receiving money from the Chinese government? I don't think na kaduda-duda pa yan. This is already established fact. You can barely hear them criticize or condemn the unlawful and barbaric behavior of the People's Republic of China in the West Philippine Sea.
3: Hindi naman pinangalanan ni Tariela kung sino ang mga politikong sunod-sunuran sa China, pero alam na raw ito ng publiko.
5: Sa mga Duterte and his allies,
4: ikaw nagsabi niya na. Hindi ako. Again, I'm not naming any particular politician, but it's an open book. Madali namang mag-Google who are those politicians who are holding national positions na wala man lang naging statement of support sa ating armed forces of the Philippines.
3: Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi dapat baliwalain ang mga aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes IV kaugnay sa pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng milyon-milyong pera mula sa gobyerno ng China. At yan din ang gusto ng Impeachment House Prosecution Panel. Bagamat hindi na ito may susama sa kanilang mga ebidensya, umaasa silang lalabas ang mga resibo nito sa susunod na linggo.
6: Rinig natin yung storya ni Senator Trillanes kahapon. So ito naman sa parating na linggo, hanapin naman natin yung mga resibo sa prosecution witnesses na isasalang namin. Makikita yan this week, no? Kung talagang magsisilbing resibo ng mga alegasyon ni Senator Trillanes, itong mga official bank records, no, LAC records at itong different financial transactions ng Vice Presidente.
2: Paniwala pa ni Commodore Tariela kung sakaling mapatutunayan ang mga aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes laban sa mga Duterte, maituturing daw itong isang national security concern. Kaya dapat itong seryosohin. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
3: Pumalag ang ilang senator judge sa pahayag ni Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol na may verdict na kay VP Sara bago magpasko. May paglilinaw naman si Senator Judge Ping Lacson sa pagharang umano ni Presiding Officer Francis Escudero kay dating Senador Sonny Trillanes bilang testigo. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity.
7: Wala raw authority ang impeachment court spokesperson na maglabas ng sarili niyang opinyon para sa korte. Yan ang iginiit ni Senator Kiko Pangilinan matapos sabihin ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na posible nang magka-verdict ang Senator Judges para kay VP Sara sa December 16. Una na yung sinabi ni Tonggol sakaling magamit ng defense ang buong 30 trial days na hiniling nito.
8: Ngayon po, no, ngayong with the way that the impeachment trial is going on, mas malakas po yung confidence ng ating impeachment court na matatapos to bago mag-holiday recess po ang Senado. So by December 16 ay magkakaroon na ng final verdict.
7: Hindi pa raw na pag-uusapan ng senator judges ang nasabing timeline, lalo na pagdating sa verdict. Opinyon lang daw ito ni Tunggol na hindi salamin ng pananaw ni Pangilinan bilang hukom. Wala pang opisyal na tugon dito si Tunggol. Sumang-ayon dito si Senate President Pro Tempore Tito Soto. Sinabi ni Soto sa Bilyonaryo News Channel na kailangang maging maingat ang spokesperson sa mga pahayag nito. Baka raw personal itong pagtingin ni Tunggol and he might not be speaking for the senator judges. No comment naman dito ang kampo ni Senator Risa Ontiveros. Pagdating naman sa mga akusasyong hindi raw nag-issue ng subpoena si Presiding Officer Jesus Cudero kay dating Senator Sonny Trillanes, hindi raw dinedepensahan ni Senator Ping Lacson si Escudero. Pero anya, hindi lang daw ang presiding officer ang nagdesisyon nito. Tinanong namin kung sino-sino pa ang maaaring sangkot sa hindi pagpapasipot kay Trillanes sa trial. Pero wala pa itong sagot sa ngayon. In fairness din umano kay Trillanes, masustansya ang research nito at kailangan nang i-address kung may evidentiary value ba ito. Una nang sinabi ni Trillanes na pakiramdam niya ay hindi siya welcome sa paglilitis at pinabantayan niya sa publiko si Escudero bilang taga-timon umano ng trial. Nilinaw ni Tunggol na walang pagharang o anumang maniobra ang impeachment court para kay Trillanes at baseless assumption umano na hindi welcome ang dating senador. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: May tuturing umanong freedom of speech ang paglalanta ni dating Senador Antonio Trillanes sa resulta ng investigasyon niya kaugnay sa hindi umano maipaliwanag na yaman ni VP Sara at kanyang pamilya. Ayon yan kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro. Pinabulaan na naman ni Luistro na nagsilbing surrogate ng prosekusyon si Trillanes para sa mga impormasyong hindi nila maaaring sabihin dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule.
9: Walang nararamdamang pressure si Lead Prosecutor and Batangas Representative Jervy Luistro taliwas sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng pagkakatanggal niya sa witness list ng prosecution. Hindi tinukoy ni Trillanes kung ano ang pressure na ito, pero paglilinaw ni Luistro kay Trillanes nang galing ang desisyon na hindi na siya iharap sa impeachment trial. Was Trillanes asked to withdraw? Ayon kay Luistro, bago pa man ang filing ng pre-trial brief, kasama na ang pangalan ni Trillanes. Commendable at comprehensive naman para sa kongresista ang pagsisiwalat ng dating senador nang umano'y mga ebidensya nito laban kay Vice President Sara Duterte at aabutin daw sila ng napakaraming witnesses bago humantong sa pagsisiwalat na ginawa ni Trillanes.
10: They are ready to present the records. As a matter of fact, this is how I appreciate it. Binigay ni former Senator Trillanes yung kwento. Nasa prosecution witnesses ang resibo. And what is important para sa ating mga kababayan ay bantayan po natin kung magtutugma ang kwento sa resibo.
9: Sakaling tawagin ng defense bilang hostile witness si Trillanes, handa raw ang prosecution sa cross-examination. Sang-ayon din si Luistro sa desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa mga petisyong kumikwestiyon sa napagdesisyon ng pagbabago sa conviction threshold dahil ang impeachment trial lang daw ang may otoridad dito. Mahalaga rin daw ipunto na sa ilalim ng bagong patakaran, ang two-thirds vote ay para sa mga senador na legally at factually capable sa pakikilahok sa trial at the time of voting. Kaya kung bumalik daw sa bansa si Senador Loren De Garda o lumitaw muli si Senador Ronald Bato de la Rosa, sakalang maisa sa penal ang denominator ng threshold. Pagdating naman sa usapin ng umunoy bagman ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso, welcome kay Luistro ang pag-iimbestiga sa anumang kwestiyon ng anomalya. Pero para kay Duterte ally and attorney Jimmy Bondoc, mahirap paniwalaan si Gracioso, lalo na't saktong-sakto ang timing ng paglantad nito.
11: Hindi lang ito ang parang lawfare na nangyari, yung kaila Marcoleta, kaila Jinggoy, parang sunod-sunod lagi na merong bagong kaso. No? And the timing of this expose is, let's at least acknowledge na napakaganda naman ang timing na ito.
9: Hindi naman daw mababago ng aligasyong ito ni Gracioso ang presentasyon ng prosecution dahil pinal naman na ang Articles of Impeachment laban sa bise at nandiyan naman ang ombudsman para dinggin ang reklamo.
1: Mula sa susunod na linggo, buong araw nang tatakbo ang paglilitis kung saan ayon kay Luistro explosive ang bank records, insurance companies at mga dokumentong ipapakita ng prosekusyon. Hindi raw gagamitin ng prosekusyon ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga Duterte sa pagtatanong sa mga susunod na testigong ihaharap sa impeachment court. Paliwanag ni House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ito'y dahil hindi naman naihayag ang mga alegasyon ni Trillanes sa impeachment proceedings. Wala rin daw silang pinanghihinayangan o paghihinayang sa hindi pagtestigo ni Trillanes dahil malalakas na rin ang kanilang mga inailatag na ebidensya.
12: Kung nakaramdam ba kayo ng panghihinayang nung hindi po na-present si Senator Trillanes sa impeachment court?
13: Alam niyo, wala naman kaming mga personal feelings dito sa paglalatag po na ebidensya. So, the decision has been made to not include Senator Trillanes. Tingin naman po natin, the case of the impeachment will stand. Kahit po may mga hindi natuloy pong mga testigo.
1: Matatanda ang maliban kay Trillanes, ilang testigo rin ang hindi na naipresenta sa impeachment court. Kabilang dito sina Attorney Zulaika Lopez at si Sheriff Abe Andres.
2: Pumalag ang Taguig City government sa aligasyon ni Senator Ping Lacson na may illegal reclamation umano sa lungsod. Una nang naglantad na mga larawan at video si Lacson kaugnay nito. Base sa inspeksyon ng iba't ibang ahensya. Ayon sa LGU, hindi nila ginagamit ang mga lupang nasa video dahil pag-aari di umano ito ng ilang private individuals at isang neighborhood association. Wala rin daw silang inilabas na permit o pahintulot para sa mga umano'y private owners ng lupa. Tinawag ng LGU na misleading at walang basehan ang mga pahayag ni Lacson kaugnay ng nasabing reclamation. Eksaktong 2 buwan na ngayong araw na naka-medical leave si Senator Loren Legarda. At sa oras na bumalik siya sa Pilipinas, hindi raw imposible ang pagtawid niya sa majority block. Ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Tony Lavinia, normal naman ang kalakarang ito sa Senado. Tulad na rin ang pagkakaroon ng 4 na Senate President sa nakalipas na 4 na taon. Posible rin aniyang nakikipag-usap na si Legarda sa kanyang mga kapwa senador. Wala naman daw kinalaman sa impeachment trial si VP Sara ang pag-alis ng senadora kundi sa umano'y corruption expose ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kasabay ng pagsibat nilang mag-ina ang imbestigasyon ng ombudsman kaugnay sa umano'y ghost electricity.
1: Pinagbigyan ng ICC Trial Chamber 3 ang hinit ng prosekusyon na tanggaping ebidensya ang prior recorded testimony ng key witness sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalaga raw ang ebidensya ng witness na may code na P1100 sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Kabilang dyan ang mga detalye na o sa umano'y utos na i-neutralize ang mga sangkot sa krimen sa Pilipinas at modus operandi ng Davao Death Squad. Tatakbo ang trial ni Duterte kaugnay sa kanyang anti-drug war campaign simula November 30. Huli siyang nagkita ng publiko noong September 16 matapos ang isa't kalahating taong pananatili sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Exclusive, mga natimbog na Chinese sa Zamboanga, biktima lang umano ng Peking recruitment. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: one digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane habang maluwag naman sa northbound lane.
2: Nabudol lang umano ang ilang Chinese national na kasama sa mga nasakote sa sinalakay na scam hub sa Zamboanga, Sibugay. Malaki raw kasi ang alok na sahod sa kanila. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
3: Tila isang scamming facility na ang itinatayo sa gitna ng isang bakanting lote sa Zamboanga, Sibugay. Kung hindi lang natiktikan at kalaunay sinalakay ng magkakasamang puwersa ng NBI Organized and Transnational Crimes Division, AFP Intelligence Service, Bureau of Immigration at Philippine Army nitong Biyernes ng umaga. Pero imbes na naglalakihang mga gusali gaya ng madalas na pinamumugaran ng mga nare-raid na scam hubs, dito, makeshift tents ang gamit na kinakabitan pa ng mga aircon. Kumpleto na rin ang ilang basic necessities gaya ng comfort rooms, sleeping quarters at meron pang makeshift convenience store.
4: Hindi lang yung kanilang kung saan sila mga workstations, yung kanilang mga nasa loob ng tent, hindi pati na rin yung mga kung saan sila nagpe-prepare ng food. Dito naman po sa kabila. Dito naman yung kung parang canteen, kung saan sila kumakain.
3: Isa si Alia Shao sa mga naabutang Chinese doon. Anya, kararating lang niya noong September 22 matapos na ma-recruit ng isa pang Chinese sa Maynila. Naengganyo raw siya sa 90,000 na alok na sahod sa sinabing customer service job na higit pa sa doble sa kanyang kinikita sa dating trabaho.
5: No need was Erika. They just tell me the salary high, just I know the job is very easy, customer service. Yeah, I just come and then they tell me this place is very good, maybe some resort. But when I come here, this place is just like in the seaside, they make a house, it's a tent. And I feel so, you know, feel so awful, you know. They lied to us. They didn't tell us the truth. What we gonna do? What place we gonna to stay?
3: Laking gulat na lang daw ni Alia Shao nang makarinig na lang ng putok ng baril nitong Biyernes ng madaling araw.
5: I never expected that one. It's make me so awful. I think, why this happened to me? I never expect about this. What if something happened? How about my son, my family? I will never see them again.
3: Ang pangakong sana'y makakapagpagaan sa pinansyal na problema ng pamilya, budol daw pala. Para raw kasi sana ito sa anak na may autism.
5: Why is this job where have army to come here to attack us? That's why I feel so, you know, afraid, really afraid. Since the day until now, my heart is still afraid. Afraid I will deep my family, who will take my son.
3: Patuloy pa rin ang investigasyon para matukoy kung sino ang utak ng scamming operations. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Zamboanga, Sibugay Governor Ann Hofer na makikipagtulungan sila sa otoridad sa pagpapatupad ng batas sa kanilang kinasasakupan. Nanawagan din siya sa mga lokal na opisyal, law enforcement agencies at mga residente na maging alerto laban sa mga kahinahinala o posibleng illegal na gawain sa lugar. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Sinita ng Foreign Affairs Department ang nakatambay na Chinese research vessel sa Batanes. Pinag-iingat din ng Defense Department ang gobyerno sa exchange student program na posible umanong intel gathering.
6: Maraming tinamblaan ang Department of Foreign Affairs ang assertion ng Chinese Embassy na may jurisdiksyon ang kanilang bansa sa Batanes. Ayon sa ahensya, na-detect 37 nautical miles off the Itbayat, Batanes ang isang research and survey vessel ng China. Kinumpirma rin ng DFA na nasa Batanes ang tropa ng Philippine Coast Guard para sa routine operations nila laban nga sa suspected maritime research sa lugar. Paninindigan ng DFA, dapat may consent mula sa coastal state ang anumang scientific research at wala raw natanggap ang Pilipinas na kahit ano mula sa China. Sagot naman ng Chinese Embassy in Manila, may karapatan ng China sa Batanes waters dahil overlapping ang maritime claims ng dalawang bansa rito. Nanawagan din ng China na itigil ng Pilipinas ang umano'y harassment nito sa kanila at manumbalik sa pakikipagdialogo. Tinawag namang smear attack ng China ang pahayag ni Defense Secretary Guy Botidoro na dapat mag-ingat ang Pilipinas sa academic exchanges bunsod ng umano'y posibleng intel gathering dito. Malisyoso raw ito ayon sa embahada at walang

0: lugar para sa long-running people-to-people ties ng Manila at Beijing.
1: Bunsod ng umano'y baseless attacks na ito, nananawagan ng embahada ni Teyaking nirerespeto ang mga karapatan ng mga naninirahang Chinese national dito sa Pilipinas. Timbog sa Pampanga ang umano'y recruiter ng massage therapist ang hilot umano may kasamang extra service. Yan ang Agenda Weekend Report ni Late Kabagani.
2: Arestado sa Angeles, Pampanga, ang isang negosyanteng dati ng pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa umano'y kaso ng illegal recruitment. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, ilang warrant of arrest na ang inisyu laban sa suspect. Kabilang dito ang warrant mula sa Mandaluyong Regional Trial Court Branch 209. Isinampa raw ang mga kaso laban sa suspect noong 2024 dahil sa umano'y pagre-recruit ng mga massage therapies sa Calamba, Laguna para sa home service. Pero ang masahe, may kasamang extra service.
3: Ang ating pong CIDG ay nag-operate against a wanted person. Isa pong businesswoman, 36 years old, in Pampanga. So sometime in 2024, nag-recruit po siya ng mga kababaihan na initially ang sinasabi niya is to work as massage therapist. But yun nga, merong hindi magandang dinagdag po na gawain ng ating mga kababaihan doon.
2: Naharap ang suspect sa 10 kaso kabilang ang illegal recruitment, qualified trafficking at estafa. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang akusado. Para sa Agenda Weekend, Lade Kabagani, Billionaire News Channel.
4: Aabot sa 300,000 magsasaka, mangingisda at trucker ang makakatanggap ng fuel subsidy sa ilalim ng uplift program simula ngayong buwan. Layunin nitong matulungan ng agriculture sector sa banta ng El Nino at tumataas na presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ari Perez, pinag-aaralan na rin ng Toll Regulatory Board ang pag-exempt sa toll ng agri-delivery truck hanggang sa katapusan ng taon. Sa datos ng Department of Agriculture, papalo na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng Strong El Nino sa sektor ng agrikultura sa buong bansa, habang mahigit 223,000 na magsasaka at 249,000 hectares ng lupain naman ang apektado. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si DA Undersecretary Ari Perez. Magandang gabi po, Yusek.
5: Good evening, George, at sa lahat ng mga nanonood ng BNC.
4: All right, thank you po for joining us this evening, Yusek. Kumusta po yung paghahanda natin para sa Super El Nino?
5: Nagpapasalamat po tayo no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagbigay siya ng immediate aid package para sa paghahandaan natin ng Super El Nino. Nagbigay ng around 6.2 billion pesos. Dito nakalakip yung 2.2 billion for fertilizer assistance at yung nababanggit natin na fuel subsidy for our farmers, fishermen, at saka ating mga agri-truckers, which is 1 billion each for those sectors. So yan po ang immediate na pwede nating ibigay agad-agad na relief. Yung pong sistema ng pagbibigay ay inaayos, nililinis yung listahan para yung mga nararapat na makatanggap ng mga aid package na to ay sila yung tama. Yung mga tamang farmers, tamang mga fishermen at mga agri-truckers. Dagdag po dyan, George, Sir George, yung ating aid package ay meron din tayong mga infrastructure na priorities. Ito'y pamibigay ng mga at pagdadagdag ng ating mga irrigation facilities. Around 3.5 billion pesos po yan. Mayroon tayong tinitingnan na mga solar-powered mobile irrigation systems also para madaling ma-deploy sa mga nangangailangan na lugar. Tapos, on top of the irrigation facilities, tayo'y mamimigay din at gagawa ng mga cold storage facilities dahil sana makapaghanda tayo na makapag-imbak tayo ng mas maayos para sa ating mga harvest. And on top of that, lastly, you know, Sir George, yung ating mga kailangan natin na mas maraming warehouses na kailangan mapag-imbakan para pasakhandaan na makapagkaroon tayo ng buffer stocks. Kasi talagang hindi po natin maiiwasan na magkakaroon ng low supply dahil bababa po ang ating overall production.
4: Oo, mukha pong marami-rami Yusek yung ating mga gagawin ano in time for the effects of Super El Nino. And tama ho ba yung pag-unawa ko around 3 billion pesos yung mapupunta sa fuel subsidy?
5: Yes.
4: Okay.
5: 1 billion para sa ating mga farmers, 1 billion para sa ating mga fisher folk, at 1 billion para sa mga agri-truckers.
4: How are we going to ensure na equitable po ang distribution nito sa ating mga magsasaka, mga isda, at sa mga agri-drivers natin?
5: Meron kasi tayong system na kung saan pwede dapat na nagre-register. Meron na ho tayong existing yan. Hindi naman ho ito bago. Yung ating mga tinatawag na registry system for basic sectors in agriculture. So marami na pong naka-register dyan sa sistema na yan, well-validated, na ito'y mga talagang farm owners, farmers, ito'y mga farm laborers, at validated yan ng mga local government units. Pero itong mga bibigyan natin ng fuel assistance, ito yung mga merong makinarya, mechanized agricultural equipment, meron pong mga motor fishing boats, at ito yung mga nagtatransport na mga cargo trucks ng talagang mga agricultural necessities or commodities.
4: Okay.
5: So meron ho tayong mga proseso dyan, Sir George.
4: Alright, so we have 3 billion this year, pero ang epekto po ng Super El Nino is expected until early next year. Sa proposed 2027 budget po ba ng DA ay merong budget pa para dito for 2027?
5: Napakahalaga na hindi lamang tayo titigil sa taon na to kasi ang base sa mga eksperto, ang nakikita nila ay aabot ito ng hanggang second half pa ng next year. Kaya ang aming Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay nanghingi ng dagdag na pondo para sa susunod na taon. At least 10 million more para sa kahandaan at sa pagpatuloy ang ating programa.
4: Okay, and lastly, Yusek, yung hog and poultry industry po, nananawagan din sila ng tulong dahil mas tataas daw po yung presyo ng feeds dahil nga sa El Nino at pangamba nga nila doon sa kakulangan sa tubig. Paano ho natin sila tinutulungan sa ngayon?
5: Yung ating pong industry sa livestock ay binabantayan po ng ating mga Bureau of Agricultural Animal Industry. Marami din po tayong binibigay na tulong lalong-lalo na sa mga may mga piggery at mga poultry. At makakaasa po sila na itong binibigay natin para sa mga farmers, fishermen at saka mga agri-trucks ay makakaarating din, makakaabot sa ating mga livestock growers.
4: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Ari Perez mula sa Department of Agriculture.
5: Thank you.

0: Patay ang dalawang estudyante sa isang bubble and color fun run sa Cagayan South Central School sa Isabela. Ayon sa inisyal na impormasyon, ilang estudyante umano ang nakuryente habang naglalaro sa mga bula at kabilang sa sinusuri ang mga extension wire na ginamit sa bubble machines. Kinumpirma ng Department of Education ang pagkamatay ng dalawang estudyante pero hindi pa nito tinutukoy ang tiyak na sanhi ng insidente. Iniimbestigahan na ng ahensya ang trahedyang ito. Freedom of expression must be exercised responsibly. Yan ang paalala ng PNP kasunod ng pagkalat ng umano'y mass shooting sa isang universidad sa Cavite. Hinahanap na raw ng pulisya ang pasimuno sa pagkapakalat ng umano'y fake news. Nagbabalik si Lay Cabagani.
1: Hindi raw palalampas.

0: Agency ng Philippine National Police ang mga nasa likod ng kumalat na fake report tungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University Dasmariñas, Cavite noong October 1. Pinaiimbestigahan na ng PNP kung sino ang pasimuno ng nasabing report na kumalat online at sa mga group chat, maging ang source ng iba pang fake school shooting sa bansa.
1: Hahanapin po namin kayo kasi nakikita naman po natin, this is kagaya po ng tinatanong ninyo, di ba? Up to what point ang reporting natin? And we have again and again clearly stated that we will not try to control po kung what you can report. Pero nasa inyo pong sariling discernment kung hanggang saan po. Kasi parang nagiging marami nang gumagaya. Marami nang gumagaya kasi somewhat nag-glorify po itong mga ganitong actions.
0: Una nang nilinaw ng Dasmariñas City Police na walang factual basis ang nasabing mass shooting report.
1: So again, yan po sa false news or fake news na meron daw pong mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po nanggaling at kung sino pang gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats ay ganito rin po ang gagawin natin sa lahat. After the proper investigation and evaluation, kung ano po ang ano niya at meron siyang nalabag, ay kakasuhan po natin siya.
0: Muling paalala ng PNP, freedom of expression must be exercised responsibly. Para sa Agenda Weekend, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
2: Sugatan ng isang estudyante sa Lawag City, Ilocos Norte, matapos saksakin ng kapwa estudyante. Batay sa report ng pulisya, nag-ugat ang insidente sa komprontasyon ng dalawa. Tinangka pa umanong saksakin ulit ng CICL ang biktima pero napigilan ito ng isang teacher. Stable na ang kondisyon ng estudyante habang under assessment naman ang CICL. Patuloy daw ang pakikipag-ugnay ng pulisya sa mga paaralan para mapaigting ang seguridad. Muling nanawagan ng labor groups para sa karapatan ng mga marinong Pilipino. Di raw kasi nila ito matatamasa kumpara sa ibang manggagawa. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal.
3: Proteksyon ba o dagdag na pabigat? Ito ang tanong ng mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga marino sa isinagawang legal forum para talakayin ang mga hamon sa pagpapatupad ng Magna Carta of Seafarers. Partikular na tinuligsa ang umano'y pagkakaiba ng treatment sa mga marino pagdating sa pagkuha ng kanilang labor awards. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Representative Attorney Neri Colmenares, pahirapan daw kasi itong makuha kumpara sa ibang manggagawa.
4: Well, instead na protection siya sa karapatan ng mga marino na Pilipino, ay pinalala niya ang kondisyon. Kasi na-injure ang marino, kinasuhan niya yung employer, kinasuhan niya yung shipping, nanalo na siya sa labor arbiter, nanalo na siya sa NLRC. Mag-appeal si employer, hindi niya makuha yung award niya. Saan naman? Ordinaryong mga manggagawa, pag nanalo ka sa NLRC, makukuha mo yung award mo. Pero unjust discrimination, ang marino hindi pwede.
3: Sa bahagi naman ng labor group.
5: Maganda sa kanila ay siyempre ay sumali sa mga organisasyon, asosasyon o mga union para at least kung kasapi sila, malaman nila yung kanilang mga karapatan. At may organisasyon na magdepensa sa kanilang karapatan kung sakaling ma-violate ito. So napaka-importante yung freedom of association sa mga seafarers.
3: Patuloy namang umaasa ang mga seafarers sa isang bagay na ang mga karapatang nasa batas ay hindi lamang mananatili sa papel, kundi totoong mararamdaman sa buhay at hanap buhay ng mga marinong Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
6: Inihahanda na ng Department of Migrant Workers ang posibleng kaso laban sa dalawang driver at operator ng tumaob na bus sa Bavaria, Germany. Patay sa aksidente ang dalawang Pilipino habang sugatan ng higit 30 iba pang pasahero. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa German at Italian authorities para sa mga ebidensya kaugnay sa trahedya. Tinatrabaho na rin ang pagpapauwi sa labi ng dalawang Pilipinong biktima. Naganap ang insidente noong September 27 kung saan papunta umano ang mga Pilipino sa isang beer festival. Sugatan ang nasa 10 individual matapos mang-araro ang isang sasakyan sa Newcastle, Australia. Ayon sa mga otoridad, naaresto rin ang 18-anyos na driver sa mismong pinangyarihan ng insidente.

0: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Green and go ang mga sasakyan sa south at northbound lanes.
2: Hamon para sa mga commuter ng Malam Waterfalls na hagdanan ng LRT1 monumento nitong Biyernes. Saan nga ba nagmula ang tubig na ito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Vito Bamba.
3: Makikita sa viral social media video na ito ang isang hagdan sa LRT1 Monumento Station na nagmistulang waterfalls. Walang magawa ang mga commuter kundi umiwas o mapilitang maglakad sa umaagos na tubig. Ayon kay alias Nicole, challenge ang simpleng pagbaba para sa mga commuter.
4: Meron po pag po may mga partner sila pinubuhat na lang po nila yung babae. Tapos yung iba po naka-stack lang po, stranded po pati dito po yung iba.
3: Sabi naman ni alias Sheila, makailang beses na umanong may mga nadudulas sa hagdang inirereklamo.
5: Kasi pagbaha, madulas dyan eh. Lalo na pong yung mga sandals niya madudulas. Nalagang basa talaga. Hirapan talaga sila bumaba. Kaya yung iba doon nagbuhawa sa kapila. Yun sa may kapilang hagdanan.
3: Sinubukang hingin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng Light Rail Manila Corporation. Pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam at sinabing kasalukuyan pang gumugulong ang investigasyon ukol sa nasabing insidente. Pero ayon sa mga nakasaksi, isa umanong tumatagas na alulod ang dahilan ng pag-apaw ng tubig. Para sa Agenda Weekend, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
2: Nagsalita ng Light Rail Manila Corporation kaugnay sa insidente. Ayon sa private operator ng LRT1, nagmula daw ang tubig sa water backflow mula sa tulay na konektado sa istasyon, isang bahagi na jurisdiction umano ng katabi nitong mall. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa management ng mall para tugunan ang issue.
1: Clear vision in seconds. Yan ang hatid ng bagong laser eye procedure sa St. Luke's Medical Center. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
6: Pinakabagong paraan ng pagsasaayos ng presbyopia o farsightedness, ang common age-related near vision loss, ang PresBeyond Laser Blended Treatment. Mas advanced na ito sa karaniwang laser eye surgery. Sa PresBeyond, na-optimize ang dominant eye for distant vision at ang non-dominant eye para sa near vision, habang nag-overlap ang intermediate vision, kaya both eyes work together smoothly, na parang naka-doble vista na eyeglasses.
7: PresBeyond increases the depth of field continuously. It's not three distances. It's stretched depth of field. And the brain blends the vision. So I was doing a study in about 20 years ago where we were fixing night vision problems. Okay. Mm-hmm. So we were doing surgery to fix that. Mm-hmm. And

0: Samantala, patuloy na binabantayan ng ating kasundaluhan ang sitwasyon sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea, lalo na matapos ma-reschedule ang isang rotation and resupply mission dahil sa presensya at pagmamaneobra ng mga Chinese vessels.
1: At sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling sufficient ang supplies ng tropa na nakatalaga sa BRP Sierra Madre at mataas ang moral ng ating kasundaluhan.
0: Alamin natin ang kabuuang detalye. In command, Laid Kabakani.
2: Sa kabila ng pagka-delay ng rotation and resupply o RORE mission sa Ayungan Shoal sa West Philippine Sea, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na sapat pa rin ang supplies ng mga sundalong nakabantay mula sa BRP Sierra Madre. Mataas din anila ang moral ng tropa kahit pa na-reschedule ang resupply mission dahil sa interference ng Chinese vessels. Habang papalapit ang Philippine supply vessels sa BRP Sierra Madre para sa RORE mission noong September 24, na mataan ng kasundaluhan ang China Coast Guard at Chinese Navy vessels na tila ba nakabantay sa lugar.
3: Previously, nakakadikit tayo up to 15 nautical miles before yung presence ng China Coast Guard and the PLA Navy. This time, 60 nautical miles pa lang. Kakabitaw pa lang natin sa mainland Palawan, lampas pa lang sa kalagitnaan, nakikita na yung mga PLA Navy and China Coast Guard. And they started closing in from a distance of 50 nautical miles to 10 nautical miles to 8 to 2 until they were less than a nautical mile from the ships.
2: Dahil sa taas ng alon, nagkaaberya ang barko ng Pilipinas.
3: There were reports of the engine of the of Lapu-Lapu not performing well. Hindi naman siya bumigay. Maalon, padikit yung mga barko ng PLA at ng China Coast Guard. It was a judgment call of the Commander Western Command to reschedule the RORE.
2: Patuloy namang minomonitor ng AFP ang sitwasyon sa Ayungin Shoal habang inaayos ang susunod na resupply mission. Para sa The Commanders, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat. Yan po ang report ni Laid Kabagani. Commander Gen Ross, no, we all know this not the first time na napopospon o hindi natutuloy yung resupply and yung ginagawa ng ating mga kasundaluhan. At nakakalungkot dahil merong umaasa na mga sundalo natin na for the longest time ay nandoon sa BRP Sierra Madre. And kapag ganitong hindi natutuloy ay medyo nakokompromiso yung welfare ng mga sundalo nating nandoon sa BRP Sierra Madre.
1: At ano na naman kaya ang alibay ng ating mga kaibigan, ng mga Chinese forces na yan? Kasi kabago-bago lang, nung nagkaroon ng rampahan na naman, yung ating BFAR na vessels naman. Yes, ngayon, yes. Panibago na lang to. So wala nang katapusan at parang paulit-ulit na lang ang mga pangyayaring ito na ginagawa ng ating mga kaibigan, di ba? So, dapat talaga ma-enforce na natin yung UNCLOS na arbitral award na yan.
0: Award
1: na yan. At nang sa ganun ay sana respetuhin nila kung ano man ang nakapaloob sa UNCLOS arbitral award na yan.
0: So, mahaba yung usapan na yan, sir. Samantala ngayong araw na ito, sir, ay interesting din, sir, uli yung ating topic ngayon dahil alam natin, sir, na yung scam ay patuloy. Kung matatandaan mo, sir, nung nakaraang linggo ay na-discuss natin yung cybersecurity at na-touch natin anong mga kasagsagan ng POGO, sir, ay napakataas nung insidente ng scam. So ngayon ay ang bisita naman natin, ang tatanungin natin, kasi sila, sir, yung nagtatake cognizance ng mga kaso relative to scam. So malalaman natin mamaya, sumubaybay po yung ating mga kababayan na manonood na ano-ano pa ba yung mga scams na ika nga ay rampant ngayon. Kung matatandaan mo, Sir Gen Ross, nung tayo ay aktibo pa sa PNP, ang mataas na insidente ng scam ay yung tinatawag na love scams.
1: Love scam.
0: So may mga nakikita pa tayo dun sa mga na-raid na mga illegal pogo hub na mga sex toys na ginagamit sa love scam. So mamaya malalaman natin, sir, kung ito pa rin ba yung kasama pa rin itong love scams dun sa mga rampant na mga scam cases dito sa Pilipinas.
1: At hindi lamang yan, Commander Gina, no? Maalala mo nung kasagsagan ng pandemic, talagang laganap ang cyber crimes na nangyari.
0: Yes, yes.
1: Mga insidente nung ikaw ay provincial director ng Pampanga, marami na bibiktima at tayo
0: ito,
1: naman
0: sir,
1: ay regional director

0: ng Central Luzon at talagang ginamit talaga ng mga criminals yung cyber na yan, cyber medium para malinlang, maloko at mabiktima ang ating mga kababayan.
1: So iba-iba man ang anyo ng scam pero iisa lamang ang layunin, mapaniwala ka at makuha ang iyong pera o personal na impormasyon.
0: At mula sa isang pekeng text message at link hanggang sa pekeng investment offer at pangarap na pagpapanggap ng mga kaibigan, kamag-anak o kasintahan, paano na nga ba gumagana ang mga modus na ito?
1: At ano naman ang mga warning signs na dapat nating abangan bago pa tayo mahuli sa bitag?
0: Alamin natin kung paano kumikilos ang mga scammer at paano natin sila maiiwasan. Magbabalik po ang
1: The Commanders.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Para po sa mga nakakamiss sa unang bahagi ng ating programa, pwede pa kayong humabol sa pagpapatuloy ng talakayan sa pagsugpo ng iba't ibang uri ng scams. Balikan natin yon na Commander J, yung usapan natin kanina. At during the break ay natanong ko talaga kung gaano talaga yung challenges at gaps na hinaharap ng hindi lang siguro yung PNPACG, pati yung ibang law enforcement agencies to really pinpoint accountability at makapag-file ng kaso. Kasi nga, faceless eh, ang enemy natin dito. And he mentioned nga na it's really, really very, very difficult on the part of law enforcement agencies to file cases. But hindi natin pwedeng sabihin na ganun na lang eh. Kung ako ang pupunta sa inyo, nasabihin natin na mahirap pong mag-file ng cases na ganyan. Pero ang tanong nga, kapag naging biktima na ng scam, ano ba yung proseso na kung ako ay nabiktima, whether it's an investment scam, lab scam, phishing, vishing, ano yung proseso at ano yung mga kailangan kong dalhin para i-report sa inyo na ako ay nabiktima ng scam?
1: Yes, ma'am. So, meron akong isang case which is very personal to me, kaya nagiging interesado po ako sa kanya. Hindi ko lang sasabihin, baka magalit sa akin. So, it took me 8 months. The team took us 8 months to identify the person itself. So, nabiktima ito, yung vishing, ma'am, na tinatanong nyo kanina, na somebody contacted her, and then sinabi niya, you have a 20,000 points in your credit card, and we know that your credit card was about to expire, and ibibigay namin yung bago mong credit card. So, all we have to do is i-convert natin into cash, at ipa-transfer namin sa bank account mo. So, sabi niya, magpapadala ng code ang bank, and then sabihin mo sa amin yung code. So, siyempre, ang curiosity ng biktima is, so magiging cash. So, naniwala siya.
0: Nainganyo
1: siya. Na hindi niya napansin na nagpapadala lang, nung naibigay niya yung OTP, nagpapadala na ng transactions, hindi niya napansin na kinakalkal na, pala ang kanyang bank account. So, umabot yun ng 247,000 na naubos yung laman ng kanyang bank account.
0: Paano nila na-access yun?
1: So, dahil nga ma'am, nabigay yung OTP. So, ibig sabihin, na online na nila, na access na nila yung kanyang bank account kasi yung tumawag sa kanya, they have all the informations of the victim.
2: Pero usually yung OTP, one-time OTP, kaya nga OTP, one-time lang yan, di ba? So it can only be used
1: once.
2: Isang beses.
1: Yeah. So every time siya nagpapadala nga, na binibigay din. Binibigay. So para bang nakuha ng yung
2: pardon my words na gagamitin. Kasi sa papakuto-uto tayo, di ba? Yung iba naman, greed talaga ang nagiging motivation, di ba? So in that connection, paano mapapalakas? Alam ko na ang Philippine National Police or in general, ang ating iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay nandyan na lahat ng mga pamamaraan, nandyan na yung mga advisories at lahat lang mga dapat malaman ng ating mga kababayan. Ano ba dapat ang gagawin ng komunidad o yung depensa na gagawin ng ating mga kababayan? Kasi hindi tayo nagkulang eh, sa tingin ko lang.
1: So, pinaka-the best talaga dun, sir, is basta merong transactions sa gamit mong, kumbaga, nakahinahinala, nahihingan ka ng ganitong bagay, yung impormasyon mo, deny mo yan kung nakatanggap ka. Kasi kung minsan, papadalan ka, magugulot ko. May parang, you have transactions in your bank account, like 10,000, blah, blah, blah. Tapos, i-click mo to. Siyempre, ilalagay niya, 1, 2, 3 bank. Akala mo, yun yung legal na banko eh. So, ni-engage nila. So, kaya sila minsan nabibiktima na, unconsciously, kahit alam nila, marami ako nakakausap ng biktima, alam ko eh, pero napindot ko pa rin.
2: Bakit napindot pa rin nila?
1: Eh, yung sagot mo, sir,
0: nainganyo na yung...
2: Buti na lang, Commander Jean, isa ako sa mga ignorante eh. Never na gumawa ako ng transaction online.
0: Naintay, sir, eh, dun sa meron kang marireceive na ganito. So, ang tendency, kahit ayaw mo sa sobrang excitement mo, ay napindot mo.
1: Kumbaga,
0: so, sa mga ganong sitwasyon na Commander J, kung ay na-mention mo nga yung isang insidente na yan, gaano ba dapat kabilis kong ma-report yan? Kailangan ko ba dapat tawagan ka agad yung banko, tawagan ka agad yung credit card provider, pumunta ka agad sa nearest police station? But I understand, ewan ko ngayon ha, kung lahat ba ngayon ng ating mga municipal police station ay natuloy ba na nagkaroon tayo ng mga anti-cybercrime desk or talagang pagdating sa mga cyber-related cases, talagang ang PNPACG, I understand, meron na kayong nasa region na kayo,
1: yes,
0: nasa district na kayo,
1: provincia.
0: Nasa probinsya na kayo. But curious

0: lang ako, Commander Genros, no? Doon ba sa ating mga municipal station ay natuloy ba yung plano noon ng PNP na maglagay ng mga cybercrime desk?
1: Actually, meron tayong existing, ma'am. Noong panahon pa nga nung nating chief PNP na meron tayong procedures ng ganyan. However, very, very challenging sa ating local police stations. Kasi pag kahit paulit-ulit namin, siyempre, laging sinasabi ng ating national headquarters, educate the police regarding cybercrime investigations. Ang challenge kasi sa kanila, pag nakakita ng number at saka cellphone at kung ano-ano pa, sasabihin nila ka agad sa ACG kayo.
0: I-refer ka agad.
1: Tumatakbo. Yun ang very, very challenging. Kasi akala nila, sir, very technical lang investigation, which is not. Ang proseso niya is the same investigation. Ang problema mo lang kasi dyan, yung the process on how to get that information is through cyber warrant.
0: At yun doon ang, mapasok ang ACG. Pero in terms of yung pagkuha ng salaysay, pagkuha ng mga documentary evidence, ay pwede namang gawin doon sa mga local PNP station natin.
2: As first responders, then eventually they need the technical help of the anti-cybercrime unit doon.
1: Yes, papasok kayo. So mabuti ngayon, sir, because of may bagong batas, yung Anti-Financial Accounts Coming Act, na pag nabiktima ka, kaya automatically, kung saan bumagsak yung pera mo, pwede mong tawagan yung financial institution na yan, or e-wallet, or any digital online. Eh, mapifreeze nila yun. Kasi ayon sa batas, they have 30 days.

0: Yun ang challenge nung, although we have the law, kaso nga lang, syempre, alam nung criminal yan, na pag nireport ako, hindi ko na mahahabol. Kaya ang gagawin niya, pag send yan, isi-send niya, i-re-send, i-re-send.
1: At ito pa yung isang challenge ulit, Commander Jin, ano? Kapag ang scammer ay nasa ibang bansa, paano nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga iba't ibang law enforcement agencies sa ibang bansa?
0: Yes, sir. So yun yung challenge natin, sir. Nung when we went to, nagkasama tayo nung isang, nung meron tayong pinuntan dun, so, sir.
1: Malala ko, hindi ka pa nakasapatos nun eh. Di ba, pilay siya nun.
0: So, yung, ang challenge ng ating mga kababayan is, paano sila mag-report? So, ang procedure kasi natin is personal eh.
1: Yes.
0: Hindi siya pwedeng online. So, ibig sabihin, even yung, kailan yung complaint, ma'am, di ba, kailan verified
2: yes.
0: eh.
2: Yes.
0: So, yun ang challenge namin dun, na, hindi namin magawa ng solusyon. So although we have attaches in our in different countries, yun din ang isang problema natin, pero merong solusyon yan, however, through special power of attorney.
2: So alam natin, sir, na itong laban nga sa mga scam, hindi lang po pwedeng ang PNP ACG lang, sir, ang mag-a-address nito. Eh. So maraming mga ahensya. So ang tanong ko, paano natin napapalakas yung ugnayan natin sa mga law enforcement agencies? At ano yung proseso? Alam natin na pag lumapit sa inyo, hindi naman kayo, contrary doon sa paniwala ng iba na kapag lumapit sa inyo, ay kaagad ay nate-take down ng isang site, nate-take down yung napifreeze ang account at na nauutusan natin ang mga telcos na block ito mga numbers na alam natin na hindi ganun kadali. So paano yung proseso, Commander Jade, para at least alam ng mga manonood natin na much as we wanted na sa isang click ay ma-take down itong site na ito, ma-freeze itong mga accounts na ito, ay hindi ganun kadali ang proseso.
0: Yes, so ang ginagawa natin, siyempre pag mga service providers like telcos, we are requesting through the NTC para merong makukuhang information and then isasubmit nila dun sa mga telcos. But sometimes pag may mga scams naman, we ask the telcos through preservations na ipipreserve yung data. Kasi alam naman natin, mabilis ang pagbubura niyan pag hindi natin nasabihan na baka biglang nabura. Kaya immediately, pag yung biktima nag-report sa atin, nagsisend tayo kagad ng preservation request. Kasunod na po nun yung cyber warrant. Para kahit papano, meron tayong makukuhang detalye.
2: But this will take time.
0: This will take
2: time. This will take time.
1: At ito pa, ano, Colonel Jay, paano maiwasan ng publiko ang pagiging biktima muli? Lalo na kung ang scammer ay nakakuha na ng mga kanilang mga personal na mga impormasyon.
0: Yeah, so ang ginagawa namin dyan, sir, pag gaganyan...
1: Eh, nakuha na lahat. O, paano ka...
0: Nagpapaano lang kami, sir, ng affidavit of denial. Kung in case na ginamit yung information niya, siyempre, pag kunwari, nabiktima siya dito sa ano na to, kasi online yung pag-transfer niya. Mami, may transaction sa, kunwari, Region 1. Ginamit yung identity niya doon. It's better na oras na sinabing... Nakapagbigay siya ng information, dapat immediately i-report niya kagad sa ating police station. Para kahit paano, kung meron mang investigation dun sa ibang lugar na ginamit yung pangalan niya, meron siyang reference. Kasi kakasuhon din siya eh. Kasi yun ang kukunin ng mga police natin sa ibang lugar.
2: O, bitin na naman tayo.
1: Baka may gusto siyang... Yung parting words, mensahe.
2: Bitin na naman tayo sa oras eh.
1: O yung para hindi makalimutan ng ating mga kababayan.
2: O baka may mga hotline kayo, Colonel Jay, na po pwede nating i-share sa ating mga kababayan para in case na mabiktima sila o may mga tanong sila para sa ilang mga kakilala nila, we will give you the floor.
0: Yes, ma'am. So sa ating mga kababayan, yung aming FB page po na PNP Anti-Cybercrime Group, yun lang po tignan nyo, napakarami pong information kayong makukuha doon. Yung contact number, pati ang aming opisina, nandoon po lang lahat yun. So para hindi po tayo maging biktima, maging ano po tayo, mapanuri. Kung hanggat kahit papaano, basahin natin ang aming mga advice or mga information na ina-upload po namin sa aming social media account. Ano po, maging ano po tayo, maging mapagmatsyag, mapanuri para hindi po tayo maging biktima.
2: Police Colonel Jay Guillermo, maraming salamat sa iyo, brother, sa iyong oras at mahalagang impormasyon na ibinahagi sa ating mga manonood.
1: At maraming salamat po sa inyong serbisyo sa pagpatuloy ninyong paglaban sa cybercrime at pagproprotekta laban sa mga ito. Ano mang uri ng ating scam ay may isang bagay na dapat nating tandaan. Huwag basta-basta magtiwala, mag-verify bago mag-click at bago magbigay ng impormasyon. At lalo na bago magpadala ng pera, mapanood kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Live na live po kami sa Abante News at naka-simulcast ang airing sa Billionaire News Channel.
2: At kung sakaling maging biktima, huwag matakot o mahiya na magsumbong. I-report agad at itago ang mga ebidensyang maaaring makatulong sa investigasyon. Sa digital world, ang ating kaalaman, Pag-iingat at ang pagiging mapanuri ang unang depensa natin.

0: Iba't ibang uri ng scam ang patuloy na kumakalat mula sa peking mensahe, online investment hanggang sa love scam at impersonation.
1: Pero paano nga ba nila nakukuha ang tiwala ng mga biktima? Ano nga ba ang karaniwang modus at ano nga ba ang senyales na dapat nating pag-ingatan?
0: Bago tayo tumungo sa ating talakayan,

0: Ang panoorin natin ito.
1: Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya, umuunlad din ang paraan ng mga scammer. Isa sa mga mas personal at mapanlinlang na modus ay ang love scam o romance scam. Dito, gumagawa ng peging relasyon ng scammer para makuha ang tiwala at emosyon ng biktima. Sa simula, pagmamahal at atensyon ang ibinibigay. Pero kapag nabuo ng tiwala, susunod na ang hiling. Pera para sa emergency, pera para sa biyahe, pera para sa medical expenses, o pera para sa isang investment para sa kanilang future. At kapag nakapagbigay na ang biktima, bigla na lang mawawala ang tao sa likod ng screen. Sa ganitong mga modus, isang bagay ang magkakapareho, tiwala ang pinagsasamantalahan. Kaya mahalaga ang pagiging mapanuri. Huwag agad mag-click sa suspicious links. Huwag magbigay ng password, OTP, bank details, o personal information. I-verify ang identity ng kausap. At higit sa lahat, huwag magpadala ng pera sa taong hindi mapatunay ang lehitibo. Sa laban contra scams, patuloy ang pagkilos ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pag-iimbestiga, pagtukoy sa mga suspect at pagkapanagot sa mga nasa likod ng online fraud. Pero hindi lang authorities ang may papel sa laban na ito. Responsibilidad din natin ang maging mapanuri, maingat at hindi basta-bastang mapagtiwala. Dahil ang scammer ay hindi lang nagpapakita ng kanyang totoong pagkatao. Minsan, nasa likod ito ng isang link, minsan isang pecking offer, at minsan isang taong nagsasabing, "I love you." Kaya bago mag-click, magbayad o magtiwala, mag-verify muna. Sa laban contra scams, ang pinakamalakas na depensa ay kaalaman, pag-iingat at pagiging mapanuri.
0: Baka mas malimang nating maunawaan kung paano kumikilos ang mga scammer, kung paano sila tinutugis ng ating mga authorities at kung ano ang dapat gawin ng mga biktima, makakasama natin ngayon ang isang opisyal ng Philippine National Police na may malawak na kakanasan sa pag-iimbestiga ng cybercrime.
2: Siya ang namumuno sa Investigation Division ng PNP Anti-Crime Group at aktibong kasama sa pagdugon at pag-iimbestiga sa iba't ibang uri ng online fraud at scams.
0: Let us welcome Police Colonel J. Guillermo, Chief of the Investigation Division ng PNP Anti-Cybercrime Group. Welcome to the Commander, J, and thank you for gracing our show.
3: Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon,
2: magandang araw, J. Tama-tama. Ito yung expert natin talaga. At lagi kong napapanood to At lagi siyang ini-interview. Pag ang pinag-uusapan ay anti-cybercrime. Yes.
0: Malawak ang naging karanasan at ika nga training nitong si Colonel J, sir. Kaya talaga namang mapalad tayo na nandito siya ngayon. So ang una kong, ako nang una magtatanong, Commander Genros, no? Commander J, sa iyong malawak na karanasan sa PNP-ACG, kanina, minimension namin na yung, na-mention ko din sa ito before, na dati yung number one sa listahan, yung love scam. Ngayon ba, sa halos sa papatapos na 2026, nasa fourth quarter na tayo, ano-ano ba yung mga prevalent na mga scams ngayon na namomonitor at naiimbestigahan ng PNP-ACG?
3: Yes, ma'am. Ang laging nangunguna kasi sa ano natin, ma'am, yung online selling. Dahil katulad ngayon, papasok na naman po ang bare months na nga. Ito yung mahilig ang Pilipino bumili ng mga bagay na nakikita nila. Pag nakita nila na mura, ini-engage kaagad nila. So doon po nagiging scam ang isang bagay. Kasi nga, sobrang pagtitiwala ng Pilipino at lalong-lalong na nakakita ng murang item o kung ano man yan, doon po sila nabibiktima. So marami pang iba, katulad nung pagkuha ng mga identity sa kanilang Facebook account, na kunwaring manghihingi ng code, tapos iti-take over ang kanilang Facebook account, yan din ang ginagamit minsan, yung pangalawa na yan, ang tinatawag nating illegal access or hijacking of social media accounts. Yan yung pangalawang ano natin. Kasunod na yung isa, ma'am, yung pinapaliwanag niyo po kanina, yung love scam. So isa yan sa pangatlong aspeto ng mga scam na nararanasan na ating mga kababayan sa online.
2: Alam mo, nabanggit mo, Colonel J, yung online selling, yung mga mura. Kasi ako, kitang-kita ko yan sa mga kasama ko sa bahay. Sa mga staff ko rin, sa kasamahan ko sa trabaho. Parang halos araw-araw talaga, yun ang naging medium nila or kanilang pinagkakatiwalaan na halos doon na nagsha-shopping.
3: Yes, sir.
2: Ano ba yung mga murang-mura na laging na may nabibiktima tayong mga kababayan?
3: Depende, sir, sa pangangailangan ng tao. Kaya mahirap sabihin. Kasi sobrang daming items sa internet. Depende kasi, sir, kung anong hilig mong pindutin.
2: Okay, kung sakaling talagang depende, ano ang dapat nilang gawin?
3: Ay, sir, ang pinaka, para ano po
2: maging secured talaga.
3: Ang pinaka, the best na gagawin po natin dyan, ayon din sa DTI, kasi mayroon ng policy ang DTI regarding sa internet protection on online selling, eh, kahit sabihin mong cash on delivery dyan, magiging ano din tayo na pag kailangan buksan mo yung item.
2: Buksan mo sa harap-harap mismo.
3: Oo, kasi pag hindi yan ang in-order ko, mayroong karapatan kang hindi dapat kukunin. Hindi yung puporkit dinala sa'yo at maaawa ka dun sa nagbibigay, eh, wag, dahil mas malaki yung mawawala sa'yo.
2: Pero yan ang pinaka number one siguro safety measure natin.
3: Yes, sir.
2: Cash on delivery, buksan mo mismo sa harap. Pagka na budol tawag doon eh.
3: Yes, sir.
2: Na-scam ka, ibalik mo. Pwede naman yun, di ba?
3: Yes, sir. Huwag mong tanggapin.
2: Na-experience na yan ang mga kasama ko sa bahay.
0: Maliban na Commander Jay dyan sa sinasabi mo mga online scam, nakikinig din natin yung phishing, ano ba yung difference niyan at saka yung identity theft.
3: Yes,
0: ngayon ba ay may mga na i-intercept ba kayo ng mga ganitong klaseng kaso o talagang ang numero uno talaga ngayon ang online selling because nga sir, ang bilis nang mag-ano ngayon
2: eh. Very convenient.
0: Ang bilis na.
2: At just, sabi nga mura din.
0: Marami diba? Pumunta ka sa iba-ibang platform ang mumura.
3: Yes, sir.
0: Kaya ang tendency, mas nag-click ka, dinala sa'yo. Pero maganda sir yung punto ni Commander Jay na pwede naman palang buksan. Kasi yung iba sir, may experience ako dun sa kasama namin sa bahay, hindi naman siya umorder. Pero sabi niya, hindi naman ako umorder. Eh, sa inyo po nakapangalan, pwede ko bang buksan? Ayaw buksan.
2: Okay.
0: So ngayon, malinaw sir, na may karapatan sila na buksan yon at makita nila na hindi naman nila in-order, lalo pat hindi naman talaga sila umorder, huwag tanggapin.
3: Yes, ma'am. So napakarami, kahit nga po sa bahay, sa palaging umorder ka, ngayon, kung minsan, yung mga tao na nakikita sa online, bigla ka nilang papadalhan eh. Eh ngayon, kung ayaw mo talagang tanggapin, huwag mong tanggapin. Kaya kung minsan kasi talaga, naaawa yung mga tao, inaano nila, kinukuha, babayaran nila kahit hindi talaga in order. So katulad din ng sinasabi yung phishing, ma'am, tsaka different kinds of phishing. Itong phishing, kaya siya tinawag na phishing, ito yung mga traditional voice. So tatawagan ka niya, kukuha ng information mo, or meron silang information na laban, kumbaga alam nila yung detalye ng pagkatao mo, pangalan, bank account, at kung ano-ano man. Kumbaga, lilituhin ka niya para bang kukunin niya yung loob mo hanggang sa maibigay mo yung personal information or it's either yung one-time password na kunwaring papadalan ka namin ma'am ng code, sir ng code, kailangan ibalik mo sa amin yan para maayos namin na yung bank account, ang inyong credit card or any online financial accounts. Kasi ang purpose talaga nila is to access your bank account.
2: Alam ko, Colonel Jay, paulit-ulit mo na lang sinasabi yan.
3: Yes.
2: Paulit-ulit sa mga information drive, sa mga guesting mo sa iba't ibang mga stations. Pero bakit ang dami pa rin nabibiktima nating mga kababayan? Di ba?
3: Kasi, hindi nadadala. Kung minsan kasi, kahit nakarinig ang isang tao, isang, alam mo yung gumagamit ng gadget nila, para bang, hindi naman ako mabibiktima. So even kasi yung katulad na ako kuminsan, para bang makukuha niya yung loob mo eh. Para, kasi because of curiosity ng isang tao, kaya minsan nagiging biktima siya. So kahit anong sabihin nating paliwanag o sinasabi natin sa kanila kung minsan, para bang pag pumupunta sa ating opisina at magre-reklamo, para bang parang kulang pa yata yung effort ng PNP. But ang realities nito, dun din sa mga tao, sir.
2: Ito, Commander Gina, no? Colonel Jay. Ito mga nakarang linggo na to, marami akong nare-receive na text, nagsasabi sa akin na easy job, easy money, like 7,000 to 10,000 a week. Hindi ko naman sinasagot. Hindi ko sinasagot eh. Pero ano naman ang klaseng scam na naman ito? Scam ba to?
3: Yes, sir. Ang tawag dyan, sir, ay task scam eh.
2: Task scam naman.
3: O job scam. Okay. Kasi kung minsan, pagka in-engage mo yan, papupuntayin ka niya, i-click mo itong platform, kikita ka ng 100, kikita ka ng 200, so or 3,000, yung mga ganun ba. Tapos ibibigyan niya for, para bang pakakagating ka niya.
2: At na, ang sinasabi niya dito sa nare-receive ko, wala lang akong gagawin ko, i-follow, i-click, i-share.
3: Yes, sir.
2: Tama ba yun?
3: Ganyan ang pangkagat nila eh. So pagkatapos dun, sir, kasi by level yan, by or by stage, first stage, bibigyan ka ng pera, like 100 or 200 pesos. So pag tinuloy-tuloy mo niya, kunwari, meron ka ng 10,000 pesos. So ngayon, mangingi siya, okay, kailangan ko magpadala ka ng 2,000 para maibigay ko yung 10,000. No, ikaw naman, siyempre, tuwan-tuwa ka. Hindi mo alam, pinapakagat ka pa lang niya. So susunod niya, hindi, meron pa kasi the third stage, may gagawin ka na naman. Tapos manghingi na naman siya ng pera hanggang ikaw na lang yung naloko. Wala siyang nakuha sa iyo. Siya ang kukuha ng pera mo, pero ikaw, wala kang natatanggap doon sa sinasabi niyang pera na makukuha mo dapat.
0: So isang sample yon na Commander Jen Ross, nung yun nga, yung may bibigay sa yung link, ihingan ka ng pera.
2: Pag-click mo,
0: yun na yun, makukuha na.
2: Pasok sa bitag.
0: Yeah. So pamaliban doon na... Commander Jay, ano-ano pa ba yung mga warning signs na dapat tandaan ng ating mga kababayan para malaman nila na yung simpleng text, simpleng email, ay yun na pala ay posibleng scam na minsan nga nag-o-offer ng trabaho, nag-o-offer ng, meron pa nga kang nare-receive na nanalo ka sa ganitong raffle, hindi ka naman sumali, at meron nga pag-iinganyo na i-click mo lang ito, ay papadalan ka ng a token, ay gift certificate. So, yan yung mga iba-ibang sample na modus operandi. But maliban dito sa mga nasabi natin, ano-ano pa ba yung mga na-encounter nyo na nai-report na sa PNP ACG?
3: Oh, katulad nung gusto ko bigyan din naman yung love scam. Dati-rati kasi ang love scam, so they will build a relationship. And then suddenly, may nadisgrasya, ganto-ganto. So nahuli ako sa custom, kung magpadala ng item, ganun. Pero ngayon po ang love scam, ang ginagawa naman na nila ngayon is kasunod nun, pag nakuha yung loob mo, dahil naramdaman mo na mahal mo yung tao, kaya nga siya tinawag na love scam, romance scam. So ang sasabihin niya doon, magre-retire na ako. Gusto ko na pag mag-retire tayo, meron tayong pera. So, nakapag-invest ako sa ganitong portal or website like crypto or anything, papakitaan ka niya na, meron akong $10,000. Nag-invest ako sa crypto, ganito. Sabi niya, kung gusto mo, mag-invest ka rin.
2: Pero hindi yan personal na magkakilala pa. Ha?
3: Yes, sir. So,
2: communicate lang sila.
3: Walang personal lang ito. Puro online ito. So, papakitaan ka niya. Ako gagawa ng account mo para makikita mo rin. So,
2: ipapakita niya yung care, kunwari.
3: Yes, sir. Yeah. So, pag nagpadala ka ng pera, papakitaan ka niya. Kumikita na yung pera mo. In the long run, kukunin na ulit yung pera mo. Pagkatapos doon, after, wala ka nang makukuha ng pera. Hanggang sa naibigay mo na sa kanya, napuntara sa kanya lahat ng perang... kunwaring in-invest mo.
2: At maraming ganyan na nabibiktima ng mga kababayan.
3: Yes, natin. Sir. Maraming yan.
0: At mahirap dito sa mga ganitong klaseng mga kaso, sir, ay walang mukha. Ang perpetrators, ang hirap. Kung ako ay nabiktima, pupunta ako sa ACG, ay po pwede ko ipakita ito yung conversation, pero hindi tayo sigurado na kung yun talaga yung kausap. So, paano yun? Ito yung isa na sinasabi natin na itong cybercrime ay transnational crimes kasi it transcends boundaries . Na hindi mo alam na yung mga kausap mo ba ay nasa ibang bansa, nandito lang sa Pilipinas. So, paano natin yun na sa side ng sa PNP ACG, alam natin after the fact kayo palagi . Kapag may complainant, ano-ano yung mga klaseng mga ebidensya ang kakailanganin ninyo to run after doon sa mga scammers?
3: So, ang lagi naming tinitignan dyan, ma'am, kung for example, na meron siyang IP addresses, we can check the IP address kung saan yung location. So, yung IP address, it's not necessarily na si Jay Guillermo yan. Mm-hmm. It is only an address, but sometimes very generic yan na hindi sa very specific location. So, kasunod na itatanong namin, napadalan mo ba ng pera? What is the account or bank account? Or any financial transactions? Katulad ng bank information. So, kung crypto investment naman yan, we will be asking for the crypto wallet. Kasi the possibility is, pwede namin matrace kung saan yung galaw ng pera. However, for the identification, that will be very, very challenging. Kung within the Philippines yung kanilang mga informations, we can get through cyber warrant. However, if it's outside of the country, may very, very challenging na naman, ma'am.
0: At hindi basta-basta sa makakuha ng cyber warrant, Commander Jay, because I had experience working with Colonel Jay. Mahirap talaga na talagang bumuo ng isang kaso involving yung, ika nga ito, yung mga faceless na mga kriminal, at kapag dumulog sa kanila yung mga nabiktima ng love scam, investment scams, it's quite difficult on the part of ACG to run after the perpetrators. But ang sa atin naman is para nga maiwasan, nabanggit mo yung investment scam, nabanggit mo nga yung love scam. Ako, sir, may experience ako, sir, sa isang service provider, gamit yung pangalan ng isang chief PNP asking me to send money. Good thing ako, sir. Medyo nagduda ako.
2: Parang mga commander ka at kayo dyan. Maraming ganun.
0: Pinadala niya sa ako ng nag-appear yung pangalan ni Chief PNP asking me na padalahan ng pera, 50,000.
2: Siyempre, kayo naman ng mga commander sa baba, sir. Natatakot kayong magtanong kung sir, totoo nga ba
0: ako, sir, hindi ako diba? Sir, nagpadala. Nagtanong ako direkta doon sa aide ni Chief PNP. May isa akong classmate, sir, nagpadala.
2: Pero alam mo yan, maalala ko yan. Nangyari yan panahon pa about 3 years ago o 5 years ago. panahon natin nila General Eleazar, General Sinas, yan mga yan. Maraming mga commanders natin, mga napadalhan ng mensahe. Pero ang ginawa namin ay nagkaroon kaagad kami ng advisory informing our commanders that our chief PNP at that time ay hindi po nanghihingi o nagpapapadala ng pera.

0: Ra. Nabanggit mo kanina, Commander Gina, ano, yung paano to walang mukha. Tatanungin ko lang sa ating anti-cybercrime unit sa Philippine National Police kung ano naman ang ating crime solution efficiency at mga nakakapagsampa ba tayo ng kaso sa dinami-dami ng mga kasong na-involved sa cybercrimes.
1: Yes, sir. Ang ano lang kasi dyan, kunwari, we have a 1,000 complaints na natatanggap po namin, sir.
0: Actually, daan-daan yan every day, di ba? Baka nga 1,000 isang araw yan eh.
1: So, ang challenge lang kasi sa law enforcement, sir, even sa ang ano namin sa mga biktima, pag sinasabi namin, very challenging yung pagbalik ng pera, hindi na tumutuloy. So, kasi ang laging tanong ng biktima...
0: Hindi na sila nagiging
1: interesado.
0: Interesado.
1: Oo, sir. Kasi ang laging tanong...
2: Mababawi.
1: Mababawi ba namin yung pera? So, sabi namin, very challenging na. Kasi online yung transaction, mabilis yan. So, hindi natin mahabol lang ganun-ganun na ayon sa gusto nyo. It will take time. Kaya kung minsan, in because of the procedures that we have, yung how to apply a cyber warrant, it will take months bago makakuha ng ganung ano, sir. And then even the preservations, very, very challenging. To tell you frankly, na medyo mababa
0: so ang ating... So anong gusto mong iparating sa ating mga televiewers? Kasi paulit-ulit na lang to.
1: Yes, sir. So ang pinaka the best solution, sir, to prevent yung ano yung cybercrime ay talagang... kailangan yung we have additional knowledge dun sa mga modus operandi. Na kailangan makinig sa mga sinasabi ng law enforcement na wag nating gawin ito. At kung naka-experience man tayo, we have to share it na ito ay nangyari sa akin na wag dapat mabigiging biktima. Kasi mas magandang maraming nakakaalam para ko konti na lang ang magiging biktima. Kasi pagdating sa paghahabol po sa kanila, very, very challenging.
0: And let's be honest to our viewers, ilang percentage ba ang nasosolve natin? Halos siguro wala pang 10%. Para alam nila, para they will not involve themselves sa mga ganitong klaseng transaction.
1: Pagdating, sir, sa immediate solution, kasi katulad nung merong isang case, sir, it took us 8 months bago namin sila mahanap.
0: At totoo yung sinabi mo, walang mahirap makarecover yung pera.
1: Yes, sir. Yan ang very, very challenging.
0: At to the real identity ng mga scammers, ang hirap din.
1: Very IP, challenging.
0: Pwede mo makuha. Sinabi mo kanina, yung kanyang personal account, kung nag-deposit ka man, pwede rin hindi siya yung totoong tao na yon.
1: Yes,
0: at challenging din kung ibang bansa pa yan.
1: Yes,
0: diba?
1: So, ang isa pang paalala namin, sir, kasi ngayon, ang modus po nila ngayon is yung pumupunta sila sa mga Islam areas, yung mga taong mahilig mang scam, ang sinasakyan nila yung ayuda eh. Dito pumupunta sila sa mga barangay. May mga tao na pumupunta. Kunwari, galing kay Senator J. Guillermo ito. Magbibigay kami ng 3,000. Ganto lang po ang gagawin nyo. Magsusulat nyo yung pangalan nyo. Bibicturan ko yung ID nyo. Kukunan ko kayo ng video. Kasi
0: at
1: yung video nyo,
0: gagawin nilang biktima yon.
1: Yes, sir. So yung information
0: na yan. Sino pa yung mga nanghihingi ng ayuda, yung pa yung bibiktimahin.
1: Ang information kawawa, nila, sir, yung gagamitin
2: so
1: for
2: scam. So documented nyo yan, na, yes. Colonel Jay. Ha? So may ganyan na talaga. Ganun na kalakas ang loob siya. Pumupunta na sa bahay.
0: Hindi, wala nang patawad.
2: Ano, sir, eh? Tsaka namumuhunan. Sabi niya, namumuhunan. 3,000 bibigay. Pero ang kapalit noon, picture kang ID, picture kang muka, picture kang voice, magagamit na nila. Lalong-lalo na ngayon, sir. May AI na. Pwede na nilang gamitin yung mukha, pwede na nilang gamitin yung ID, pwede na nilang gamitin nakuha nilang personal data by merely spending 3,000, pero ang kapalit nun
1: ay millions.
2: So sa mga ganitong sitwasyon na Colonel Jay, paano natin sisiguro, at least on the part of the PNP, na talagang tumaas yung awareness ng mga kababayan natin na yung mga ganitong modus operandi, iwasan nila. Lalo-lalo na ngayon, Sir Gen Ross, na hindi lang yung mga, pati mga kabataan, alam natin, yung mga elementary ngayon, may hawak ng mga cellphone, meron silang access doon sa iba-ibang platform, ang daling mabiktima, and worse, minsan yung mga picture ng mga bata natin ay nagagamit na rin. So, paano natin masisiguro na on the part of the PNP, sino-sinong mga ahensya yung ating nakikipag-ugnayan ng PNP-ACG para masiguro na talagang itong mga kabataan, lalong-lalo na after tayo sa welfare sa mga kabataan, masiguro na at an early age ay na-educate sila dito sa mga iba-ibang klaseng modus operandi.
1: Number one, ma'am, ang anin ko muna is yung, kasi sa lahat kasi ng fraud sa online, ito yung paggamit ng ating identity online. So, paano ba tayo mag-register ng SIM card is through online. So, paano nila kinukuha yung information is through online din po yan. So, ano yung mga IDs na ginagamit nila? Lagi namin sinasabi,

0: na we should use one ID in registering our SIM card. Kasi dyan po nagsisimula yan eh. So when we open a social media account, we use SIM number. Mm-hmm. So anong registration natin sa SIM? We have a lot of IDs. But if the national government will say na, oh, na one ID lang ang gagamitin natin. So that parang di siya mapeke. So we should use the national ID in anything that we use in opening an online account or any kinds of account para hindi tayo magkakaproblema. Kasi katulad ng sinasabi ko example kanina, ginagamit nila yung national ID, kinukuha ng mga tao na ito para gamitin to register. So big sabihin, even the providers, the service providers, should connect to the Philippine Statistics Authority, siguro may ari ng national ID system, na pagka ito ba eh, legitimate, siya ba talaga ang gumawa? Ganun na dapat ang gagawin nila na pag ginamit ng service providers, it should be connected doon sa PSA to verify if siya ba talaga.
1: Pero hindi nangyayari. The reality, sir, hindi naman ganun kakabilis ang aksyon.
0: So,
1: eh.
0: Ang isa pa, ma'am, katulad nung marami pumunta sa barangay na nanghihingi ng ayuda, they make sure na itong mga barangay officials, eh, totoo ba yan? Mm-hmm. Na sila ba talaga yan? Anong authority nila to sinasabi mo, we are giving ayuda, support, na ano, but they are gathering information from these people na wala namang magagawa. So, ang problema talaga natin sa krimen is pag tayo lang as law enforcement ang gagawa, hindi po natin kakayanin. So, magsimula tayo dun sa barangay na yan ang kuhanan ng information. Kasi, like, we go to schools, we go to different institutions, but kung yung mga nandun sa ilalim, hindi natin napupuntahan. Ito yung target nila.
1: Mahaba pa yung diskusyon natin dito at puputulin natin at babalikan natin yan. Alam na natin ang iba't ibang uri ng scam at napag-usapan natin yan. Ang tanong ay kung paano nilalapitan at niloloko ng mga scammer ang kanilang mga biktima. Pero kapag nakapagbigay na ng pera, personal information o bank details ang biktima, ano ang dapat gawin?
2: At paano kumikilos ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para matuntun ang mga nasa likod ng mga scam na to? At paano sila napananagot? At sa dami ng bagong modus na lumalabas, paano natin mapapalakas ang ating depensa bilang isang komunidad?
1: Alamin natin kung paano natin mapipigilan, maiimbestigahan at mapapanagot ang mga nasa likod ng scams. Magbabalik ang The Commanders.

Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino.

ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: thoughtful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
3: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
4: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Nagbigay ka sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each sa Marinduque noong April 2019 sa kasagsagan ng mahal na araw. Siya po ay nagpakita doon sa kanyang affidavit na isinumite ng kopya ng kanyang two-way ticket na kanyang Holy Week travel. Nandun daw po siya sa Korea mula April 19 hanggang April 22 at kalakip din dito yung kanyang pasaporte na natatakan bilang patunay ng kanyang biyahe. At gayon din po, meron din daw siyang mga post sa social media ng litrato niya sa Korea. What do you say to that, Sir Ping?
1: Si Jeff, ma'am, claims niya yun, ma'am, eh. Claims niya, ma'am, siguro di niya, ma'am, sasabihin, ma'am, parang sila Sir Alan, di niya sasabihin, ma'am, yung ano, ma'am, yung totoo. Kasi ano yun, ma'am, eh. Sarili niya yun, ma'am. Di niya sasabihin yung katotohanan. Kasi alam naman natin, ma'am, kung gano'ng sila ka-close nila, ano, ma'am, nila, ma'am Sarah.
0: Mm-hmm.
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: Pero, ma'am, ano din, ma'am, yes, ma'am. Same din siguro, ma'am, sa sasabihin niya dati, ma'am, yung na-involve siya, ma'am, sa ano, ma'am, sa nahuli siya, ma'am, sa ano, ma'am, yung raid dati, ma'am, sa ano, ma'am, sa Mindanao.
0: Mm. Pero ang kailangan po nating tukuyin dito ay yung nakasaad sa inyong affidavit. Hindi ho ba,
1: yes,
0: Sir Ping?
1: Ma'am.
0: Ang sinabi niyo, sinabi niyong nagbigay kayo sa kanya ng dalawang maletang naglalaman ng 50 million pesos each noong April 29. Ang sabi niyo po, sa kasagsagan ng Holy Week. Kaya po siya nagpakita nitong mga pruweba na papaano siya makakatanggap, kumbaga, excuse me, sir, ng dalawang maleta, as you claim, na 50 million kung siya po ay wala dito sa Pilipinas at siya nga po ay nasa Korea ng mga panahon na iyon.
1: Yes, ma'am. Yung claim niya, ma'am. Tapos yung claim ko din, ma'am, mayroon din ako, ma'am. May mga evidence din ako, ma'am, na ano, ma'am, nag-abot ako sa kanya, ma'am.
0: Hindi ho kaya, Sir Ping, kasi ito, ano eh, pasaporte po ito, may tatak ito, may two-way ticket. Siguro yung two-way ticket, pwede namang makabili, pwedeng hindi ka pumunta. Kaya lang may tatak sa passport at meron po siyang social media post. Kumbaga, meron po siyang ebidensya. Papaano niyo po makakounter itong ganitong klaseng ebidensya?
1: Tingnan muna namin, ma'am, kung anong date siya, ma'am, nag-travel at yung claim ko, ma'am. Tapos ibangga na lang namin, ma'am, yung ano namin, ma'am, yung evidence, ma'am, ni Sir Jeff.
0: Okay, pag-usapan po natin yung inyong nakalahad sa affidavit at sa inyong mga previous interviews sa iba pong mga istasyon. Ganon din po, hindi ho ba? Mali-malita ang pinag-uusapan natin, pera, 50 million, 200 million, etc. At yung sinasabi ay, ang mga pinagdalhan po ninyo, si FPRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, mayor po siya noon, si Congressman Pulong Duterte, at sino pa po, sir?
1: Yun lang, ma'am, yung ano ko, ma'am, yun lang yung una, ma'am, yung ano ko, ma'am, yung linagay, ma'am, sa affidavit ko, ma'am, kasi under pa sa ano, ma'am, investigation yung iba, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir Ping, exactly what was your role? Ano ho ang inyong talagang, gaano kayo kalapit kay dating Speaker Lord Alan? Ilan ho kayong mga bodyguard nyo? At ilan ho kayong sinasabi nyo umiikot at allegedly nagdadala po ng pera? Maaari nyo ho bang ikwento sa amin?
1: Yung una yun, ma'am, yung una, nag-umpisa, ma'am, sa dalawang security lang kami hanggang dumami siya, ma'am, naging 16. So, ako, ma'am, yung role ko kay Sir Alan, ma'am, or kay Boss Alan, ma'am, ako yung ano, ma'am, ako yung inuutosan niya, ma'am, sa regarding sa mga delivery.
0: Hmm.
1: Yun yung role ko sa kanya, ma'am.
0: Bakit ho ikaw ang na-assign para po dito sa sinasabi ninyong nagtagadala ng pera?
1: Siguro, ma'am, nakuha din ni Sir Alan, ma'am, at ni Ma'am Win yung tiwala ko, ma'am, kasi mula nung 2017, ma'am, after ko ng ano, ma'am, nag-ano na sa kanila, nag-security, nauna ko sa mga bata at saka yung Ma'am Win, ma'am. Parang yung tiwala nila, nakuha na din siguro, ma'am, kasi never naman ako sa kanila, ma'am, nagkaroon ng problema, ma'am, sa pera.
0: Mm-hmm.
1: Opo, mm-hmm. Doon nag-umpisa siya, ma'am.
0: We don't have a lot of time, sir. Paano ho ninyo nade-determine yung cost ng bawat maleta? Paano nyo ho nalalaman ito 50, ito ay 200, etc., sir?
1: Yes, ma'am. Halimbawa, ma'am, pag-utusan ako ni Sir Alan, ma'am, sa bahay, ma'am, sa 1 Porto

0: ang pagitan, ma'am. Kinakamada ko doon, ma'am, alba 50M. Kumuha ko ng 50M. Ikakamada ko yan, ma'am, sa maleta. Ilalagay ko siya. Tapos, ikakarga sa van, ma'am. Tapos kung saan ang dala, ma'am. Halimbawa, kung kay ma'am Sarang dala, alam ko na ang laman kung magkano kasi ako ang nagkakamada mismo, ma'am.
1: Saan mo nakukuha yung pera? Saan parte ng bahay? May safe sa... mo ba? O naka-display lang doon?
0: Sa second floor, ma'am, yung isang kwarto doon, ma'am, puno ng cash, ma'am. Tapos, doon, ma'am, kukuha ka lang, kakamada mo, kung magkano, halimbawa, 50 o 100, yun ang dadalhin mo, ma'am, kung saan.
1: Hmm. Sir Ping, ano exactly ang utos sa inyo? Can you give us an example, halimbawa po, at paano ka inuutusan, sir?
0: Halimbawa, ma'am, Ping, dala ka doon ng ano, dala ka sa, depende, ma'am, kung anong lugar, ma'am, eh.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, dala ka, ma'am, ng ano, dala ka doon sa Mindanao. Tatanungin ko yan, anong sasakyan, sir? Tapos sabi niya, mag-pick up ka doon ng sasakyan, bago yun, ma'am, eh. Tapos, yun, pagdating ng sasakyan, ma'am, lalagyan ko na yan, ma'am, ng cash. Depende, ma'am, eh, kung saan nilalagay, may maleta, minsan naman, ma'am, sa mga box, or sa mga... Si iba-ibang box, ma'am, eh. May mga balikbayan box, may yung mga sa ano lang ordinaryong box para maano namin makabear up yung ano yung laman ng ano, ma'am, ng sasakyan.
1: On an average, siguro sa iyong estimate, gaano kadami at ano po ang total amount na inyong personally na deliver, sir? Ilang beses at magkano?
0: Yes, ma'am. Yung kay Ma'am Sarah, ma'am, siguro mga 20 times, ma'am. Tapos, kay, ano, ma'am, kay Sir Pulong, ma'am, dalawang beses ako sa kanya naghatid mismo, sa kanya personally. Tapos, kay Pangulo naman, ma'am, mas marami kay, ano, ma'am, kay Ma'am Inday kaysa sa kay Pangulo po.
1: Ilang beses kay FPRRD, sir?
0: Maraming beses din yan, ma'am, sa, ano, ma'am, sa bahay Pangulo, ma'am.
1: Oh, ah, okay. Doon mismo?
0: Yes, ma'am, dati. Ako.
1: So, kay Congressman Pulong ang sinasabi niyo, at sabi niyo po ba dalawang beses at personal po kayong nagbigay sa kanya?
0: Yes, ma'am. Opo, ma'am.
1: Paano ho? Saan ho?
0: Sa ano yan, ma'am? Nung time, ma'am, na nagiinom sila dito, ma'am, sa ano, ma'am, sa Makati, may bar dyan, ma'am. Yung utos ni Sir Alan na magdala ko doon, ma'am, ng ano, ma'am, ng isang kahon, ma'am, yung 50. Tapos ako yung nagkamada doon, ako yung nagkamada, ma'am, ako naglagay sa maleta, dinala ko lang doon sa bar, ma'am. Tapos hinatid ko doon, pagdating doon, ma'am, nandoon Sir Pulong, may security siya. Yun na ang ano, ma'am, yun na yung kukuha. Tapos bibigyan. Yes, ma'am, bibigyan din kami, ma'am, ng 20, ganyan, 50K.
1: Bibigyan po kayo?
0: Opo, ma'am.
1: Ano yun, for the boys?
0: Oh, ma'am, sa naghatid, ano kami ang naghatid, no, bibigyan, driver, ma'am, yung kasama ko.
1: Pero Sir Ping, hindi po kayo, ang sinasabi niyo, hindi kayo dumediretso kay Congressman Pulong, sa kanyang security mo ibinibigay itong...
0: Diretso, ma'am, kasi si Sir Pulong, ma'am, di naman siya magbuhat, di ba, ma'am, ng maleta. Yung security niya yung magbuhat, pero sa kanya naka, ano, ma'am, sir, nandito yung maleta.
1: Hmm.
0: Siyempre, bubuhatin, ma'am, ng security.
1: Opo.
0: Yan.
1: Kumbaga,
0: yung, ano,
1: dinediretso mo sa kanya. Nakakadiretso po kayo sa kanya?
0: Yes, ma'am. Opo. Diretso po.
1: Okay. What about kay FPRRD, sir?
0: Yung sa kay FPRRD na, ma'am, diretso din doon sa kanila, ma'am, pero may sasalubong lang, ma'am. Ang sasalubong yan, ma'am, si Sir Bong, ma'am. Tapos yung mga security niya.
1: Sino po si Sir Bong?
0: Si Senator Bongo po.
1: Siya po ang sumasalubong sa inyo?
0: Opo, ma'am.
1: Okay. And then kay VP Sara po?
0: Siya mismo,
1: kay
0: ma'am.
1: Mayor Sara, nung mga panahon na yon.
0: Yes, ma'am. Si Ma'am Inday mismo, ma'am, nagsasalubong, ma'am.
1: At diretso mo ding inaabot, kumbaga.
0: Sure,
1: pero paminsan nga dito kay, ano, kay, yung sinabi niyo po
0: sa'yo. Kay Jeff, ma'am, yung susi lang yung inaabot ko sa kanya. Tapos minsan yung, may ano din siya, ma'am, may regalo din yan minsan, ma'am, padala sa kanya, yung sarili niya, kay Jeff.
1: Tulad ng?
0: Minsan, ma'am, bags, tapos watch. Iba-iba, ma'am.
1: Galing po kay?
0: Kay Ma'am Win, ma'am. Kay Ma'am Rowena, asawa ni Speaker Alan.
1: Okay.

0: nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotangitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Iligan Airport. Ano po yung kasalukuyang status po nito, Gov? At ano yung mga paghahanda ng provincial government para masulit naman ng Ilocos Sur yung magiging itong pagiging connectivity ng sa turismo, sa negosyo, sa investments?
1: Malaking bagay po pag mabuksan itong aming Bigan Airport. Ito po ay ginagawa natin mga 2 taon na kinukulit ko ang national government through President Bongbong Marcos at saka kay Sir Beams, Secretary Sir Beams.
0: DPWH.
1: Ngayon, napag-usapan namin yan at tinulungan naman po kami. Binigyan kami ng pondo, pang-ayos ng pangdagdag sa runway at saka iba pa. Nung tapos na yon, kausap na natin yung Philippine Airlines at saka Cebu Pacific. Nung we were about to start the airlines program, bigla pong natigil dahil ang NAIA nagbago ang kanilang patakaran na yung mga small aircraft sa Clark na sila mag-umpisa.
0: Okay.
1: Clark to all the provinces at saka all provinces to Clark, hindi na sa NAIA. Kaya hindi po pwede sa amin yun. Magpartas na lang sila o magbas na lang o magbaylan na lang. Pero magiging pwede yan pagka madagdagan ulit yung aming daan ng aeroplano.
0: Runway.
1: Extension po ng runway. Ang huling usapan namin ni Sir Beams, maglalaan siya ng pondo sa extension ng runway. 40 meters po, 40 meters yung additional runway. Pag nagawa yun, pwede na yung jet.
0: Yung mga Airbus po pwede nang mag-landing.
1: Opo, pwede na yung jet, pwede na, ma-open na po yung Bigan Airport. Malaking bagay po pag na-open kasi ang tourism destination ngayon dito sa Pilipinas, isa na ang Ilocos Sur dyan. Ang aming tradisyon at kultura, ang aming heritage, dinadayo po yan. Hanggang ngayon, ang dami-dami naming turista. So how much more pagka meron na yung runway natin? Mas marami na naman po.
0: At least mas mapapabilis.
1: Malaking po yan kasi sa ekonomiya namin, sa ekonomiya natin, malaki may tutulong ng ekonomiya natin yan.
0: Ayan. Kasabay naman po ng airport dyan sa Vigan, itong sa Lumagi Seaport at ang development ng mga port facilities sa Ilocos Sur. Paano po ninyo nakikita yung papel nitong seaport para mapalakas din po yung kalakaran, negosyo, ekonomiya dyan sa lalawigan?
1: Opo. Kausap ko rin po si Sir J. Santiago, yung manager ng Philippine Port Authority. Naglaan din siya, sabi niya, meron tayong gagawin dyan. Maglalaan ako ng 100 million, sabi niya. So hinihintay po natin yun. At yun ay gagawa kami ng isang building doon para yun ang gawin namin na pag dumarating yung mga cruise ship. Kasi marami ng cruise ship na naglalanding po sa Salumage. Sa isang taon ay siguro mga 6-7 na cruise ship ang bumababa doon sa Salumage. Sinasalubong namin sila yung mga ordinaryong bangka natin. Pero pagka meron na yung tulong galing sa Philippine Port Authority, silang dalawa po, ni Sir Santiago, Sir J. Santiago, at si Sir Vince Dizon, sila po talaga ang tumutulong sa akin dito.
0: Yan.
1: Bigan Airport at saka sa Lumagi Seaport.
0: Sa dami nitong mga malalaki infrastructure projects dyan sa lalawigan, paano po natin hinahanda yung ating mga residente, yung mga constituents, para naman sila ay matanggap doon sa mga trabaho, yung kanilang skills training and development? May mga programa po ba ang lalawigan para dito?
1: Opo, lalong-lalo na po yung aming tourism industry. Yung tourism industry namin ay handang-handa po kami kasi meron kaming programa, meron kaming tourism festival. Kaya lahat ng LGU dito, meron organization sa tourism. At yun ay katatapos lang yung aming tourism festival. At napakaganda po, handang-handa po silang lahat. Meron nag-training dyan, meron yung mga nagbibigay ng mga tourism destination, mga guided tour, Tsaka,

0: Meron na kaming rota na gagawin din. Kaya sinasabi ko nga, aside from our tobacco industry, na yan ang number one industry namin, pangalawang industry natin na malaki, tourism.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun po ang aming ginagawa kasalukuyan, pinapalakas po namin ang aming tourism industry.
1: Ayan. Balikan ko lamang po yung una nyong binanggit kanina na isa sa mga kailangan nyong matutukan din ay yung agriculture. Ano po yung mga pangunahing provincial projects na isinusulong po ninyo para matugunan yung mga concerns ng mga farmers? Yung sa mga irrigation ba? Yung sa production technology and market access?
0: Yes. Bago pa lang po nagkagera sa Middle East, nung nagmahal ang gasolina, na marami na kami naitay yung solar water irrigation pump. Mm-hmm. Kaya tuwang-tuwa yung aming mga farmers, timing na timing, sabi nila. At itong aming solar water irrigation pump, tuloy-tuloy po yan. Kasi we have 768 barangay. Bawat barangay po ay kulang yung 10 na solar water irrigation. Mm. Kaya yan ang tuloy-tuloy po ang pagtayo namin ng solar water irrigation.
1: Mm.
0: Kaya tuwang-tuwa yung aming mga farmers. Aside from that, kagaya na sinabi ko, lahat ng kailangan nila, ibinibigay namin pong libre.
1: Ayun. Oo, at kung pag-uusapan natin, Gob, yung pipeline ng inyong administrasyon, ano pa yung mga malalaking projects na nais ninyong maisakatuparan bago po matapos ang inyong termino at ano yung mga magiging epekto nito sa mga ekonomiya ng probinsya, sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko at sa kalidad ng buhay ng ating mga kapwa Ilocano?
0: Ang aming hospital, 8 hospital dito sa Ilocos Sur, lahat po ng serbisyo namin sa hospital, libre.
1: Mm-hmm.
0: Pati mabalihan ka ng buto, malagyan ka ng bakal, libre na rin po yan.
1: Mm-hmm.
0: O, lahat ng ina-admit namin na pasyente, libre po. Ang pinagbabayad lang namin pagka sila ay kumukuha ng private room.
1: Mm-hmm.
0: Yun naman ay kasunduan, pag kumuha sila ng private room, kusang loob sila magbabayad. Pero kahit mayaman ka, ayaw mo magbayad, doon ka sa ward. Sa ward, libre. Pero lahat ng ward namin, air condition po lahat yan. Lahat ng ward namin. At saka yung 8 hospital namin, isa na ang upgrade. Nag-level 1 na po yung primary hospital. Yung mga level 1 naman, magle-level 2 na. Yung level 2 naman, magle-level 3 na.
1: Yun.
0: Hopefully, this late, itong late year na ito, at saka early next year, magle-level up na po mga hospital natin.
1: Yan, well said. Maraming salamat, Apo Gov, Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Naimbag nga rabi, sir.
0: Kasamit na po, naimbag nga rabi tayo. Kasi dito sa amin ngayon, meron kami tinatawag na mantra namin yung One Ilocos Sur.
1: Mm-hmm.
0: Simple po yun. Divided we fall, united we rise.
1: Yan.
0: Kaya yan naman lahat ng LGU na nagkakaisa po kami. Kaya maganda yung programa namin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang dami-dami naming award.
1: Yan.
0: Lahat ng line agencies of the government, tuwang-tuwa po ako kasi nakikikolaborate sila sa amin. Maganda yung programa ng line agencies of the government. Nagkakaisa po kami lahat dito para sa One Ilocos Sur. Yan po ang programa namin. Tsaka ang aming product ngayon, dinadala ko na sa mga syudad dyan sa Metro Manila. Meron kami tinatawag na One Ilocos Sur Bazaar. So lahat ng product namin, dinadala ko sa isang syudad sa Metro Manila at tatlong araw kami nagbebenta roon para makilala yung aming mga product at we can gain also good marketing relationship sa mga tao doon sa lugar na yan.
1: Ayan. So, good luck Bob, sa inyong mga... Good luck sa inyong mga endeavor, Governor.
0: Opo, economic development po yun.
1: Agyaman kami, Apo.
0: Agyaman kami, Met, Apo, Tigundaway. Diyos, uray, tiyagina.

0: Mula sa mga isyong pambansa hanggang sa mga pangangailangan ng mga taga-Palawan, may mahalagang papel siya sa mga usapin ng budget, infrastructure at serbisyong publiko. Pag-uusapan din natin ang turismo, water system, healthcare at good governance sa Palawan. Live sa ating Politico on the Spot. Makakasama natin ngayong gabi si Palawan 2nd District Congressman Jose Pepito Chavez Alvarez. May gabi, Kong.
1: May gabi. Magandang gabi sa inyong lahat.
0: Yeah, taga-Palawan pero bisdak.
1: Originally, hindi talaga ako taga-Palawan. Pinanganak ako sa Northern Cotabato.
0: Yun.
1: Tapos, my mother is from Pagayan de Oro. Mm-hmm. And studied there in Cebu. So, yeah. Bisaya ako. And then Tagalog din. So, nakakaintindi ng halos karamihang dialect natin.
0: Ayan. Kung unahin natin, sa ito ngayon, mainit na usapin na itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, paano nyo tinitingnan ang usapin ng two-thirds voting threshold at ang recent ruling ng Senate Impeachment Court?
1: Well, mas marami yung nagsasabi na hindi yung 16 ay fixed number. Mm-hmm. Two-thirds.
0: Two-thirds ang fixed.
1: So, yun ang, kung two-thirds sa kung sino lang yung nandoon ngayon, mm-hmm. I think yun ang mangyayari.
0: Oh. Pero kung maalala ng ating mga kababayan, nung i-endorso ng House of Representatives itong Articles of Impeachment sa Senado, isa kayo sa siyam na bumoto, na nag-abstain.
1: Na-abstain ako.
0: Anong dahilan nun?
1: Very simple yun. Yung misis ko kasi, mm-hmm. siyempre hindi na masyadong healthy. Mm-hmm. Diba? Eroa yung misis ko eh.
0: Ah, okay.
1: Buboto ako ng yes. Hindi na ako makauwi ng bahay.
0: Outside ako lang buka niyan. So yun yung personal yung naging reason mo, yeah. Sa family. Sa usapin ng budget ko, kanina, napanood lang natin yung issue ng Barcy. Could you comment on that?
1: Yung Barcy hindi pa nagsisimula yun. Ila-live stream yun. So mali yung... akala siguro ni Congressman Toby Tiangco na select few lang yung magre-review ng budget. Hindi. La-livestream yun.
0: Though kahit select few, naka-livestream siya.
1: Yes.
0: Yun yung importante.
1: Same as last year.
0: Oo. Ganun din yung ginawa last year. Yeah. So, lahat ng pag-uusapan doon, mapapakinggan, mapapanood sa livestream ng Kongreso.
1: Yes. Walang tinatago. That's the beauty now. Mm-hmm. Tandaan mo, isa ako nung nagpatanggal doon sa 255 billion flood control.
0: Mm-hmm. Tapos nasama pa pangalan nyo doon sa mga di umano'y nahatira ng maleta.
1: Hinahabol ko yung mga sundalo doon para ipakita yung mukha ko kung ito ba yung binigyan nila. Dahil iba ko delikado, kung talaga binigyan, tatanggapin ko man yan. Pero wala talaga, hindi ko lang sila naabutan eh.
0: Naalala ko noon nung napasugod kayo sa Senado.
1: Nahabol ko nga eh, nahuli lang ako dahil tatlo yung appointment ko eh, pangatlo yung Senado. Mm-hmm. Kaya umabot ako ron, pasado na alauna. So wala ko, hindi ko lang naabutan. Kung makilala ko man yung iba doon.
0: Pero dito sa 2027 proposed budget, ano sa tingin niyo yung malaking hamon sa pagbuo nitong panukalang budget sa susunod na taon?
1: Ang crucial sa atin, siyempre, yung 7.2, mm-hmm. hindi yan ang revenue ng government.
0: Oo.
1: Ang revenue ng government, to my estimate, would only amount to between 4.4 to 4.5.
0: Ang laki ng agwat.
1: Yung iba, hihiramin natin yan.
0: Oo.
1: Pangbayad ng interest, tsaka pang rollover.
0: Oo.
1: But the expenditure must continue. Kasi kung hindi ka gagastos, mm-hmm. remember, we are a consumption-led economy.
0: Mm-hmm.
1: 73% of Philippine economy is food. If there is no cash in circulation, how would people buy?
0: Mm-hmm.
1: So,
0: nabanggit nyo kanina yung issue ng flood control. Nung nakaraang budget, may mga tinanggal din kayo. Ano po sa tingin nyo yung dapat na baguhin sa pagpaplano at paggamit mismo ng pondo para masiguro na tama yung implementation nito mga flood control projects? At dahil meron tayo ngayon, 2027.
1: Yung flood control kasi hindi lang panahon ni Pangulong Marcos yan.
0: Mm-hmm.
1: Panahon pa ng mga tatlong administrasyon na karaan, nandiyan na yan.
0: Nandiyan na.
1: Over time, tumaas lang yung presyo ng flood control.
0: Mm-hmm.
1: Ang isang linear meter noon, is wala pang 600,000 pesos.
0: Ngayon?
1: Ngayon, nung last year, ang presyo niya, one linear meter is 1 million. Kaya, so, ang isang kilometro, 1 billion.
0: Oo. Anong, anong sa tingin nyo naging dahilan yan? Bakit? Dahil dito sa
1: because
0: inflation.
1: Inflation. Yeah. Inflation. At saka every year, nag-a-adjust ang DPWH ng presyo. Mm-hmm. May tinatawag sila na
0: mga yung construction unit, material na
1: price. Unit price analysis nila, nag-i-increase yun every year.
0: Mm-hmm.
1: Wala namang construction cost na bumababa lang yung mga construction material. Kung walang bumibili.
0: Mm-hmm.
1: But kung mayroong construction, talagang tataas yan every year.
0: So ano mga kailangan nating baguhin doon? Or may mga kailangan bang baguhin talaga?
1: Katulad ngayon, stagnant yung economy. Uh-huh. Siyempre, nag-contract din yung mga presyo.
0: Yes.
1: Wala kasi yung buying eh. Uh-huh. Walang buying power ng mga tao. So ibalik yun sa tamang presyo.
0: Uh-huh.
1: Kung alam mo, yung flood control, kailangan talaga yon. Kaya uh-huh, mayroong Project NOAA uh-huh na commission dyan sa UP.
0: Uh-huh.
1: Sila ngayon magdidetermine kung saan talaga yung nababahaan.
0: Uh-huh.
1: Doon ilagay yung pera. Uh-huh. But I suggest na bawasan talaga yon, hanapan ng paraan yon na cost plus profit.
0: Mm-hmm.
1: Ang profit doon sa contractor, between 27% to 30%.
0: Mm-hmm.
1: E kung cost mo 500 plus 30%, e dapat 6.5 lang yon.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? 650,000 pesos.
0: Uh-oh.
1: E mayroon nga, ginawang 1 million eh. So mayroong amount na yung contractor may leeway.
0: Uh-oh. So babantayan nyo po yan. Member ba kayo ng BARC?
1: Yes.
0: So, yan ang inyong babantayan pag nagkaroon ng small committee? Sa...
1: Hindi. Walang small committee ngayon. Yung BARC
0: yan. Yeah, yeah.
1: Pero live stream yun.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong ko nga sa Appropriations Committee, kung yung flood control ba ngayon na 172 million, hindi mm-hmm ba natin tanggalin?
0: Mm-hmm.
1: Sabi hindi daw dahil kailangan. Kailangan din talaga.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga napili na talagang lugar na paglalagyan ng pera.
0: Uh-oh.
1: But tingnan namin yung presyo dyan. Basta mm-hmm nandyan na yung panukala para sa flood control, tingnan namin ang presyo. Ayan. Per linear meter magkano.
0: Ayan, okay. Punta tayo dun sa Palawan, sa inyo. Kayo ay kinatawan ng 2nd District. Ibig sabihin yung mga nasa southern part ng Palawan.
1: From Aburlan down to Balabac.
0: Balabac, oo.
1: But dati nung governor ako, was governor for north-south ng
0: ngayon,
1: Palawan.
0: Dyan na. Sa dami po ng mga isla at malalayong komunidad, ano po ang pinakamalaking hamon pagdating po dito sa supply ng tubig at sa water system dyan sa inyong lugar?
1: Ang pinakamalaking hamon talaga, paano mo mag-supply ang tubig yung pinakadulong isla,
0: mm,
1: which is 23 hectares lang yun.
0: Mm.
1: 23 hectares, ang tawag doon, Mangsi, which is kita mo na yung Bangi Islands at saka yung North Borneo.
0: North Borneo, yes.
1: Ang salita doon, pag nandun ako, malayo na eh.
0: Uh-oh.
1: Kasi perfect din yung malayo ko.
0: Oo.
1: Then, yun, walang tubig doon, wala rin ilog.
0: Mm-hmm.
1: So, saan mo kukuha ng tubig? Sahod ulan, di ba?
0: Sahod ulan.
1: Dumating ako doon, ang una kong ginawa is dinagyan sila ng kurente. Walang mm-hmm kurente. Pangalawa, nagbili ako ng diesel unit.
0: Hanggang
1: ngayon, umaanda rin. Una, ayaw nila inumin kasi dahil sa dagat. Masisira yung kidney.
0: Oo.
1: Ang garantiya ko naman, pag may nasirang kidney, yung kidney ko ibibigay ko.
0: So ngayon, gumagana na?
1: Gumagana na.
0: Oo. So napapakinabangan at paparami po yung
1: isla,
0: maintenance?
1: Maraming isla tayo sa Palawan na galing sa dagat. Hindi so, lang yung Mangsi.
0: So ito ang nakikita ninyo, sa mga ganyang isla, kailangan magkaroon ng unit ng mga desalinator?
1: Nung una kasi, about 20 years ago, yung desal, nung na-witness ko sa Singapore, mm, mahal pa yan.
0: Oo.
1: Pero ngayon, pwede ka nang magbenta ng 1 litro,
0: mm-hmm,
1: piso.
0: Gamit ang desalinator?
1: Yes.
0: So mas...
1: Piso ha, 1 litro. That means 1,000 ml.
0: Mm-hmm.
1: Compared mo doon sa 300 ml na 12 pesos na mm-hmm mineral water, may plastic pa.
0: Mas,
1: ito, wala. Mas may container ka lang, kuha ka na doon. Eh.
0: So, ayun. So, yun ang
1: marami tayong isla sa Palawan na mm-hmm mayroong desal.
0: Mm, nice. Sa healthcare naman po, ano po ang mga dapat pangpalakasin sa mga ospital at district health facilities para hindi na kailangan pang pumunta ng Maynila o yung mga taga-Batarasa sumugod ng ilang oras papunta ng Puerto Princesa?
1: Yun ang programa ngayon ng DOH
0: mm-hmm
1: at saka PhilHealth
0: mm-hmm
1: na palakasin yung primary care.
0: Mm-hmm.
1: When I was governor, I built 16 hospitals. Ang purpose ko doon was for confidence building ng mga turista.
0: Mm-hmm.
1: Para every 100 kilometer, makita ng turista mo yung hospital.
0: Uh-oh.
1: Kasi sa Siargao, nakita ko, walang hospital. Pupunta ka pa sa Surigao City, which is 3 hours away by boat.
0: Mm-hmm.
1: So, kung mayroong maliit na clinic sa Siargao, so nakita ko yun, gumawa ako ng 16 na hospital.
0: Mm-hmm.
1: Halos bawat bayan sa mainland mayroong isa.
0: Mayroon. Oh.
1: So, yun, pag travel mo, kitang-kita mo yung hospital, may kumpiyansa ka kung turista ka.
0: Mm-hmm. Dito sa inyong distrito, walang airport. Pero nung alam ko may nakita kong airstrip dyan banda sa may Batarasa.
1: Ah, merong ginawa dyan pero para lang sa maliliit na aeroplano.
0: Okay.
1: Pero dudugtungan pa yan.
0: Ang kasi kulang, diba sa northern part ng Palawan, meron sa Busuanga, meron sa...
1: Busuanga yun yung Calido. Sa Coron na pinapahabaan ngayon.
0: Uh-oh.
1: I wish matapos yan para makalanding na yung Airbus. Para maging mura na yung mapuntang Coron. Dahil napakamahal.
0: Oh, kasi isa din sa mga umuunlad ngayon sa turismo, etong nasa southern part, ang daming mga nafe-feature ngayon ng mga vloggers, maging mga...
1: Distrito mga foreigner.
0: Oo, doon sa inyo. Mga kahit mga foreigner na mga vlogger, yung mga isla doon na talagang pristine.
1: Wala pang hotel doon.
0: Kaso, napakalayo kung mula sa
1: pag-landing nila sa Puerto, 4.5 hours pa going to Buliloyan Port.
0: Yes.
1: And from Buliloyan Port, mga isang oras pa yun bago mamaabot yung mga isla-isla, maraming isla.
0: So, anong plano doon kong? Magkakaroon, may plano ba na maglagay ng airport?
1: Dalawang airport doon.
0: Okay.
1: Isang airport, 3,000 meters, tapos na ni Mr. Ramon Ang doon
0: dito sa may...
1: Sa Balabac mismo.
0: Balabac.
1: Yung island of Bugsok, which is an 11,000 hectare title property ng San Miguel.
0: Okay.
1: The other airport is yung ginagawa ako. Nung governor ako, bumili ako dyan ng 300 hectares na lupa. Mm-hmm. Binigay ko sa Air Force.
0: Mm-hmm.
1: So, ang nakaharap sa town, civilian use.
0: Mm-hmm.
1: Nakaharap sa West Philippine Sea, military use. Kaya nakalagay nga ngayon sa ano, na natatakot daw yung Malaysia na naglalagay ng EDCA for the information of the public, maski $1, walang linagay ang Amerikano dyan.
0: So walang EDCA? Yan
1: pera yan ng Philippine government.
0: Mm-hmm.
1: Kunti lang naman yan eh. Hindi naman masyadong malaki.
0: Pero may mga ano na doon? Sa southern part, may mga pantalan na doon para doon sa mga nagpapatrolya?
1: In between the airport and municipio, linagyan ko ng hospital.
0: Oo.
1: Para may confidence yung mga pupunta doon.
0: Ayun. Sa huli, ano po ang inyong vision para sa Palawan? Lalo na doon sa inyong distrito, sa 2nd District, yung southern part ng Palawan, bilang tourism destination, investment area, at probinsyang may matatag na servisyo at good governance.
1: For the information of the whole country, when I was governor, hindi lang umabot sa yung 9th year ko, we were supposed to connect already southern Palawan to the northern tip of Borneo.
0: Mm-hmm.
1: And from there, people can go by car and meron lang tayong hardol dahil tayo left-hand drive.
0: Mm-hmm.
1: Ang Malaysia is kasi right-hand drive.
0: Right-hand.
1: But ang mga motorsiklo, wala.
0: Same.
1: Walang left and right.
0: Mm-hmm.
1: So, if sasakay ka at the tip of the southern Palawan, which we call Buliloyan,
0: that's
1: 2 hours to Balabac, another 2 hours to Mangsi, and another 2 hours to Kudat. Kudat is northern Borneo.
0: Yes.
1: From there, kung magmotorsiklo kayo, tuloy-tuloy na kayo ng Kota Kinabalu. Pagkatapos sa Brunei, pagkatapos sa Miri, papuntang Sarawak na yan. Yung Sarawak, makita mo yung sa Miri, nandun yung Mulu Mountains, which is UNESCO Heritage Site. Mayroon silang dalawang UNESCO Heritage Site doon. Yung isa,

0: Mula sa serbisyo publiko at tulong sa mga pamilyang nangangailangan hanggang sa suporta sa mga magsasaka, pangangalaga sa kalikasan at paghahanda sa mga sakuna, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng San Narciso Zambales ang mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng mga residente. Para sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi ang San Narciso Zambales Mayor Lorraine Abad Sarmiento. Mayor, maabig gayabi, naimbag rabi.
1: Naimbag nga rabaimat, Dexter.
0: Mayor, ito, pag-usapan natin inyong mga pangunahing prioridad para sa San Narciso. Ano yung mga pangailangan, inyong mga kababayan dyan na higit ninyong naistutukan sa ngayon?
1: Sa ngayon, dahil hinagupit kami ng habagat nitong nakaraang mga buwan, halos gabi-gabi, araw, umuulan. Kaya't marami sa aming mga magsasaka, nasira ang aming mga taniman ng palay, lalong-lalo na. Kaya yun ang isa namin ngayon na gustong matulungan. Kaya nitong mga huling linggo, yan ang isa po namin, binigyan sila ng tulong. Mm-hmm. Ngayon, hindi lang naman sila, maski ang aming mga mangingisda, kasi coastal town kami. Ilang linggo rin sila hindi rin makapaglaot dahil malalakas ang alon. Kaya sila rin, yun ang maamin din pong binigyan ng tuon. Mga magbubukid at saka ang mga mangingisda namin.
0: So ang pangunahing pangkabuhayan po dyan sa San Narciso ay pangingisda, paglalaot at pagsasaka.
1: Tama, Dexter. Mm-hmm. Oo.
0: Opo,
1: pero meron din kaming mga maliliit na negosyo at turismo dahil bilang coastal town at saka meron din kaming mga river resorts. Yan din ang pinagkakitaan ng aming ilang mga kababayan.
0: Opo. Mayor, sa pagpapatupad po ng inyong mga programa, paano po ninyo matitiyak na yung mga serbisyo ng municipal government ay talagang nakakarating sa mga barangay, sa mga malalayong lugar, sa mga residente na higit na nangangailangan?
1: Importante, syempre, ang pagpaplano, Dexter. Kasi lahat naman ng local government

0: meron kami talagang planning session at importante nakasama namin ang mga civil society organizations, grupo ng mga magsasaka, grupo ng mga pare, grupo ng mga iba pang mga nagsisilbi rin sa kanilang communities. Mm-hmm. Kaya sinisiguro namin na mapagpalahok ang aming proseso para mm-hmm. sa pagpaplano at pag-iimplementa ng mga programa, kasama sila. Kaya mm-hmm. yung mga pangangailangan nila ay alam nila at alam namin para taglagtutugma dun sa mga mm-hmm. serbisyo na aming ipamimigay para sa kanila. Ayun. Yun ang isang nais naming ibigyan ng emphasis, mapagpalahok na pagpaplano at implementasyon ng programa.
1: Mm-hmm. Isa sa mga tinutukan nga, sabi nyo, itong inyong administrasyon, itong sektor ng agriculture, isa yan sa mga pangunahing pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa Narciso. Ano po ang kalagayan ng ating mga magsasaka at magbubukid sa ngayon?
0: Sa ngayon, dapang-dapa ang mga magbubukid namin at napakaliit ng ating harvest ngayon ng palay. Mm-hmm. Nagbibigay na rin kami ngayon, nagsisimula kaming magbigay ng mga seeds para sa mais at saka fertilizer o nasa preparation stage. At amin rin yung aming mga mangingisda ay meron din silang mga equipment at iba pang mga gamit para sa ganon ay masisiguro nila mas gaganda rin ang kanilang mga pangingisda.
1: Mm-hmm. Meron din po kayong mga social services program po, eh, no? Kabilang yung direct assistance at relief distribution. Paano po ninyo natitiyak na ang tulong ay para talaga doon sa mga sektor at pamilyang talagang dapat mabigyan ng tulong?
0: Ang mga barangay kasi, ang pangunahin din naming partner dyan. Siyempre, mm-hmm. sila ang mas nakakakilala doon sa kanilang mga kabarangay. Kaya't sinisiguro namin na kasama sila sa pag-identify ng mga mas kinakailangang matulungan. Mm-hmm. Pero meron din kaming talagang reports din mula sa aming Municipal Social Welfare and Development Office. Mm-hmm. At nakakatulong dyan yung mga programa ng 4Ps dahil ang mga pamilyang yan ang mas nangangailangan din. At syempre yung ating pong mga solo parents at saka mga senior citizens, lalong-lalo mm-hmm. lalo na kung sila ay mag-isa na nabubuhay, yan ang mga nabibigyan rin natin ng mas suporta, maski mga PWDs. At alam namin na hindi lahat yan perpekto kung minsan ang pagbibigay. Mm-hmm. Hindi namin maiwasan, marami rin pong nagre-reklamo. Pero hanggat maari ay amin pong kinakausap din ang mga community leaders para sa ganon ay masiguro na yung man hindi nabibigyan ay mabibigyan naman sa ibang batch. So by batch din naman kami kung magbigay.
1: Oo, tulad ng nabanggit nyo, Mayora, ang San Narciso ay kilala sa mga Instagrammable na mga beach resort. Ano po yung mga programa ninyo para dito sa turismo ng bayan?
0: Ang isang palagi naming ginagawa ay yung pagsasanay. Mm-hmm. Lahat ng stakeholders sa tourism ay kasama sila sa pagtitraining. Mga tour guides, kasi meron din kaming mga tour guides sa aming bundok. Mm-hmm. Meron kasing mountain climbing. At saka mga aming mga lifeguards mm-hmm. doon sa coastal areas. At syempre ang tinatawag nilang frontline tourist servers. Kaya't isa yan, training. Pero syempre ang aming isang ginagawa rin, nagkukonsulta sa lahat rin ng aming mga ibang mga stakeholders. Halimbawa, maski yung mga restaurants o maliliit na mga kainan, mm-hmm. kailangan din sila ay meron din kasing stake dyan at kailangan din maski sila ay nakikita nila na mahalaga ang papel din nila sa turismo. Mm-hmm. Kasi ang mga bisita namin, hindi lang naman sa mga magagandang destinasyon, mm-hmm. kakain din sila. Kaya importante rin ang kanilang papel sa turismo.
1: Busog na ang tiyan, busog pa ang mga mata sa mga tanawin. Pero isa sa inyong mga...
0: Sana bumisita ka sa San Narciso, Dexter.
1: Yan, sa mga darating na araw, Mayor. Pero isa sa mga environmental initiatives po ninyo, itong Pawikan Hatchery. Ano po, paano po ninyo ito nasimulan na, Mayora?
0: Noong 2011, ako ay hindi pa mayor noon. Meron kaming environment organization, Katimpuyog Sambales. At yan ang isang naging programa namin. Mm-hmm. At through the year.

0: na dumami ang mga nagni-nesting na mga pawikan mothers at nag-organize kami ng pawikan festival every third week of January, third Friday of January. So mula noon naging tradisyon yon. Pero ito kasi ay kasama namin ka-partner dito ang Biodiversity Management Bureau ng DNR. Meron kaming 16 na mga pawikan rangers na mga dating mga fisher folks at saka dati silang nangunguha ng mga itlog ng pawikan. Mm-hmm. Eh ngayon bawal na yon, 100,000 pesos ang fine pag nahuli ka na nangunguha ng mga itlog tapos pinagbibili.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang ginawa namin, nagtayo kami ng hatchery and then na-organize namin yon. Nung mayor ako, inadapt na ito ng municipal government bilang isang programa. At ngayon, kinikilala na rin ito ng Department of Tourism ng province at saka syempre, ito ay sinusuportahan na ng ating pong municipal government. Kaya nagtutuloy-tuloy ito dito sa Zambales. Dito lamang sa San Narciso ang merong Pawikan Conservation Program at itinuring na rin ito ng DNR na isa sa mga habitat for pawikan conservation. Yun. Kaya yan naman po ang isang mapagmamalaki namin at maraming mga bisita kami na pumupunta rito para sumama sa pag-release ng pawikan hatchlings.
1: Mukhang karamihan ng mga hatchlings nyo. Mukhang yung mga hatchlings nyo dyan, Mayor, mga ano yan, Olive Ridley or mga leatherback?
0: Olive Ridley.
1: Olive
0: tama.
1: Ridley.
0: Yan lamang ang pumupunta dito sa aming bayan. One kilometer away from the beach, meron kasi kaming coral reef. At doon ang kanilang mating place ang pumunta rito.
1: Ayan.
0: Ang pawikan season starts in October. So next month.
1: Oy, malapit na.
0: Bukas. And then mag-end yan hanggang April.
1: Ayan.
0: So yun ang pawikan season. So you can visit and then mag-release kayo ng pawikan hatchlings. One of these days.
1: Okay po. Bilang pagtatapos po, Mayor, ano po yung mga pangunahing programa o development projects na nais ninyong maisulong sa San Narciso at ano yung pangmatagalan na vision para sa bayan at sa mga residente sa inyong lugar?
0: Sa ngayon kasi sa infrastructure, meron kami kasing biniling lupa na pagtatayuan ng bago naming munisipyo. At yun ang isang focus namin ngayon. And then, of course, dahil kulang kami sa paglilibingan ng aming mga mahal sa buhay na pumapanaw, yun din ang isang project namin ngayon, yung pag-develop ng memorial park or public cemetery. So, marami kami ngayong mga infrastructure projects na nais naming gawin. But at the same time, mga social services, syempre sa health and sa pag-develop ng aming kabuhayan, ng aming mga mangingisda at saka magsasaka.
1: Ayan.
0: Yun din ang patuloy rin namin na gustong ma-develop. Mechanization at saka syempre education pa rin, importante yan. Lalong-lalo na sa mga bata, nais namin na magkaroon pa rin ng generation of new farmers and fisher folks. Otherwise, baka mawawalan na kami ng mga magsasaka at mangingisda pagdating ng araw. Kaya kasama rin yan ang education.
1: Okay.
0: May mga scholarships kami for fisheries and of course agriculture.
1: Well said! Dakil nga panagyaman may kita kayo, Apo, Mayora. Maraming salamat po. Naimbag nga rabi, Diyos
0: Diyadina. Thank you very much, Dexter, and mabuhay.
1: San Narciso, Zambales Mayor Lorraine Abad Sarmiento.
2: I was just a kid living a fantasy. And here I am. Parang, pinagpapantasahan ko lang to, and now I'm doing it.

0: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
1: Nasa sentro ng mga usapin sa West Philippine Sea ang Kalayaan Island Group, kung saan patuloy na hinaharap ng mga mamamayan at mangingisda ang mga hamon sa seguridad at kabuhayan. Pag-uusapan rin natin ang ilan sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi sa linya ng telepono, Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan. Magandang gabi po, Mayor.
2: Magandang gabi po, Dexter. Magandang gabi po sa inyong mga followers.
1: Mayor, matapos yung insidente dyan sa Kota Island kung saan pinaalis nga ng Philippine Coast Guard yung isang Chinese militia vessel at 24 na maliliit na bangka, ano po ang naging epekto nito sa mga mamamayan at mangingisda sa Kalayaan?
2: Ang sitwasyon po kasi ganito, Dexter. Yung Kota Island po ay medyo malayo po yan sa Pag-asa Island. Sa ngayon po, yung Kota Island ay wala pa po tayo daw mga civilian o wala pang residente doon yung community. Ang mayroon lang po ay yung Pag-asa Island, which is mga 20 to 25 nautical miles ang distansya yata from Pag-asa to Kota Island.
1: Mm-hmm. Pero itong nangyari po na ito, nakaya ng ating mga otoridad na magtaboy ng mga foreign vessel sa isang lugar. Paano po ito tinitignan ng lokal na pamahalaan, ng Kalayaan at ng mga mamamayan nito?
2: Sa amin po, isa pong magandang development din, at lalo na yung Kota Island ay yan po ay isa sa mga picture po na kung saan nasasakupan ng munisipyo ng Kalayaan. At makikita po natin, nagpapasalamat kami, talagang ginagawa naman, ginagampanan ng Philippine Coast Guard, lalo na dito Kalayaan Coast Guard District, yung kanilang mga tungkulin para exercise yung tinatawag nating maritime domain.
1: Ayun. Noong September 7, Mayor, nagpakawala ng flares yung Chinese forces laban dun sa unarmed na Coast Guard aircraft sa Kalayaan Island Group. Bilang alkalde po, ano po yung nakikita ninyong kailangan pang palakasin sa seguridad at sa presensya ng ating gobyerno sa mga isla?
2: Bali, yung mga pangyari na yon ay talagang nakikita natin, naririnig natin na mga ginagawa ng mga harassment. Ginagawa rin po ng ating Philippine Air Force, ng Navy, maliban sa Coast Guard, yung kanilang mga tungkulin. At nakikita rin po namin na patuloy ang pag-improve ng ating mga facilities upang ma-maintain natin yung ating sovereign rights o sovereignty sa Kalayaan.
1: Mm-hmm. Matapos yung insidente po ng pagbangga ng China Coast Guard doon sa barko ng BFAR na naghahatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Kalayaan, paano nyo po tinitignan yung kalagayan ng mga Palawenyo at mga mangingisda dyan sa lugar na umaasa sa kabuhayan sa West Philippines?
2: Ito po ay talagang may epekto naman sa ibang mangingisda doon sa lugar kung saan nangyari yon. Pero yung Pag-asa Island po kung saan nandoon yung ating mga community ay malayo po yon doon sa pictures na yon kung saan nagkaroon ng mga pangyaring ganun.
1: Oo. Puntahan naman natin yung mga programa po ninyo dyan sa Pag-asa Island, particular yung health and social services. Malapit na pong makompleto, Mayor, yung Super Rural Health Unit o yung Super RHU sa Kalayaan. Ano po yung servisyo may dadagdag dito?
2: Yes po, bali malapit na po makompleto yan. Yan po ay pinunduhan ng national government at pinag-usapan na po namin yung mga paghahanda na hangga't maaari malagyan po natin ng doktor ng mga medical personnel.
1: Meron din po kayong kasalukuyang rural health clinic sa isla po, ano?
2: Mayroon po. Meron din. Mayroon kaming existing pansamantala yung noon pa man ay mayroon tayong mga nurses. Sa ngayon po, tinutulungan din po tayo ng Coast Guard. Ang Coast Guard po ay mayroong in-assign doon na nagro-rotate na mga physician nila at mayroong dentist at saka medical technologist, mga ganun po. Parang suporta na po sa bayan ng Kalayaan.
1: Ano po yung mga medical services na lagi o lubos na kinakailangan ng mga residente dyan sa Pag-asa Island?
2: Sa ngayon po ay talagang hindi naman sabing fully operational, lalo na yung clinic, kasi nga po malayo po yung Pag-asa Island. Mga pangkaraniwan lang, mga basic services lang na kinakailangan. Mayroon naman yung program yung ating LGU ng mga maintenance ng mga gamot. Yung mga karaniwang kailangan ng ating mamamayan doon sa sitwasyon na yon. Ngayon kung may mga talagang kailangan na dalhin sa mainland po, mga kailangan
1: mga emergency cases.
2: Mga emergency cases ay tinutulungan din naman po tayo ng Philippine Air Force mga pag-ibak po.
1: Ayun. Pagdating naman po, Mayor, dito sa usaping food security at social services, mayroon kayong mga rice subsidy program sa Kalayaan?
2: Yes po, Dick Sir. Yan po ay programa na ng noon pa na talagang nagpo-provide po kami ng rice subsidy sa ating mga mamamayan. Alam nyo po, ang Pag-asa Island ay wala pong arable island. So kailangan ay mayroong kaming sapat na supply doon para sa mga bigas, pagkain ng ating mga residente. At yan po ay every 15 days ay nagre-release po kami sa ating mga mamamayan.
1: Pero meron kayong Mayor, demo garden. Diyan sa Kalayaan.
2: Yes po, yan kasama po sa program natin yan. Minsan po kasi pag malakas doon, hindi makapangisda, nakukulangan sa ulam, so kailangan may gulay din. So libre po natin binibigayan sa ating mga residente.
1: Hoy, maganda. Oo. So itong pagpapalakas ng food security, hindi lang tayo nakasalalay o hindi lang tayo nakasandal doon sa pangingisda.
2: Yes po, kailangan na talagang mayroong kumbaga hangga't maaari mayroong maulam yung ating mga residente doon, lalo na yung panahon na medyo hindi makapangisda, talagang mayroong backup po.
1: Kumusta po ang water system po ninyo diyan? Siyempre hindi yung pag naglagay ka ng poso, hindi po pwede. Paano po yung tubig na maiinom, na magagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente?
2: Mayroon po tayong water filtration. Alam po, mayroon doong aquifer, siguro mga 6 meter lang yung lalim. So dumadaan po yan sa water filtration. So kahit papaano, mayroon tayong potable water na magagamit sa ating mga residente. At mayroong kaming wino-workout ngayon na implement na pondo galing sa national na madagdagan yung, ma-improve pa yung ating water system sa Pag-asa Island. Kailangan namin may backup pa, no? Dahil marami ng mga residente natin, dumadami na rin doon. Kasi mayroon tayong school na may mga estudyante.
1: Nabanggit nyo yung mga estudyante, may dalawang two-story building dyan sa Kalayaan na nagsisilbing elementary at senior high school. Ano po yung naging epekto nito sa mga kabataan dyan sa Kalayaan, lalo na doon sa kanilang pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral sa loob mismo dyan ng Pag-asa Island?
2: Napakalaking tulong po, lalo na sa mga magulang, dinadala na kanila yung ilang mga anak. Dati kasi, yung nung wala pa kaming school dyan, ay talagang yung magulang nandoon, dito yung kanilang mga anak nag-aaral. So ngayon po ay kasama na nila. So ito pong ating dalawang school building na pinupunduhan ng national government, through DDPWH, ay

0: nagiging malaking tulong na imbis na halimbawa after elementary, bababa sila doon na lang hanggang senior high school.
1: Mm-mm.
0: Then after ng senior high school, saka sila babalik dito sa mainland para magpatuloy sa kanilang pag-aral sa college.
1: Mm-mm.
0: At ganun din, yung LGU po ay mayroon pong financial assistance buwan-buwan. Mayroon po kaming ina-allocate na tulong sa kanila, sa ating mga estudyante, para makasuporta sa ating mga magulang doon.
1: Oo. Yung napag-usapan natin, pagkain, tubig, how about yung kuryente, Mayor?
0: Sa ngayon po, 24 hours na po yung ating kuryente doon. Mayroon ng napukor doon. Kailangan lang continuous yung supply, yung delivery ng mga fuels, diesel fuel na kailangan sa genset. Mayroon na ring solar power na pinapagawa yung napukor. Kaso lang hindi pa nila na operate yata bilang suporta, parang pang-alternate po.
1: Oo. Kung may gusto man kayo ipanawagan sa national government, ano po ito? Go ahead, Mayor.
0: Sa national government, salamat po sa mga suporta at mga tulong na pinapaabot, mga infra, mga project na hindi kaya ng LGU ay nakikita naman natin na gumagawa ang paraan yung national government na matulungan yung bayan ng Kalayaan. Unang-una po sa lahat, yung bayan ng Kalayaan na sa West Philippine Sea, ito po ay may usapin sa patungkol sa ating soberenya at yung existence ng ating mga mamamayan doon at mga residente ay nagpapatunay na ang pag-asa at ang bayan ng Kalayaan ay sa atin po.
1: Okay, maraming salamat, Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat po, Dexter. Magandang gabi po.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: Ako naman, si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang ha.
4: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.

0: nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotangitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim

ng PAC-Silica Initiative ng Amerika. Kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa Community Water Supply at Groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na tayo sa Usapang Totoo May Konting Talento.

0: at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Magandang umaga! Siyempre, kailangan maganda rin ang bungad ng ating Miyerkules na umaga. Ayan. At sa ating good news ngayong araw, siyempre hindi kami nauubusan. Baka naaalala po ninyo ang nag-viral na video ng mga asong gala sa isang beach ng Boracay na hinuhuli gamit ang lambat. Tapos, Willard, isinasakay sa truck patungo sa City Pound kung saan sila maghihintay ng kanilang kamatayan. Ayan, no? Ang gaganda ng mga aso. Kita mo, ang lalaki ng mga katawan. Kumbaga, kaya naman nila on their own, no? Mabuti na lang at may mga animal welfare groups na nagsalba sa kanila. Ayan. Marami sa mga aso kasi ay iniwan lang po ng kanilang mga dating amo na foreigner. Kaya may mga breed yung iba dito. Oo.
1: At sabi pa, ngayon halos hindi na kinaya ng mga private shelter ang dami ng mga aso at pusang kanilang inaalagaan. Kaya humingi sila ng saklolo.
0: Oo, nagbigay na rin tayo ng yung mga foundation members namin. Nag-donate na rin ng ilang libo para malagyan ng fence o mabakuran yung isang lupa doon sa Bora.
1: Oo.
0: Para meron silang galaan nang hindi sila lalabas. Para kinuha na lang sa City Pound. Kinuha na lang sa City Pound para hindi na sila ma-euthanize.
1: Para hindi mas restrictive, you know, kapag nasa City Pound kasi.
0: Pag nasa City Pound, papatayin ka na lang doon. Papatayin ka na lang doon. At yung paraan ng pag-euthanize ng marami sa mga shelters dito sa Pilipinas ay hindi makatao. May panuntunan yan sa Animal Welfare Act na dapat painless and instant. Ang ginagawa, yung iba binabatuta, yung iba pinauusukan hanggang hindi na makahinga, yung iba binabaril. So, ito po, tapos tatlong araw lang, pag hindi na-claim, ay papatayin na. At pagkatapos, higit pa riyan, sisingilin ka pa ng mga 2,500 pesos hanggang 4,500 pesos para lang ma-claim mo yung iyong nakawalang aso. May collar yun, ha? May collar. So, ibig sabihin, talagang ayaw na lang ng, tina mo, oh my gosh, look at this. Ayan, medyo nakakaloka, po? So, ayan, wala silang pakialam kahit masakal na lang ang mga hayop. Nako, mahirap mong tingnan, nakakaawa ang mga asong ito na meron ding damdamin. Hindi, siyempre, nakakaano rin sila, hindi ba nakakaramdam din ng sakit?
1: Siguro sabi nila doon sa humihila sa kanila, parang hindi tao to, ha?
0: Hindi ba? Pero ito ang magandang balita. Kinausap po namin ni Erica Christensen Lee, na kapwa ko aktibo sa animal welfare, si Malay Aklan Mayor Frolibar Bautista. At napapayag namin siyang suportahan ang pagtatayo ng isang no-kill shelter para sa mga mahuhuling asong gala sa Aklan kabilang ang Boracay.
1: Ayun. So yun ang keyword, no-kill.
0: Wala no kill shelter.
1: Euthanization.
0: So kumbaga, pababayaan nila na sila ay mamuhay. Nagbigay ang Aklan, nag-donate sila ng 5,000 square meter property. Okay, eto ngayon yung mga plano. Plano ng lokal na pamahalang Malay Aklan kasama ang mga pribadong arkitekto para sa pagtatayo ng isang no-kill shelter sa probinsya. Na sana maging modelo ito para sa iba pang mga probinsya nationwide para mas marami pang stray animals ang mailigtas at tuluyang matigil na ang pagpatay sa mga hayop na walang laban sa tao.
1: Nakita ko ngayon plano ko, Rina, meron pang socialization yard, exercise yard,
0: of
1: kompleto.
0: Meron talaga dapat silang pwedeng takbuhan, pwede silang mamuhay ng parang libre kahit na sila ay nasa isang compound. At syempre, kailangan